0: Music and News.
1: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng nati panaglutloto, tapno extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagik! Agura ilaang!
2: Agura imanan, at da extra nga pang laban dita! Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! You, alaksan extra!
1: Wow, mas kinalaing pa'y?
2: One, pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus alaksan FR!
3: Ang ordonak pa'y manapo?
1: Da ito yan di pakbet! Doang nga order tinga doon!
2: Extra nga kinalaing, tatlo extra kamat! New, alaksan extra!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol Ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
14: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Para kang nanalo sa loto.
2: Sound trip na feel mo.
1: IFM sa umaga.
2: IFM sa umaga.
3: Ang sexy at witty DJ na kasama mo tuwing umaga. Idol Maya.
4: Idol, ang oras natin, 8:15.
5: This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. IIFM.
4: Na sa programang IFM sa umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga idol. Hawak nyo pa rin ba ang beat ngayon? O diba? O hawak mo na ang walis, hawak mo na ang labada, ganyan. O hello po sa lahat ng mga gumagawa ng kanilang mga morning chores. Hello po sa inyo, sa mga idols natin naman na hawak na nila ang computer mouse. Hawak na nila ang keyboards. Hawak na niya ang kamay ni My Loves. Ay, aga-aga ah. Kayo ah. Grabe naman ah. O sige, ano man ang hawak mo ngayon, idol? Lalong-lalo na sa ating mga empleyado na nagsipasok na po ng kanilang mga trabaho. Magandang araw po sa inyo. At syempre, ngayon, panibagong araw na naman ang ating kakaharapin. First Monday ng buwan ng Mayo, mga idol. May 4, 2026. Parang kailan lang nung nag-long weekend ka, no? Lunes na naman. Kamo, diba? Walang forever pahinga. Mas marami yung trabaho, idol. Kaya back to work na naman. Kailangan natin kumayod ng kumayod. Mahal po ang mga bilihin, idol. Diba? Magtrabaho tayo. Sige. Ayan na. Sa lahat naman mga naiwan nga po sa kanilang mga tahanan. Gaya nga na sabi natin kanina, morning chores, nag-aalaga, taga-maintain ng cleanliness, orderliness ng tahanan. Oh, hello po sa inyo. Sa mga business establishments na bukas na ngayon. God bless po yung mga hanap buhay natin, mga idol. At musikahan, may kasamang kwentuhan sa programang IFM sa umaga. Timpla ka ng kape, lika na.
8: Thanks for keeping your radio station tuned right here.
9: This is IFM Music and News.

0: Basta pag nilalagnat,
1: dapat matik. Ibay, Jesse.
0: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
1: Dapat matik. Ibay, Jesse. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik. Ibay, Jesse.
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May budget.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Vincent Cortez po, isang school office staff sa Tarlac City. Habang tatrabaho ko, tuloy-tuloy pa rin ako sa pag-abot ng aking pangarap. Kasama ko ang MX3 capsule kasabay ng tamang pagkain at exercise. Ang saya na may kasama ang tunay, natural at original. Yan ang MX3. Ngayon, as I take a step closer to my dream, kasama ko pa rin ang MX3 capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Nalapo ang number one smart dishwashing paste. Tanggalin.

inyong morning sa musika at impormasyon na nakakagaan. May kasama pang pang out of this world na harutan at tawanan. May iiyak, may hahalakha ng sobra. Basta't kasama ang IFM sa

0: Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, Magsantol Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Magsantol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Hi, this is Danita Rose. Pag LPG ang kailangan, Axel Gas ang tawagan. Para saray kabuluyan kod Pangasinan, suportaan tayo'y Axel Gas. Switch now to experience the Axel Gas Guarantee. Inquire about the products and their business opportunity. Call or text 0977-754-5374 and follow us at Axel Gas. Choose well, choose Axel.
3: Mga idol, matagumpay na nais sa gawa ang Maria Corina Cane Feeding Program sa Bangus Festival 2026. Maraming pamilya sa Barangay Pantal, Dagupan City ang napasaya at nakatanggap ng 100 boneless bangus at mainit na pagkain mula sa IFM Dagupan Team. Kitang-kita ang saya sa mga ngiti at pasasalamat ng ating mga kababayan. Isang simpleng tulong pero malaking bagay para sa mga pamilyang nakinabang. Ang programang ito ay nais sa katuparan sa panguna ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks at RMN Foundation. Maraming salamat din po sa ating mga sponsors, MJ Dagupan Boneless Bangus, Chill and Grind Cafe at Queen's Water Filling Station, Dagupan City. Dahil sa inyong suporta, mas naging makabuluhan ang selebrasyon ng Bangus Festival. Abangan ang mas maraming programang may saya at malasakit mula sa 104.7 IFM Dagupan.
4: Ay! Alas 9:33 na!
5: This time check is brought to you by Ang kilala mong Alaksan? Extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Pinoy's.
1: Mga suki, agorder kayon. Kas may sangaglaklako, every peso counts. Awan sa deng nati panaglutluto. Tap no extra tikita. Anay, nasakit ti bagbagik. Agura ilaeng.
2: Aguray manan, adda extra nga panglaban dita. Iammo nga alaksan, addanti extra nga kinalaing na. You, alaksan extra.
1: Wow, mas pinalaing pay?
2: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus alaksan FR.
3: Ang order nga pay man apo?
1: Daito yan di pakbet. Duwa nga order tinga
2: do. Extra nga kinalaing, tap no extra nga mat. You, alaksan extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Chill Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bacteria and virus tested. Bilip Iray Experto at Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Chill Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Protection.
3: Yakult.
2: With 8 billion live LCS.
3: Yakult.
2: That may reach the intestines alive.
3: Yakult.
2: Helps improve digestion and boost immunity.
3: Yakult.
2: With proper diet and exercise.
3: Yakult.
2: Kaya panalo ka chan.
4: Basta pag nilalagnat.
5: Dapat matik. Ibay Jessic.
4: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
5: Dapat matik. Ibay Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik. Ibay Jessic.
6: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is a generic name of Ibay Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Swak sa lutuan, palaging maaasahan. Yan ang Axel Gas, ang LPG para sa inyong tahanan. Hi, this is Danita Rose. Sa mga kabaluyan ko dyan, Pangasinan, mana Axel Kila. Sulit yatan, dugod timbang. Sa Axel Gas, safety ang priority. Malinis ang tangke, maayos ang serbisyo. Talagang quality. Choose well, choose Axel.
9: You're listening
10: to IFM. Music and news.
11: Ipakita ang masayahin mong mukha. Ngayong araw, makakabawi ka. IFM sa umaga.

0: So, inatay, so 99.9% sa bacteria and virus tested. Bilip Iray Experto and Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Basta pag nilalagnat,
3: dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
3: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik. Ibay, Jessic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
7: Ang keratin na may plus.
8: Keratin Plus.
9: Ang keratin na may plus.
10: Mga misis, may pasabog na hindi nakakabingi, kundi nakakabango ng damit.
11: Kabloom!
10: Ipinakikilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fabcon ay may Stay Fresh Technology, kaya damit ay may bango ng sanlibong bulaklak.
11: Kabloom!
10: Subukan na ang Charm Fabcon. Bangong!
11: Kabloom!
10: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: Sa init ng panahon at dami ng gawain, isang bagay ang dapat laging siguraduhin malinis. Ang iniinom mong tubig.
13: Dito sa Queen's Water Refilling Station, kumpleto ka. May bottled water, round gallons, at faucet gallons. Lahat beautiful. At di kalidad. Para sa bahay, opisina o negosyo, makakasigurado kang laging handang maghatid ng malinis na tubig. Matatagpuan sila sa Barangay Salisay, Dagupan City. Tawag na sa 075-649-2613 o sa 0969-045-1254. Queen's Water Refilling Station. Tubig na malinis, kalidad na sulit. Queen's Water Refilling Station.
14: Hi, this is Danita Rose. Pag LPG ang kailangan, Axel Gas ang tawagan. Para saray kabaluyan kod Pangasinan, suportaan tayo'y Axel Gas. Switch now to experience the Axel Gas Guarantee. Inquire about the products and their business opportunity. Call or text 0977-754-5374 and follow us at Axel Gas. Choose well, choose Axel.
15: Idol Maya!
16: Idol, maganda umaga pa rin sa inyo ang oras natin. Alas gis na.
9: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.

0: Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba?
1: Siyempre, hindi nyo ako masasagot.
0: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
2: Ako Plus Alco Plus.
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Swak sa lutuan, palaging maaasahan. Yan ang Axel Gas, ang LPG para sa inyong tahanan. Hi, this is Danita Rose. Sa mga kabaluyan ko dyan Pangasinan, mana Axel Kila. Sulit yatan, dugay timbang. Sa Axel Gas, safety ang priority. Malinis ang tangke, maayos ang serbisyo. Talagang quality. Choose well, choose Axel.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
13: My body.

0: sulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS. Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
3: Ang keratin na may plus.
4: Keratin Plus.
5: Ang keratin na may plus.
6: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santon Plus Gold,
7: mabibili sa mga butika.
8: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na RMN Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangus Festival 2026 na puno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, Aces gift bag at cash prize. Kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network. Kasama ang Smart Dishwashing, bawat pahid, linis solid.
9: Ang sexy at witty DJ na kasama mo tuwing umaga, Idol Maya.
10: Idol, ang oras natin, 10:33.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
12: ACS. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
10: Magandang araw pa rin ng Lunes sa ating lahat mga idol. Oo naman, nandito ako. Si Alicia Mercado talaga, oh. Abalang tongga po ako. Siyempre, Idol Maya po. Ang kasakasama nyo sa programang IFM sa umaga. Kamusta naman? Alam nyo, reklamo natin na araw-araw, pare-pareho tayo eh. Ang init. Diba? Lalo na sa mga oras na ito. 10:33 na, kasagsagan na yan. Ramdam mo na sa mga balat mo na sobrang init na. Diba? Eh, hindi talaga, ano, kumbaga, may iwasan, lalo na, no, yung magkaroon ng grass fire kapag sobrang init, mga idol. Kaya, iwasan natin yung mga maaaring makapagpaliyab, no, sa mga dried na mga bagay sa labas. Oo, yung pwedeng mag-ignite, no, ng sunog, mga idol. So, ingat-ingat pa rin. Dahil up to 44 degrees Celsius, ang maaaring maramdamang heat index dito po sa Dagupan City, mga idol. Pero speaking of init at sunog, mga idol, aba, para sa ating daily observances, related po dyan, mga idol, dahil alam nyo ba, May 4, today ay International Firefighters Day. Ngayong araw na ito, May 4, ay kinikilala natin ang kagitingan ng mga bombero, no? Sa kanilang pakikipaglaban sa sunog. Every time na kailangan, meron silang aapulahin, mga idol. Lalo na kapag massive talaga, no? Alam mo yung halos isang barangay na yung sakop niya. Napakahirap nun. At yung, lalo na kapag massive grass fire din. Kaya, saludo tayo sa ating mga bombero. Sa kanilang pagresponde kapag may sunog. International Firefighters Day ngayon. Kung ikaw ay isang Mrs. or Mr. ng firefighter, isang bombero, chat mo pa siya today. Tawagan mo pa, batiin mo na. Or kung ikaw ay ako'y may anak na bombero, nanay, tatay. Today, we appreciate you. Although everyday naman yan na-appreciate natin ang kanilang trabaho. But most especially today because International Firefighters Day ngayon. 10:36 ang oras natin. Sa kasama nyo, Idol Maya, sa programang IFM sa umaga ng number 1 Music and News FM Radio Station 104.7 IFM Digupan.

0: Tagumpay. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Masayang kwentuhan, chill na musikahan. Ang programa sa radyo na magsisilbing hangout place mo. IFM sa gabi. Monday to Saturday, 6 to 9 p.m. Dito, pwedeng pag-usapan anything under the sun and moon. Dahil ang DJ, katropa mo idol. Dito lang sa number 1 Music and News FM mo. 104.7 IFM Dagupan. Ang Idol Kong FM.
2: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
3: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
2: Racho to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
3: Ako plus Alco Plus.
4: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin.
5: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ECS.
8: Hi, this is Danita Rose. Pag LPG ang kailangan, Axel Gas ang tawagan. Para saray kabaluyan kod Pangasinan, suportaan tayo'y Axel Gas. Switch now to experience the Axel Gas guarantee. Inquire about the products and their business opportunity. Call or text 0977-754-5374 and follow us at Axel Gas. Choose well, choose Axel.
9: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal, na walang kapalit. Si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack, munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
10: Ito ang IFM, the Music and News FM station of RMN.
11: The Philippines' best.

ang inyong morning sa musika at impormasyon na nakakagaan. May kasama pang pang out of this world na harutan at tawanan. May iiyak, may hahalakhak ng sobra. Basta't kasama ang IFM sa umaga. Idol, ihahain na ang mga pagkain bilang for your eyes only. Dahil bibigyan ka namin ng mga recipes na di lang swak sa bulsa, kundi pang post sa social media pa. Ihahain na ang iFoodstagram!

0: Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip Iray Experto and Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. Idol sa Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube at website. Online na kami! Para sa news and information, mag-log on sa facebook.com/IFM News Tagupan at rmn.ph. Para sa entertainment, mag-log on sa facebook.com/IFM Tagupan. IFM Tagupan Official para sa TikTok at IFM Tagupan sa Instagram. Maging updated sa mga latest happenings,

0: Maimo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Swak sa lutuan, palaging maaasahan. Yan ang Axel Gas, ang LPG para sa inyong tahanan. Hi, this is Danita Rose. Sa mga kabalilian ko dyan, Pangasinan, mana Axel Kila. Sulit yatan, dugay timbang. Sa Axel Gas, safety ang priority. Malinis ang tangke, maayos ang serbisyo. Talagang quality. Choose well, choose Axel.
2: Sa bahay ni girlfriend, sa bus, sa karinderya, na may masarap na ulam. IFM sa umaga. IFM sa umaga.
3: Ang sexy at witty DJ na kasama mo tuwing umaga, Idol Maya.
4: Idol, ang oras natin 11:18.
5: This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
6: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
7: Idol, ihahain na ang mga pagkain bilang for your eyes only. Dahil bibigyan ka namin ng mga recipes na bilang swak sa bulsa, kundi pang post sa social media pa. Ihahain na ang iFoodstagram!
1: This segment is brought to you by Axel Gas. Next Gen LPG. Better, safer, choose well, choose Axel.
4: Programang IFM sa umaga. Kamusta na yung mga idols ko dyan? Akaluto Kila, si Ren. Nakapag ano na kayo, hain ng pananghalian mga idol. Yung mga kasilukuyang kumakain dyan, hello. Yung mga nagluluto palang, hello din. Yung mga naghihintay na may maluto, oh, mala kayo dyan. Tumulong kasi kayo para mas mabilis, o, diba? O, sige na, eto po para sa ating iFeedstagram, mga idol. Kung, kasi may mga time, diba, na torn between two foods tayo. Diba? Minsan gusto natin ng prito, pero ay, parang magsabaw na lang kaya ako, ganyan. O kaya naman na gusto natin magkanin or magbread na lang ba ako? Magpapasta or pancit, pero gusto ko rin magkanin at the same time, magkaroon ng ulam, ganon. And meron din pagkakataon, mga idol, na eto ha, gusto mo ng sisig at gusto mo rin ng pancit, idol. Huwag ka na mag-alala dahil pinag-isa na nila. Para po sa ating masarap na iFeedstagram ngayong araw ng Lunes, care of Mommy's Kitchenette, mga idol. Ang kanilang napakasarap na sisig pansit.
7: iFeedstagram!
4: Para hindi ka na mamili, pinagsama na, iisa na. Sisig pansit, mga idol. Care of Mommy's Kitchenette. O, diba? Kumbaga, pansit siya na may toppings na sisig. Kaya lasang-lasa mo pa rin ang cravings mo. Two cravings in one. O, diba? Kaya yan po, mga idol. Sisig pansit by Mommy's Kitchenette. At dahil papalapit na po ang Mother's Day, eto mga idol, invite po namin kayo kasi isa yung Mommy's Kitchenette sa mga sponsors natin para sa ating promo na ito. Mother's Day ay sa darating na linggo na, May 10, mga idol. Pero as usual, laging nauuna tayo eh. One day ahead tayo, no, sa pamimigay ng regalo para sa ating mga masiswerteng nanay. Kaya naman, ang ating idol Cosi Nanay na promo ngayong Mother's Day, idol, ay magsisimula na po muli ngayong taon na ito, no? Para po sa inyong mga kailangang detalye tungkol dyan, pakinggan po natin ito, mga idol. Again, ang iFoodstagram ay handog po sa inyo ng sumusunod na sponsor natin.
1: That segment was brought to you by Axel Gas Next Gen LPG. Better, safer. Choose well. Choose Axel.
6: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, "Bakit idol ko si Nanay?" Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na #IdolKoSiNanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack, munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol Ko Si Nanay, dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
8: Your attention, please.
9: This is IFM Music and News.

0: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
1: Ako Plus, Alco Plus.
2: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
3: Ang kinis na niya.
0: In fairness, nag-glow up.
3: My body.

0: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
1: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
0: Mas malinaw na ba kahit gabi?
1: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
0: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus.
5: Keratin Plus.
6: Ang keratin na may plus.
7: Nanlapo ang number one smart dishwashing base. Tanggal

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Hi, this is Danita Rose. Pag LPG ang kailangan, Axel Gas ang tawagan. Para saray kabaluyan kod Pangasinan, suportaan tayo'y Axel Gas. Switch now to experience the Axel Gas guarantee. Inquire about the products and their business opportunity. Call or text 0977-754-5374 and follow us at Axel Gas. Choose well, choose Axel.
2: Isang paalala sa publiko, rabies season na naman. Sa panahong ito, mas mahalagang maging maingat at agad na magpatingin kung sakaling makagat o makalmot ng hayop. Sa Meditech Medical Clinic and Laboratory Animal Bite Center, may maaasahan kang ligtas, maayos at agarang serbisyong medikal. Ito ay PhilHealth at DOH accredited. Para sa mga kwalipikadong PhilHealth members, may libreng konsultasyon at libreng anti-rabies vaccination. Ang Meditech Medical Clinic and Laboratory Animal Bite Center ay may mga branches sa Mapandan, Manawag, San Jacinto at San Fabian. Bukas mula Lunes hanggang Sabado, 7 a.m. hanggang 3 p.m. at tuwing Linggo, 7 a.m. hanggang 11 a.m. Ang Meditech ay bukas para sa lahat kabilang ang mga mula sa Karatig Bayan. Tandaan, ang rabies ay nakakamatay, ngunit ito ay maiiwasan. Agad na magpatingin at magpabakuna. Isang paalala mula sa Meditech Medical Clinic and Laboratory Animal Bite Center.
3: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, "Bakit idol ko si Nanay?" Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na #IdolKoSiNanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack, munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol Ko Si Nanay, dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
4: Idol, oras natin na Idol, arito na ang mga nakalat na balita ng RMN Network News na susundan ng IFM News Express Balitang Metro. Idol, oras natin na alas 12:01 na.
5: This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.

0: Ganong kasamang takapagbalita.
1: RMN Network News.
2: Magandang tanghali mga kasama. A 4 na po ng Mayo, araw ng Lunes taong 2026. Kasama niyo na po si Rajuman, Drew San Fernando.
3: At ako po si Rajuman, Angel Garcia.
2: At narito na ang ulo ng mga maiinit na balita. Higit 100,000 residente apektado ng ash fall sa ilang bayan sa Albay. Mga pananim na sinalanta at kakulangan sa supply ng tubig, problema na ng mga residente.
4: Yung mga tanim nila, talagang sira na po, talaga hindi na maka-revive.
3: Motor bangka tumaob sa karagatan sa Sagay City, Negros Occidental. 20 pasahero nasagip.
2: 6 sugatan ng bumaliktad ang sinasakyang service van sa Gumaca, Quezon.
3: Committee report sa impeachment complaints kay VP Sara Duterte pinagtibay ng House Justice Committee.
5: The chair therefore declares the motion unanimously approved.
2: Presyo ng bigas hindi malayong sumampa sa 60 to 62 pesos per kilo kung hindi mapipigilan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo at abono.
6: Cost of producing isang kilo ng palay. Mm-hmm. Ang katabas po niya na presyo po ng bigas sa palengke, halos mag-ano po yan, mag 60 pesos po.
3: Mahigit 2 pisong dagdag presyo sa diesel at gasolina, aasahan bukas, kerosene may rollback naman.
2: 2 low pressure area na mataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
3: Balita sa ibayong dagat, 3 patay sa hantavirus outbreak sa isang cruise ship sa Atlantic Ocean.
2: Sa ating balitang sports, Cleveland Cavaliers pasok na sa East Semis matapos patumbahin ang Raptors sa Game 7 ng NBA Playoffs.
1: RMN Network News.
2: At para sa detalye ng mga balita, pumalo sa 102,406 individuals mula sa 87 barangays sa Bicol Region ang apektado ng pagputok ng Bulkang Mayon. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni Office of Civil Defense Region 5 spokesperson Gremil Alexis Naz, sa naturang bilang 5,440 ang nananatili sa evacuation centers. Partikular na apektado ng makapal na abo ang mga bayan ng Oas, Ginobatan, Ligao City at Kamalig.
7: For the incident po ng main toll ay si Ginobatan po. And we also have other LGUs na nakapag-report ng traces of ashfall like Kamalig, Ligao City and Oas. And ito po nasa 30,522 families or 102,406 persons po yung affected population po natin. And ang nasa loob po ng evacuation centers ay nasa 1,438 families or 5,440 persons. Pero ito pong mga nasa 1,100 na families po dyan, ayan po yung dati na pong nag-evacuate since January 2026 na malapit po sa 6 kilometer permanent danger zone. Nadagdagan lang po ito ng humigit-kumulang na 200 na pamilya simula po noong May 2, 2026 from Kamalig and Ginobatan due to the ashfall event.
2: Habang nasa 26 na pamilya o 85 na individual ang natulungan naman sa labas ng mga evacuation centers, sa ngayon ay nag-deploy na ng mga water truck, water filtration systems at namigay ng N95 mask sa mga apektadong residente. Patuloy rin ang clearing operation sa mga kalsada na nabalot ng makapal na abo. Ayon kay Naz, bagamat wala pang deklarasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Albay, posibleng palawakin sa 7 kilometers mula sa kasalukuyang 6 kilometers ang permanent danger zone.
7: Pero ina-extend din naman po kasi ang danger zones based naman po sa pagpupulong ng Provincial DRM Council ng Albay. Sa ngayon po, 6 kilometer permanent danger zone, pero ina-extend po yan na tinatawag nating extended danger zone kung kailangan po.
2: Batay sa monitoring ng FEVOX, sa nakalipas na 24 oras, umabot sa 411 rockfall events at 4 na pyroclastic density current ang naitala sa Mayon. Mayroon din mga pagyanig na tumagal ng halos 3 minuto habang may nakita ring lava flow.
3: Sa kaugnay na balita, problemado ang maapektadong residente sa bayan ng Kamalig, Albay matapos na mabalot ang kanilang tirahan at kabuhayan ng makapal na abo sa pagputok ng Bulkang Mayon. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni Kamalig Mayor Carlos Irwin Baldo Jr. na bagamat bumalik na sa normalang sitwasyon ay malaking problema.

0: Manila ngayon ang pananim na hindi na mapapakinabangan pa dahil sa matinding pinsala sa abo ng bulkan.
1: Sa kabuuan 50 barangay, kaya malawak-lawak din po at inaabot po ito ng mga 8,000 plus families na na-textuan po ng asphalt. May mga barangay kami talagang yung mga tanim nila, talagang sira na po, talagang hindi na maka-revive. Karamihan yung mga short term na mga gulay na mga tinanim talagang hindi na po po pakinabangan.
0: Aminado si Baldo na kailangan nila ng tulong partikular sa recovery plan para makabangon agad ang mga magsasakang naapektuhan ng Mayon. Bukod sa kabuhayan, problema na rin ng mga residente ang mahinang supply ng malinis na tubig.
1: Yung supply kasi, sabi niya, naapektuhan nung tag-init at yung isang source namin naapektuhan nung pag-alboroto ng Mayon. Kaya medyo mababa po talaga ang supply ng tubig namin ngayon. Pero sana maibalik din to kung dumating ang tag-ulan. Kasi kung yun po ang source talaga namin, and pag may alboroto si Mayon, talaga naapektuhan.
0: Sa mga kasama, pumalo na sa 8,000 pamilya mula sa 16 na barangay sa Kamalig ang apektado ng ashfall.
2: Mga kalsada sa Albay, target mabuksan ngayong araw ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasama mo sa balita si Radyo Man Chanel Salazar.
3: RNN Live Reports.
4: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang paglilinis ng mga kalsada sa Albay na natabunan ng abo mula sa bulkang Mayon. Ayon sa Pangulo, kailangan mabuksan ang mga pangunahing daanan para makapasok ang tulong at makabiyahe ang mga residente. Target na mabuksan ang mga kalsada ngayong araw kung hindi na muling magbuga ang bulkan.
5: We are working on opening all the thoroughfares para lahat ng mga kailangan pumasok ay makapasok, lahat ng kailangan lumabas ay makalabas. And I think we will be able to say that the thoroughfares will be open siguro by today.
6: Yes.
5: Huwag lang magbuga ulit. Kung hindi na magbuga ulit, mabubuksan na natin ang mga thoroughfares pasok-labas doon sa area.
4: Natutukan ang pamahalaan ng epekto ng ashfall sa kalusugan ng publiko kasabay ng pagdikas sa mga residente sa danger zone. Nakipag-ugnayan na rin ng Pangulo sa lokal na pamahalaan para sa mga kinakailangan pang tulong mula sa national government.
5: I spoke also to the governor and sabi naman niya that lahat ng needs ng Albay so far ay meron tayong support ng binigay. So, well, unfortunately, we are used to Mayon, but never mind, we are able to minimize the effects of the ashfall that is going into certain populated areas.
4: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
0: Sa iba pang balita, motorbangka tumaob sa karagatan ng Sagay, Negros Occidental. 20 pasahero nasagip. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Bacolod, si Rajuman Albert Hiner.
3: RMN Live Reports.
7: 20 pasahero ng motorbangka nasagip ng Sagay City Disaster Reduction and Management Office o Bantay Dagat at ilang residente sa Matabas Island matapos itong tumaob sa karagatan malapit sa Matabas, Lawisan, Sagay City. Batay sa inisyal na investigasyon, tumaob ang motorbangka dahil sa mataas at malakas na hampas ng alon. Kasama sa mga na-rescue ay mga bata na kasama ng kanilang mga magulang. Kagad naman na binigyan ng medical assessment ng DRMO ang mga survivors para masigurado na nasa mabuti silang kondisyon. Nagpadala rin na pagkain at tubig si Sagay City Mayor Bibo Cueva sa mga pasahero. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Rajaman Albert Hiner. Tatak RMN
3: Network News.
2: Samantala, 6 sugatan ang bumaligtad ang sinasakyang service van sa Gumaca, Quezon. Kasama mo mula sa IFM Lucena si Idol Edgardo Maceda.
3: RMN Live Reports.
6: 6 na katao ang nasugatan ng bagya sa pagtaod ng kanilang sinasakyan kabilang isang minor de edad. Nangyari ang insidente sa kabahan ng Maharlika Highway, Barangay Villa Arcaya, Gumaca, Quezon. Ayon sa ulat ng Gumaca PNP na sa southbound ng service van, sakay ang 6 na katao na minamaneho ni Alice James nang mabangga nito ang bakod ng tabing kalsada na naging dahilan ng bigla itong kumabig pakaliwa na hindi naman na-control ng driver hanggang bumaliktad ang sasakyan. Ang tsuper at mga pasahero nito ay nagkaroon lamang ng minor bruises sa iba't ibang bahagi ng katawan na naisugod naman ng nag-responding kalasang MDRRMO at BFP Gumaca personnel sa pagamutan. Napagalaman na ang lahat ay galing sa family outing sa barangay Inaklagaan at bumabiyay na patungo sa pansamantalasak na nilang tinutuluyan sa barangay San Juan de Jesus, Gumaca, Quezon nang mangyari ang aksidente. Kasama mo sa Aramen Calabason at 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak Aramen.
0: Samantala, committee report kaugnay sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte inaprubahan ng House Justice Committee. Ang kasama natin sa balitang yan live via Zoom mula po sa kamera, si Rajuman Grace Mariano.
3: RNN Live Reports.
8: Aprobado na ng House Committee on Justice ang mga impeachment complaints. Ang committee report kaugnay sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Unanimous ang boto o lahat ng mga miyembro, yan ay 55 ng mga miyembro ng committee ang bumoto pabor sa committee report at sa akasibot nitong resolution at articles of impeachment.
9: Out of 55, justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report, to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved.
8: Bunsod nito ay uusad na sa plenaryo ang committee report kasama ang resolution at articles of impeachment at sa pagbobotohan ng lahat ng miyembro ng Kamara. Dapat itong makakuha ng 1/3 o 106 na boto na pabor mula sa mga kongresista para pagtibayin o kaya ay ibatura. Kapag yan ay pinagtibay sa plenaryo, ang articles of impeachment laban kay D.T. Sara ay saka pa ito maisusunite sa Senate Impeachment Court. Kasama mo sa DCFM, RNN Manila, Rajuman Grace Mariano,
3: RNN Network News.
2: Sa patuloy pa ring balita, marami pang maaaring mangyari kaugnay ng botohan sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa pagdaya ng political analyst na si Attorney Michael Yosinco, Senior Research Fellow ng Ateneo Policy Center. Hindi tiyak kung mangingibabaw ang katotohanan kapag isinalang na sa debate ang reklamo. Pero kung ang pagbabasihan anya ay ang mga inilatag na ebidensya sa serye ng pagdinig sa Kamara, may sapat na anyang dahilan para makausad at ma-impeach ang bise. Tinukoy ng political analyst ang nangyari sa pinakahuling pagdinig kung saan binusisi ang salin at paggasta ng confidential fund na matibay na ebidensya para i-impeach ang isang opisyal. Sa kabila nito, naniniwala si Attorney Yosinco na maaaring manaig pa rin ang politika at personal na interes ng mga mambabatas.
10: Yung mga mambabatas natin, particularly sa House of Representatives, yan yung mga tao na, o karamihan sa kanila, yan yung mga hindi mo maaasahan to do the right thing. No? Because a majority of them are dynastic politicians, and of course, that means they always make dynastic calculations.
2: Mm-hmm.
10: In other words, anong makakabuti sa dinastiya ko, no? Para manatili ako sa poder. So, that can mean na they will still vote yes for impeachment, no? But it doesn't mean it's a principled vote. Pwede rin naman it's a botong nabili,
2: yes,
10: ng ayuda, right?
2: Yes.
10: But it can also mean na they will vote no.
2: Mm-hmm.
10: No? Na they think na kailangan pa rin nilang tulong ng mga Dutertes, thinking ahead, no? Thinking future.
2: Yeah.
10: So that's the way I would look at it, no? Doing the right thing, which is probably not what they will do, and also yung mga political calculations. Kaya nga ako, ang position ko is until I hear the votes, wala akong prognostication anong mangyayari.
2: Nagtataka rin si Atty. Yosinco sa pahayag ng Senado na kailangan magsagawa ng pre-trial bago may akyat sa mataas na kapulungan ang reklamo sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan.
10: Ako naman, ang tanong ko, what's the pre-trial stage for? Yun ang importanteng itanong. Kasi kung the usually sa litigation, ang purpose ng pre-trial is para actually pabilisin yung trial, no? Para ma-settle na yung mga administrative stuff at kailangan handa yung magkabilang panig, bibigyan mo ng advance copy ng mga ebidensya, ganyan. If that is the purpose, to make the process quicker and smoother, then why not, no? I would certainly consider it. Pero kung hindi ganun ang purpose na sasabihin ni Senate President Soto, then ang tanong ko naman, bakit pa, di ba? Pwede naman dumiretso sa trial.
2: Samantala, sa paliwanag ng political analyst, malabo nang makapagdesisyon ang mataas na hukuman, lalo't kinatigan ng pamunuan ng Senado ang kahulugan ng fourth with, na ibig sabihin ay agad-agad o sa lalong madaling panahon. Nauna nang sinabi ni Senate President Tito Soto na kapag naipasa sa kanila ang Articles of Impeachment, ay kaagad itong aaksyonan.
0: Senate President Tito Soto iginiit na dapat pa rin ituloy ng Blue Ribbon Committee ang imbestigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ang kasama natin sa balitang yan live via Zoom mula sa Senado, si Rajuman Conde Batak.
3: RNN Live Report.
11: Naniniwala sa Senate President Tito Soto III na dapat may pagpatuloy ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa mga anumanyan ng flood control projects. Ito ay kahit pa magbe-privilege speech si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ting Lacson mamayang hapon sa sesyon hinggil sa resulta ng mga isinagawang pagdinig sa katuwalian sa mga proyekto. At kay Soto, kailangan may pagpatuloy pa ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee dahil marami pang nangyari na dapat maulat hindi lang sa Luzon kundi pati sa Visayas at Mindanao. Kasama rin sa dapat masilip ang budget ng 2025 na tinawag niyang killer budget at nagkalukulukong kung matatandaan sa 2025 budget ng silip ng bilyong-bilyong pondo para sa mga lost flood control projects.
12: Marami pa nangyayari dapat maumpat hindi lang sa Luzon, hindi sa Visayas at Mindanao. 2025
11: samantala, tinanong naman si Soto kung kailangan pa bang paharapin si dating Speaker Martin Romualdez sa investigasyon na siyang nakakaligkat sa issue at Speaker ng mga panahong nangyari ang pagsisingit sa mga pondo. Ang nagsisagot naman ng Senate President ay dapat mahimitahan at maimbestigahan ang lahat ng makakapagbigay linaw sa natirang pangyayari. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conte Batak, Datang, RMN.
2: Sa ibang balita, suspect sa pagpatay at panggagahasa sa isang babaeng grade 9 student sa Valencia City, Bukidnon noong Enero, na aresto na. Kasama mo mula sa RMN Malaybalay, si Rajuman Mark Micaballo.
3: RMN Live Report.
13: Matagumpay nang napasakamay ng mga otoridad ang tinuturong suspect sa brutal na pagpatay at paghasa sa isang babaeng grade 9 student sa Valencia City noong buwan ng Enero nitong taon, ayon sa report mula sa Valencia City Police Station. Nahuli ng PNP ang tiniturong suspect na kinilalang si Marlon Abdon Rosaot, 28 taong gulang na residente ng Proxais, Sitio Buco, Barangay Banlag sa naturang lungsod, sa bisa ng warrant of arrest sa kasong rape with homicide na inilabas noong March 24, 2026. Inaristo ang suspect na mga personahe ng Valencia City Police Station kasama ang 103rd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion, WARMFB-10 at ng iba pa, partikular sa Proxinco Poblacion, Valencia City. Kinukonsiderang top 6 most wanted person sa buong Northern Mindanao ang suspect sa naturang kaso. Sa ngayon, nasa pangangalaga na ng PNP ang suspect. Maaalala na natagpuan na lang na wala ng buhay at pinugutan pa ng ulo ang 15 taong gulang na babaeng grade 9 student sa plantasyon ng tubo sa Sitio Sinait, Barangay Dagat, Ginabao, Valencia City noong 11 ng Enero. Sinasabing ginahasa muna ng suspect ang dalagita sa kapinatay at iniwan sa naturang plantasyon. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Rajuman Mark Micaballo. Tatak Arimen.
0: Bago tayo makakasama sa Agusan del Norte, criminology student patay matapos malunod sa isang cold spring sa Kabadbaran City. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Butuan, si Rajuman Prince de las Marias.
3: RMN Live Reports.
13: Patay ang isang criminology student na kinikilalang si alias Kyle, 22 anyos at residente ng barangay Ampayon, Butuan City, matapos malunod sa Lusong Cold Spring sa May Sitio Lusong, barangay Puting Bato, Kabadbaran City, Agusan del Norte. Sa impormasyon ng Kabadbaran City PNP, nakatanggap sila ng tawag kaugnay sa nasabing insidente kung saan naliligo sa spring ang biktima kasama ang kanyang girlfriend at kapatid, ngunit sumisid umano ang biktima sa malalim na bahagi dahilan upang hindi na ito makalangoy dahil sa lakas ng daloy ng tubig. Agad na humingi ng tulong sa mga iba pang naliligo sa lugar ang girlfriend ng biktima at nagsagawa ng search and retrieval operation ang Kabadbaran City Emergency Response Team na recover ang bangkay ng biktima na sa ngayon ay inaasikaso na ng pamilya. Kasama mo sa DXBC RMN Butuan, Radio Man Prince de las Marias, Tatak RMN.
2: Mga balitang dapat pang abangan, higit 2 pisong dagdag presyo sa diesel at gasolina aasahan bukas. Kerosene, may rollback naman.
0: At 2 low pressure area na mataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility.

0: taga Pilipinas sa Itupos.
1: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
0: Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
2: Ako po si Angel Garcia, magbabalik ang RMN Network News.
3: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
4: Apat ang arestado sa paihi modus.
5: Impeachment complaint.
6: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
3: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
7: RMN Network News.
8: Sa pagpapatuloy ng ating balita, apektadong residente ng Bulkang Mayon patuloy na nakatatanggap ng tulong mula sa DSWD. Kasama mo sa balita si Radyoman Chelsea Arcilia.
7: RMN Tutok Bulkan.
9: Umabot na sa mahigit 70,000 ang bilang ng Family Food Pass na naibahagi ng Department of Social Welfare and Development ngayong Lunes sa mga kababayan natin sa Bicol Region. Maliban dito, na ipamahagi rin ng Departamento ang mahigit 1,000 ready-to-eat food boxes at mahigit 7,000 namang non-food items. Sa kasalukuyan, pansamantalang nasa evacuation center sa Albay ang ilang pamilyang apektado ng pagsabog ng Bulkang Mayon. Kasama sa nabigyan ng nasabing tulong ay ang mga residente sa mga barangay San Rafael, Travesia, Morera, Ilawod at Poblasyon. Samantala, sa agarang pagresponde ng pamahalaan sa mga biktima ng sumabog na bulkan, ay pansamantalang mapapanatili ang maayos na kalusugan ng mga residenteng apektado ng sakuna. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
7: RMN Network News.
10: Kasama sinang ayuna ng grupo ng mga magsasaka na posibleng sumampa sa 60 pesos kada kilo ang bigas sa Setyembre. Busod pa rin yan ang pagmahal ng presyo ng mga imported na pataba o abono, sanhi pa rin ang krisis sa gitnang silangan. Sa panayam ng DZXL News, sinabi ni Leonardo Montemayor, ang presidente ng Federation of Free Farmers, na tama ang komitasyon ng Department of Agriculture na maaaring sumirit sa mahigit 60 pesos per kilo ang bigas sa pamilihan.
11: Ang nakita po namin in terms sa production cost sa bawat kilo po ng palay ngayon o sa parating ng mga buwan, pakaabot po ng mga 25 pesos per kilo. Ang kulang po, cost of producing isang kilo ng palay. Mm-hmm. Ang katumbas po niya na presyo po ng bigas sa palengke, halos mag-ano po yan, mag 60 pesos po. So, marahil tama po yung kompitasyon nila Secretary Laurel ng DA na pag hindi po natin tutulungan yung ating mga farmers para masalubong nila yung sobrang pagmahal ng kanilang inputs, posible pong akat po yan ng 60 to 62 pesos bawat kilo po.
10: Naniniwala rin si Montemayor na hindi sagot ang importasyon at import control ng bigas upang matiyak na hindi tataas ang presyo at hindi makakaapekto sa lokal na supply. Katunayan, kulang pa rin ang inaangkat na bigas para matugunan ang pangangailangan ng bansa.
11: Wala pa tayong inaani na palay sa mga buwan ng June, July, August. Ito po yung tinatawag na lean months . Kung saan, kung kailan, kwanto at tumutubo pa lamang yung ating pong pananim na palay. So, hindi po maapektahan po ng additional imports yung presyo po ng palay kasi wala po tayong palay . Mali po yung timing. Dapat i-timing po yung import controls doon po sa mga buwan na tayo po ay umaani na ng palay. This will happen po mga bandang September. starting September hanggang sa katapusan po ng taong kasalukuyan.
10: Ang nakikita namang solusyon ni Montemayor para matulungan ang sektor ng mga magsasaka ay ang pagsubsidiya ng gobyerno sa pataba at petrolyo para mapagaan ang gastusin ng mga magsasaka.
8: Samantala, asahan ang dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong Linggo. Batay sa computation ng Department of Energy, nasa 2 pesos and 66 centavos ang posibleng taas presyo sa kada litro ng diesel, habang 2 pesos and 21 centavos sa gasolina. Good news naman sa mga gumagamit ng kerosene dahil may inaasahang 3 pesos and 53 centavos tapyas sa kada litro nito. Mamayang hapon, inaasahang ilalabas ng DOE ang eksaktong paggalaw ng presyo ng petrolyo na ipatutupad simula bukas.
10: Samantala, yung hukom na nag-issue ng arrest warrant laban po sa mamamahayag na si Jason sa humingi ng paumanhin. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Joyce Adra.
7: RMN Live Reports.
5: Kinumpirma ng abogado ni Jason sa kinumpirma nitong abogado ni dati, ni newsman na Jason sa na humingi nga ng paumanhin. Kinumpirmahan itong kampo ng newsman na Jason Sana humingi na paumanhin sa broadcaster ang hukom ng Pasay City RTC na may issue ng warrant of arrest laban sa kanya. Ay kay Attorney Mark Tolentino, abogado ni Zonta, sa pagsisimula ng hearing kanina, tumayo ang presiding judge para humingi ng paumanhin sa pagkakamali ng korte dahil dito nakulong kasi ng 5 araw ang inosenteng tao ng walang due process. Sinabi ni Attorney Tolentino na may utos din ang Department of Justice na bawal manghuli ng mga bailable offense kapag weekend o gabi ng weekend na o holiday. Pero dahil nakasadaan niya sa warrant of arrest na non-bailable, ang kaso ni Sonsa kahit ang totoo ay bailable ito.
12: I-suggest natin, humingi siya ng paumanhin. So this, in my long time of practice, ngayon na po narinig na isang judge tumayo, very humble enough, humingi ng paumanhin na sa pagkakamali nila. Pagkakamali ng court na because of that pagkakamali, na-deprive ang liberty ng isang presumed innocent na tao. Hindi pa convicted si Jason Sa. He is presumed innocent. It's the right to due process. But despite the presumption of innocence, nakulong siya for 4 or 5 days until now nakulungan pa because of sa pagkakamali. Second, may order ang DOJ na bawal manghuli sa mga bailable offense pag weekend or eve ng weekend or holiday. But naghuli pa rin ng NBI kasi nakalagay doon sa warrant of arrest na non-bailable.
5: Mali rin na anya ang nailagay sa dokumento na paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act in this na unlawful publication in relation sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Una rito, itong nakalipas na weto po iso si CRTC 118 pa presiding Judge Rowena Nieves Adenatan ng arrest warrant laban sa newsman. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Joyce Culiantas Adra, Tatak RMN.
8: Samantala, ang BNP nilinaw na walang krimen sa nangyaring insidente sa Las Piñas kundi isa lamang insidente ng pagtanggi ng driver na pasakayin ang mga minor de edad. Kasama mo sa balita si Radyoman Marjo Domingo.
7: RMN Live Reports.
13: Nilinaw na BNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na walang krimen sa nangyaring insidente na nag-viral noong May 2 sa kabaan ng Alabang sa Pote Road sa Barangay Almanza 1, Las Piñas City. Nabatid na ito ay kinasasangkutan ng mga minor de edad na umano'y nagtangkang sumakay at manggulo sa mga pasahero ng isang pampasaherong jeep. Ayon kay Nartates, hindi ito isang kaso ng pagnanakaw, kundi isa lamang insidente na pagtanggi ng driver na pasakay ng mga kabataan.
14: Sumasakay, nag-refuse yung driver. So, nandiyan naman ang police to investigate what really happened. It is not a case of robbery. It is not a case of kung anong kaso. It is a case of refusal of the driver to accommodate yung mga kabataan who is apparently unruly.
13: Kaugnay nito, kinumpirma ng pulisya na walang nasaktan at walang napinsalang ari-arian sa naturang insidente. Samantala, inindorso na mga nasabing kabataan sa Department of Social Welfare and Development para sa angkop na intervensyon alinsunod sa mga protokol sa pangangalaga ng bata. Nagibagnay na rin ang pambansang pulisya sa mga lokal na pamahalaan at PSWD para sa pagbuo ng mga hakbang para mailayo ang mga menor de edad sa mga gang sa lansangan at iba pang aktibidad na maaaring maglantad sa kanila sa senioridad. Kasama mo sa DZEC sa RM in Manila, Rajuan Marge Domingo sa Talk RM.
10: Pagkasama, may dalawang low pressure area na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Huling namataan ang isa sa mga dalawang LPA sa layong 1,350 kilometers east ng northeastern Mindanao, pero malabo ang tsansa na mabuo bilang isang bagyo. Samantala, may katamtamang tsansa naman na maging isang ganap na bagyo ang LPA na huling namataan sa layong 2,870 kilometers east ng northeast Mindanao. Sa kasakali na maging bagyo, tatawagin po itong bagyong Kaloy. Sa ngayon, wala pang direktang epekto ang dalawang LPA sa bansa. Una nang sinabi ng PAGASA na nasa isa hanggang dalawang bagyo ang inaasahang papasok ng PAR ngayong Mayo.
8: Samantala, may 13 lugar sa bansa ang inaasahang makararanas ng delikadong level ng heat index ngayong araw. Ayon sa heat index forecast ng PAGASA, posibleng pumalo sa 44 degrees Celsius ang damang init sa Dagupan City, Pangasinan. Aabot naman sa 43 degrees Celsius ang heat index sa 43 sa Salawag City, Ilocos Norte, Sinain, Ilocos Sur at Bacnotan, La Union. Nasa 42 degrees Celsius naman ang inasahang mararanasan sa Batac, Ilocos Norte, Tuguegarao City, Cagayan, Bayombong, Nueva Vizcaya, San Ildefonso, Bulacan, Camiling, Tarlac, San Jose Occidental, Mindoro, Cuyo, Palawan, Maasin, Southern Leyte at Davao City, Davao del Sur.
10: Tila inamin naman ng China ang ginagawa nilang paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS at pagbaliwala sa 2016 South China Sea Arbitral Award. Ito po ang sinabi ni Philippine Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, matapos ang pahayag ng Chinese Embassy na nagsagawa umano ng scientific research ang kanilang mga barko sa inaangking teritoryo. Ayon kay Tariela, baka nakakalimutan ng China na walang legal na basihan yung kanilang historic rights sa tinaguriang 9 dash line na sakop na ilang karagatan sa loob ng ating exclusive economic zone at continental shelf. Ang pagsasagwaan niya ng marine scientific research sa loob ng EEZ na ibang bansa nang walang pahintulot ay may tuturing na paglabag sa ilalim ng UNCLOS. Sabi pa ni Tariela, makakamit lamang ang tunay na kapayapaan sa naturang bahagi ng karagatan kung igagalang ang UNCLOS at ang Rules-Based International Order. Una nang inihayag ng Philippine Coast Guard na magde-deploy sila ng aircraft at barko para itaboy ang mga Chinese research vessel na nasa loob ng ating karagatan. Hindi aniya nila papahintulutan na magsagawa ang mga ito ng pag-aaral sa ating karagatan na walang pahintulot mula sa gobyerno ng Pilipinas.
8: Sa ibang balita, naglabas ng show cause order ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB laban sa 21 transport network companies. Ito'y upang imbestigahan ang lumobong bilang ng mga benepisyaryo ng fuel subsidy sa ride-hailing sector. Pinapaharap ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II ang mga pinuno o kinatawan ng mga TNC sa May 14 para sa pagdinig. Ayon kay Mendoza, layo nitong matukoy ang mga pangyayari na nagdulot ng pagkakaiba sa bilang ng mga benepisyaryo ng TNVS. Pinagpapaliwanag ng LTFRB ang mga pinuno ng TNCS kung bakit di dapat suspindihin o bawiin ang kanilang authority to operate bilang transport network company dahil sa mga iba't ibang paglabag. Kabilang dito ang pagbiyahe ng mga TNC units na hindi otorisado ng LTFRB. Inatasan din ang mga TNCS na isumiti ang listahan ng mga driver na naibigay sa DSWD kasama na ang plate number ng kanilang minamanehong TNC units.
10: At mahigit 300 milyong piso inilaan ng DPWH para naman sa pagpapagawa ng kalsada sa Nueva Ecija. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
7: RMN Live Reports.
15: Naglaan ang DPWH ng 368 milyon pesos para sa pagpapakongkreto ng 5.6 kilometrong kalsada na magdudugtong sa Central Luzon Link Expressway sa mga kalsada sa Kabanatuan City at ilang kalapit na munisipalidad. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dison na nagsagawa ng inspeksyon sa proyekto kasama sina 9 Asia 3rd District Congressman Julio Cesar Vergara, Mayor Mike Vergara at mga opisyal mula sa DPWH, ang pondo ay mula sa 2026 JA kung saan ang proyekto original na sinimulan ng lokal na pamahalaan ng lungsod noong 2019. Binanggit ni Dison malaking tulong ang mga nagawa ng lokal na pamahalaan upang mapabilis ang pagtatayo ng kalsadang ito kabilang na ang pagtatayo ng mga mahalagang infrastruktura tulad ng mga tulay kabilang na ang 1.5 km ng Leopoldo Vergara Bridge. Ang nasabing kalsada ay magsisimula sa intersection ng 9 Isia Aurora Road sa Barangay San Isidro at magtatapos naman sa 9 Isia Cagayan Valley Road sa Barangay Kalibangbangan, parehong matatagpuan sa loob ng Kabanatuan. Binanggit pa ni Dison at inirekomenda rin ang mga pagsikap ng lokal na pamahalaan sa pagpapahusay ng kalsada kabilang ang road grading at paving works na kanilang isinasagawa. Kasama mo sa Arimen 9 Isia Radio Manais Blanca. Tatak Arimen!
7: RMN Network News!
8: Balita naman sa Ibayong Dagat, patay ang tatlong sakay ng isang cruise ship na naglalayag sa Atlantic Ocean dahil sa hantavirus. Kinumpirma ng World Health Organization ang 6 na kaso ng hantavirus infection at 3 sa mga ito ang nasawi. Ang barkong MV Honduras ay galing ng Argentina at patungo ng Cape Verde sa West Africa nang maitala ang sakit na nagmumula sa mga daga at naisasali ng virus sa tao. Ang hantavirus ay hindi pangkaraniwang sakit kung saan nakararanas ng hemorrhagic fever o internal bleeding ang isang pasyente. Unang kaso sa mga pasahero ay isang 70-year-old na lalaking Dutch national at nahawaan ang misis nito kaya agad silang dinala sa isang ospital sa South Africa kung saan sila pumanaw. Ang ikatlong kaso ay isang 69-year-old na Briton na agad din na dinala sa isang ospital sa Johannesburg habang ang ibang kaso ay nanatili umano sa loob ng barko. Sa tinamang balitang sports, pasok na sa Eastern Conference Semifinals ang Cleveland Cavaliers matapos pataubin ang Toronto Raptors sa score na 114-102 sa do-or-die Game 7 ng kanilang first-round series sa NBA Playoffs. Pinangunahan ni Jarrett Allen ang Cavaliers matapos tumabla sa kanyang career high na 22 points at humakot pa ng 19 rebounds para dominahin ang shaded lane. Nagpakitang gilas din si Donovan Mitchell na may 22 points at 6 na assist habang nagdagdag si James Harden ng 18 points at 5 rebounds sa kabuuan ng serye na naigang home team sa lahat ng 7 laro. Dahil sa panalo, haharapin ng number 4 seed Cavaliers ang top seeded Detroit Pistons sa game 1 ng Eastern Conference Semifinals ngayong Miyerkules.
10: Buntis na nga ba? Yan po ang tanong ng mga netizens. Kasunod ang bigla ang pag-atras ng popstar royalty Sara Jeronimo o Sara G sa Aurora Music Festival. Diyan po yan sa Clark, Pampanga nitong weekend. Dismayado kasi ang maraming fans ng singer, lalo't siya pa naman ang tampok sa unang araw ng okasyon. Katunayan, nakapag-rehearsal pa ang singer pero ilang oras bago ang kanyang performance ay tsaka po ito nag-back out. Dahil dito naglabas ang pahayag ang Viva Artist Agency at ang G Production na hindi naging maganda ang kondisyon ni Sara G pagkatapos po ng rehearsal kaya pinayuhan ng doktor na magpahinga na lamang. Humingi rin ang paumanhin ng talent management ni Sara at sa hindi lamang fans kung hindi maging sa mga organizers ng event. Isa po si Sara G sa music artist na tampok sa day 1 ng ikalimang music festival kasama po ang SB19 at Ben & Ben.
8: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyo Man Drew San Fernando.
10: At ako po si Radyo Man Angel Garcia.
8: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat.
3: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Palaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinip na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
16: Abangan ang pasada ng mga balita. Walang tigil na maghahatid ng napapanahon at nagbabagang mga balita ang buong pwersa ng IFM News Dagupan. Ihahatid namin ang mga balitang metro, balita mula sa iba't ibang syudad sa lalawigang Pangasinan. Mga komprehensibong police reports sa buong Rehiyon 1, sasa inyo din araw-araw. Lahat ng yan sa IFM News Express. Mabilis, malinaw, napapanahon at makatotohanang mga balita. IFM News Express. Araw-araw, tuwing alas 12 ng tanghali at alas 5 ng hapon sa number 1 music and news FM mo, 104.7 IFM Dagupan. Alamin na ang mga pinakamaiinit na mga balita sa iba't ibang syudad sa lalawigang Pangasinan. IFM News Express. Headlines. Alamin na ang mga pinakamaiinit na mga balita sa iba't ibang syudad sa lalawigang Pangasinan. IFM News Express. IFM News Express. Balitang Metro. IFM News Express. IFM News Express. Balitang Metro.
17: Mga idol, maabig agaw Dagupan, magandang tanghali, Pangasinan. Muli na naman nagbabalik ang inyong tagpagbalita, Idol Kate Dispo, sa mabilisang balitaan ngayong tanghali, May 4, 2026. Alas 12.44 na mga balitang metro mula sa apat na lungsod na lalawigan ng Pangasinan. Ito ang
16: IFM News Express, Balitang Metro. IFM News Express, Balitang Metro. IFM News Express, Balitang Metro.

0: Farm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Narito na ang superhero ng iyong kalusugan. Sulfur Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sulfur Plus Gold. Siksik sa pinaghalong bangustin. Ampalaya. Garlic. Manungkay. At spirulina. Sulfur Plus Gold. Epektibo. Laban sa diabetes. Hypertension. Cyst. Tumor. Pamamaga. Fatty liver. Blood cleanser. At marami pang ibang uri ng sakit. Kaya't mag-Sulfur Plus Gold araw-araw.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa. Unique
3: Max Salada. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
5: ECS. Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na RMN Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangus Festival 2026 na puno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, Aces gift bag at cash prize. Kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network. Kasama ang Smart Dishwashing, bawat pahid, linis solid.
6: Idol, oras natin alas 12:48 na.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
8: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
9: IFM News Express.
8: Balitang Metro. Alamin na ang mga pinakamaiinit na mga balita sa iba't ibang syudad sa lalawigang Pangasinan. IFM News Express.
9: Headlines. IFM News Express.
8: Balitang Metro.
9: IFM News Express.
6: Idol, kayo pa rin ay nakikinig sa IFM News Express Balitang Metro at ako po ay humingi ng paumanhin dahil sa ating technical difficulties kanina lamang, ngunit sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Sa ulo ng mga nakalap na Balitang Metro.
9: IFM News Express.
6: Benteng Bigas Program bukas araw-araw sa Dagupan City Plaza para sa mga kwalipikadong residente.
9: IFM News Express. Balitang Metro.
6: Mga pamilyang nasunugan sa Alamino City nakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan.
9: IFM News Express.
8: Balitang Metro.
6: Rider patay sa malagim na aksidente sa Urdaneta City.
9: IFM News Express.
8: Balitang Metro.
6: Mga balitang iyan sa inyo na.
9: IFM News Express.
8: Balitang Metro.
9: IFM News Express.
8: Balitang Metro.
6: Mga idol, isang bagong programa ng pamahalaan ang inilunsad sa Dagupan City kung saan maaaring makabili ang mga kwalipikadong residente ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ayon sa anunsyo, bukas ito araw-araw sa City Plaza at magsisilbi sa iba't ibang sektor ng komunidad hanggat may supply. Kabilang sa mga maaaring makinabang ang senior citizens, solo parents, persons with disabilities, mga indigent households kabilang ang four-piece beneficiaries, magsasaka ng palay, manging isda, jeepney drivers at tricycle drivers. Upang Umiyak ang maayos at patas na distribusyon, kinakailangan magpakita ng kaukulang ID ng mga benepisyaryo. Kabilang dito ang senior citizen ID mula sa OSCA, solo parents ID mula sa City Social Welfare and Development Office, PWD ID mula sa PDAO o DSWD at iba pang sertifikasyon depende sa sektor. Dagdag din ang opisyal na mahalagang sistematikong pamamahagi upang matiyak ng tulong ay makarating sa mga tunay na nangangailangan. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang iniaalok na bigas ay mula sa mga lumang stock na inilalapit sa publiko upang maiwasan ang pag-aaksaya at makatutulong sa pang-araw-araw na pangangailangan at bahagi ito ng patuloy na hakbang ng pamahalaan upang masigurong may sapat at abot kayang pagkain sa bawat hapag ng mga Dagupenyo. Pinaalalahanan naman ng publiko na ang programa ay good only while supplies last, kaya hinihikayat ang mga kwalipikadong residente na samantalahin ang oportunidad habang ito ay available.
9: IFM News Express, Balitang Metro.
6: Idol, tayo pa rin ay nasa Dagupan City na kung saan tiniyak ng lokal na pamahalaan ang mas mabilis at epesyenteng proseso sa pagpirma ng leave applications at iba pang mahalagang dokumento ng mga empleyado ng gobyerno upang maiwasan ang pagkaantala sa trabaho at serbisyong publiko. Binibigyan diin na ang mga agarang pagproseso ng mga kahilingan tulad ng leave applications ay mahalaga upang hindi maapektuhan ang produktibidad ng mga kawani at ang serbisyong ibinibigay sa mamamayan. Dagdag pa rito, pinatitibay ng pamahalaan ang koordinasyon at disiplina sa loob ng mga opisina upang masiguro na ang lahat ng dokumento ay napoproseso sa tamang oras. Sa ganitong paraan ay iwasan ang backlog at napapanatili ang mataas na antas ng serbisyong publiko. Hinimok din ang mga empleyado na makiisa sa layuning ito sa pamamagitan ng maagang pagsusumite ng kanilang mga dokumento at pagsunod sa mga itinakdang alituntunin. Sama-samang pagkilos, inaasahang mas mapapabilis ang serbisyo at mas mapapakinabangan ito ng publiko. Layunin na inisyatibang ito na mapanatili ang maayos na daloy ng operasyon sa mga tanggapan ng pamahalaan.
9: IFM News Express, Balitang Metro.
6: Mga idol, dumako naman tayo sa Alaminos City na kung saan pinalalakas pa ang serbisyong sibil sa lungsod matapos makatanggap ng mga bagong kagamitan tulad ng scanner at printer ang Civil Registry Office kasama ang Western Pangasinan District Hospital at isang lying-in clinic mula sa Philippine Statistics Office. Bahagi ito ng pagpapatupad ng Electronic Civil Registration and Vital Statistics System Phase 1. Layunin ng ECRVS na mapabilis at gawing mas maasahan ang pagproseso ng mahalagang dokumento gaya ng birth at death certificate sa pamamagitan ng isang digital sistema. Inaasahan na makatutulong ito upang mabawasan ang pila at higit na mapabuti ang kalidad ng serbisyo para sa publiko. Samantala, nakikiisa rin ang lokal na pamahalaan sa pagdiriwang ng Ease of Doing Business Month ngayong buwan ng Mayo na may temang Achieving Results Through Transparency and Accountability Towards a More Productive Bagong Pilipinas. Layunin ang selebrasyon na isulong ang mas malinaw, mabilis at responsabling pamamahala sa lahat ng transaksyon ng pamahalaan.
9: IFM News Express, Balitang Metro.
6: Samantala, idol, agad na nagsagawa ng emergency response sa mga otoridad kahapon sa pamamagitan ng pamamahagi ng family food pack sa mga pamilyang naapektuhan ng insidente ng sunog sa Palali Poblasyon sa Alaminos City. Ayon sa ulat, mabilis na responde ang lokal na pamahalaan upang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga biktima, partikular ang pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Nakikipag-ugnayan din ang mga kinaukulang ahensya upang masigurong tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong at suporta, kabilang posibleng karagdagang relief assistance at rehabilitasyon. Tiniyak naman ng mga opisyal na patuloy ang kanilang pagbabantay at pagdugon sa mga ganitong sitwasyon upang mapanatili ang kaligtasan at kapakanakan ng mga mamamayan. Layunin ng hakbang na ito na mabibsan ang hirap na dulot ng insidente habang patuloy ang pagbabangon ng mga apektadong pamilya.
9: IFM News Express, Balitang Metro.
6: Idol, nakiisa ang lokal na pamahalaan ng Alaminos City sa pagdiriwang ng National Ease of Doing Business Month ngayong Mayo bilang bahagi ng kanilang patuloy na pagsisikap na mapabuti ang serbisyong publiko at mapalakas ang transparency ng pamahalaan. Sa pangunguna ng lokal na pamahalaan at sa pamamagitan ng City Business Permit and Licensing Office, binibigyang diin ng lungsod ang kahalagahan ng mahusay, mabilis at maaasahang proseso ng mga transaksyon ng gobyerno. May temang Achieving Results Through Transparency and Accountability Towards a More Productive Bagong Pilipinas, layo na serbisyon na itampok ang mga inisyatiba ng pamahalaan na nakatuon sa regulatory form, pagbawas ng gastos sa mga transaksyon at pagpapabuti ng karanasan ng mga mamamayan sa pagkuha ng serbisyo. Ayon sa mga opisyal, patuloy na pagpapatupad ng mga reforma upang mapadali ang pagninegosyo at masigurong maayos ang ugnay ng pamahalaan at ng pribadong sektor. Sa pamamagitan nito, inaasahang mas mapapalakas ang lokal na ekonomiya at mapapabuti ang kalidad ng serbisyo para sa lahat ng residente.
9: IFM News Express, Balitang Metro.
6: Idol, malagim ang sinapit ng isang rider matapos ang isang malubhang aksidente na kinasasangkutan ng isang truck sa Barangay Tulong, Urdaneta City nitong Mayo 2. Ayon sa paunang investigasyon ng mga otoridad, binabagtas ng truck ang daan patungo ng city proper habang ang motorsiklo naman ay binabagtas ang daan papuntang Binalonan. Ayon sa otoridad, bahagyang tumigil ang rider ng motorsiklo upang sundan ang tinungo ng isa pang naunang motorsiklo na lumiko sa kaliwang bahagi, ngunit dito na ito aksidenteng nabangga at pumailalim sa truck na nagresulta sa matinding pinsala sa rider na agad nitong ikinamatay. Ayon naman sa ilang saksi, nakaladkad pa umano ito at nahati ang katawan ng biktima pagkatapos ay nasunog pa ang truck na sangkot sa insidente. Samantala, agad namang isinugod sa ospital ang angkas ng nasawing rider upang mabigyan ng agarang lunas. Mabilis na rumisponde ang mga otoridad upang apulahin ang apoy at magsagawa ng clearing operations sa lugar. Sa ngayon, napagkasunduan na ng pamilya ng biktima at ng driver ng truck, nasasagutin na lamang ito ng gastusin na pagkamatay ng rider at nagbayad ng paunang danyo sa insidente.
9: IFM News Express, Balitang Metro. IFM News Express. IFM News Express, Balitang Metro.
6: Mga idol, at iyan ang mga nakalap ng buong pwersa ng IFM News Dagupan, mga balitang metro mula sa apat na lungsod ng lalawigan ng Pangasinan. Idol, oras natin alas 12:58 na. Sumayin niyo ang kabuuan ng ating programang itanghali ng Lunes, May 4, 2026. Muli, ako po ang inyong nakasamang tagapagbalita, Idol Kate Dispo, sa programang IFM News Express Balitang Metro. Mga idol, ipagpatuloy ang inyong pakikinig dahil susunod na ang dramahan sa programang Dear IFM. Makakasama ninyo si Idol Ruru Hugotero. Kayo pa rin ay nakatutok sa number 1 news and music FM station sa Pangasinan. Ito ang 104.7 IFM Dagupan.
8: Yan ang kabuuan ng mga balita sa oras na ito.
9: IFM News Express. IFM News Express. Balitang Metro.
10: Everything you hear is IFM Music News.
11: Mga idol, the future of our network is here. Live na at viewable na ang bago nating digital home, the RMN Networks Channel, the RMN Networks.ph. Isang powerful platform where you can discover all RMN stations, hyper-local stories, live feeds, programs, news, entertainment, and everything that makes RMN the country's trusted network. All in one sleek and interactive channel, high-tech, human, at higit sa lahat, hyper-local. That's the RMN experience. Now, just one click away. Kaya explore na mga idol. The RMN Networks.ph.

0: conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Sa init ng panahon at dami ng gawain, isang bagay ang dapat laging siguraduhin malinis. Ang iniinom mong tubig. Dito sa Queen's Water Refilling Station, kumpleto ka. May bottled water, round gallons, at faucet gallons. Lahat purified at di kalidad. Para sa bahay, opisina, o negosyo, makakasigurado kang laging handang maghatid ng malinis na tubig. Matatagpuan sila sa Barangay Salisay, Dagupan City. Tawag na sa 075-649-2613 o sa 0969-045-1254. Queen's Water Refilling Station. Tubig na malinis, kalidad na sulit. Queen's Water Refilling Station.

0: Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% ya bakterya and virus tested. Bilip iray eksperto at Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong

0: ang DJ kung humugot ay hugot na hugot.
1: Idol Roro Hugotero.
0: Roro Hugotero.
2: Tunghaya na ang mga tunay na kwento mula sa mga tunay na tao. Heto na ang programang handang makinig at dadamay sa'yo. Dear IFM.
3: Kapag sinabing drama, Dear IFM na.
4: Dear IFM lang ang sakalam.

0: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
1: Dear IFM.
0: Dear IFM.
1: Dear IFM na.
2: Ang ating oras. Araw po ngayon ng Lunes, May 4, 2026. Welcome na para sa dumang-dumang drama sa hapon. Ito po ang programang
1: Dear IFM.
2: Mapapakinggan alauna hanggang alas tres ng hapon. At ako po ang inyong makakasama, Idol Ruru Hugutaro. Nako, Idol! Mayo na! Kaya naman, alam nyo na yan. We are celebrating sa May 10 ng Mother's Day. Kaya naman kami po dito sa 104.7 IFM Dagupan. Iniahandog po namin ang Mother's Day promo. Ang idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para po yan sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Paano nga ba sumali? Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si nanay? Sa caption po ninyo, ilagay ang pangalan ni nanay, address, at ang sagot kung bakit siya ang inyong idol. At huwag kakalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na #IdolKoSiNanay2026. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa post na nakapost po sa aming official Facebook fanpage ng IFM Dagupan. At i-comment po doon sa comment section, mga idol, ang link ng inyong entry. May pagkakataon po kayo para mapili at manalo ng Mother's Day Surprise Gift Pack mula sa IFM Dagupan at sa aming mga sponsors. Ang promo po na yan ay hatid sa inyo ng IFM Dagupan, Arwen Networks, kasama ang Mami's Kitchenette, Cuatros Diseños, Highlands Flower Shop Dagupan, Good Potion Food Products, Chan Aesthetic Salon and Spa, at Jose Jacinta's Grill and Restaurant. Kaya naman, Idol! Ipagsigawan na kung gaano mo iniidolo si Nanay. Tayo ay nagbabalik sa Dear IFM.
1: Dear IFM.
2: Nako, live po tayo ngayon sa aming official Facebook at fanpage ng IFM Dagupan. Yung mga idol natin na gustong magpabate, pwede na po kayo mag-comment down below. Sige, batiin na natin ang mga idol natin na gustong magpa-shoutout. Hello kay Idol Salve Jimenez. Nakikinig habang naliligo. Ay, talaga nga naman. Sobrang init ng panahon. Parang makaka 3 times a day ka maligo. Oo. Talagang kulang na kulang ang isang ligo sa isang araw. Sa sobrang init, di ba? Kahit sa loob ng bahay mo, pakiramdam mo nasa loob ang araw. Hello kay Idol Susana Spadilla. Pagbati dyan sa may Aguilar, Pangasinan. Super duper init, Idol. Yun lang, di ba? Kahit nasa loob ka ng bahay, para kang piniprito, Idol. Kaya uminom ng maraming tubig para maiwasan po ang dehydration, Idol. Kahit na sabihin natin na nasa loob lang po kayo ng bahay, madedehydrate din po kayo dahil nga naman sa sobrang init na ating nararanasan. Oo, marami tayong mga ways para malamigan. Magpaypay, mag-electric fan, mag-aircon, kumain ng malalamig na pagkain, at maligo, Idol, ng ilang beses. Diba? Hello kay Idol Rosenda Hikayo. Hala, tara Idol, kakain pa lang kami, kain tayo, pabati naman kami dito, Idol. Saan kayo? Pupuntahan natin. Makikikain kami. Pwede ba, Idol? Thank you so much sa pagyayang na kumain. Hello kay Idol Lojima Saringan. Pagbati daw dyan sa may Purok, Alitaya, dyan sa may Herrero Perez. Hello din kay Cop Richie. Yun. Hello, hello po sa inyo. Shoutout din kay Idol Wu Aini. Pagbati dyan sa may Hong Kong. And of course, sa idol natin, kay Idol Eloy sa Aurora Kernel sa may Bunuan sa Bangain. Pati na rin kay Idol Dina Avelino sa may Barangay Karanglaan. Hello, hello din kay Idol Perlita Ventigan sa may Dinalawan, Calasiao. At Idol Beverly Season Mercado sa may Ambunao, Calasiao. 1:18 ang ating oras. Nako, ang ating kwento for today, hindi ko rin po alam. Hindi ko rin nabasa, idol eh. Kaya sabay-sabay po nating alamin kung ano nga bang ibabahaging kwento ng ating letter sender. Pero nung nakita ko naman ang sipnosis, idol, tungkol sa pag-ibig. Mahilig ka ba sa kwentong pag-ibig, idol? Nako, for sure, talagang maiibigan mo ito, idol. Kaya naman, huwag ka nang aalis. Umupo ka na sa iyong kinauupuan. Oo, dyan ka lang, steady ka lang. Huwag kang lilipan ng upuan, dyan ka lang. Humiga ka. O di kaya naman, gawin mo ang mga dapat mong gawin. Mag-relax ka, idol, habang nakikinig sa kwentong pinadala ng ating letter sender. Kaya naman, manatiling naka-tune in ang inyong radyo dito sa 104.7 IFM, ang Idol Kong FM.
1: Dear IFM,
3: Information, music, entertainment, IFM, Music and News.
4: Lahat tayo may iba't ibang kwento ng buhay. Nakaka-inspire, nakaka-inlove, nakakaiyak, nakakatawa, nakakatakot, at meron din namang nakakaumaling. Ano mang kwento ang meron ka, idol, relate ka sa programang Dear IFM. Dito, ang mga kwento ay mula sa totoong mga tao. Dear IFM, mula 1:00 hanggang 3:00 ng hapon.

0: Dear IFM.
1: Dear IFM.
2: Hindi ka takot magmahal. Takot ka lang masaktan ulit. Pero paano kung yung taong dumating ay siya na pala ang sagot sa sakit mo noon? Tunghayan natin ang pinadalang sulat ni Idol Carmina sa hapon na ito sa hashtag Dear IFM noon. Dito lamang yan sa Damang-Damang Drama sa Hapon, kung saan una palagi ang iyong kwento.
0: Dear IFM.
3: FM drama has never sounded better.
0: Dear IFM.
4: Ang programang ito ay naglalaman ng maselang mga salita at eksena na hindi angkop sa mga batang tagapakinig. Patnubay ng magulang ay kailangan.
0: Dear IFM.
1: Dear IFM.

Dear I FM. Magandang hapon sa inyo mga idol. Kumusta? Sana nasa maayos at masaya kayong kalagayan. Isa ako sa mga avid at silent listener ng programang ito. Noon pa lang, gusto ko na talagang magbahagi ng sarili kong kwento. At sa wakas, heto't nagawa ko na. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Carmina. 32 years old at taga-Taguig. Sa edad kong ito, wala pa akong asawa o sariling pamilya. Masyado pa kasi akong abala na pagandahin ang sarili kong future. May mga nakarelasyon na ako noon, pero wala ni isa sa kanila ang nagtagal sa buhay ko. Minsan nga, naisip ko na siguro nakatadhana na talagang maging mag-isa sa buhay. Hanggang sa nakilala ko si David. Baguhan lang siya sa amin noon, pero mabilis kaming naging malapit sa isa't isa. Sa pagiging malapit, marami na ang nag-iisip na nasa dating stage na kami. Kaya lang, may dahilan ako kung bakit hindi ko pwedeng hayaan na tuluyang mahulog ang loob ko sa kanya.

0: Ang grabe, naantok pa ako. Muntik na akong hindi nakapasok ngayon eh. Parang ayoko pang bumangon.
1: Ay, anong oras ka na naman kasi natulog kagabi?
0: Mga mag-aalas 12 na rin.
1: Oh, eh tingnan mo. Gabing-gabi ka na pala natulog kagabi tapos magre-reklamo ka ngayon na inaantok ka. Eh kung sana natulog ka ng maaga, hindi ka nagkakaganyan.
0: Ay nako, alam mo, hindi naman ako nagre-reklamo. Naninermon ka na naman eh. Naninermon ka na naman ang wala sa oras. Paabot na nga lang ng folder na nasa harapan mo. Titingnan ko muna bago ibigay kay David pagdating niya.
1: Oh.
0: Salamat.
1: Ay, oo nga pala. Nakita ko kayong dalawang magkasama ni David kahapon nung uwian na. Oh, bakit kayo magkasama?
0: Eh ano namang meron kung magkasama kami kahapon? Sabay lang naman kami umuwi nun.
1: Ah, okay. Naitulang ko lang naman.
0: Pero bago kami umuwi nun, sabay muna kami naghapunan tapos nagkwentuhan saglit. Then ayun, hinatid na niya ako sa bahay.
1: Ayun, hindi mo naman ako in-inform na nasa dating stage na pala kayong dalawa ni David.
0: Anong dating stage? Hindi kami nagde-date, no? Kumakain lang kami nun sa labas. Magkaiba yung date sa dinner lang.
1: Sus! Pinaganda mo pa eh, yun din naman yun, no? Pero congrats ha, hindi ka na hanggang tingin lang sa kanya ngayon. May progress na kayong dalawa! Feeling ko nga, may gusto na yan si David sa'yo eh.
0: Uy, ano ko ba? Tumigil ka nga dyan! Lakas-lakas ng boses mo. Baka may makarinig sa'yo ha. At saka, isa pa, walang gusto sa akin si David. Alam mo namang pamilyadong tao na yun eh. Malabong magustuhan niya ako.
1: Ay, ano ka ba? Iwalay na sila ng kinakasama niya, di ba? Matagal na yun. Parang isang taon na rin yun. Tsaka hindi naman sila kasal, no? Kaya ibig sabihin, single talaga yan. May pag-asa ka pa sa kanya.
0: Ay, nako, Andrea. Huwag kang magsalita ng ganyan na parang malaki yung chance na magustuhan niya ako. Sino lang naman ako, di ba? Simpleng babae lang ako at hindi ako bagay sa kanya.
1: Eh ano naman ngayon? Huwag mong sabihin sa akin na hindi ka umaasa na magugustuhan ka rin niya.
0: Eh syempre, umaasa din naman ako, no? Umaasa ako na sana magustuhan niya ako. Pero kasi, hindi talaga pwede. Sigurado na ako sa bagay na yun. Kailangan ko na lang tanggapin na hanggang pangarap ko na lang siya.

Mga idol, aaminin ko na sa mga oras na yon, may gusto na talaga ako kay David. Sino ba naman kasi ang hindi magkakagusto sa kanya? Mabait, gentleman, at masayang kasama. Siya yung tipo ng lalaking walang kahangin-hangin sa sarili. Sobrang humble na hindi mo alam kung naghihintay lang ng makakatanggap ng compliments o sadyang hindi lang talaga niya alam na boyfriend material siya. Kaya kahit anong pigil ko sa sarili ko, mas lalong nauhulog ang loob ko sa bawat araw na lumilipas.

0: Oh, mukhang nag-shopping ka. Dami mong dali.
1: Sale kasi kaya nag-shopping na ako. Mga konting damit at abubot lang yan eh. Ikaw, anong ginagawa mo dito maliban dyan sa trip mo magdrama ha?
0: Mag-grocery lang sana ng mga kailangan pero naisip ko na rin maglibot.
1: Ang konti naman ang mga pinamili mo.
0: Eh, mga kailangan ko lang kasi ito talaga eh. Tulad ng sabong panligo, ito, panlaba, mouthwash, tsaka pati na rin toothpaste. Goodbye sa tooth decay. Unique toothpaste every day.
1: Okay. David, anong problema mo?
0: Ha? Huh? Anong problema? Wala.
1: Alam ko na may problema ka at dahil nandito na ako, pwede mo naman sabihin sa akin kung ano yun eh.
0: Ano lang to? Problema sa pamilya ko. Sa dati kong kinakasama.
1: Oh, bakit? Ano bang nangyari?
0: Ayun, pinipilit ko pa kasi na maayos yung problema namin. Nag-e-effort ako sa mga bata, saka sa kanya, pero kahit anong gawin ko, wala nang pag-asa na magkabalikan pa kami nang.
1: Eh, teka nga, di ba hiwalay na kayo?
0: Oo, siya lang naman yung may gusto nun eh. Sinunod ko lang naman siya kasi hindi naman ako yung tipo na taong pinipilit yung gusto.
1: Pero mahal mo pa rin siya.
0: Yan nga eh, hindi ko na alam. Siguro dahil na rin sa mga bata kaya gusto ko pang mag-aayos kaming dalawa. Ewan ko. Naawa na ako sa mga yun eh. Naapektuhan na sa nangyayari sa aming dalawa.
1: Hay nako, alam mo, kung ako yung tatanungin mo, siguraduhin mo muna na kaya mong ayusin yung pamilya nyo. Kasi kung makikipagbalikan ka lang dahil sa mga bata, wala na namang mangyayari. Kapag kasi napipilitan ka lang sa isang bagay, hindi ka magiging masaya.
0: Oo, iniisip ko rin yun. Pero kasi yung mga bata.
1: Eh yun na nga, para sa akin, huwag mo nang ipilit yung isang bagay na tapos na. Wala na talaga eh. O sige, ipagpalagay natin na nagkabalikan nga kayo pero hindi nyo na mahal yung isa't isa. Alam mo ang mangyayari niyan? Konting hindi pagkakaintindihan lang eh, mag-aaway na kayo agad. Siyempre, makikita ng mga bata yun. Eh diba, mas lalo silang mahihirapan.
0: Alam mo, nahihirapan na ako sa sitwasyon namin eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko.
1: Ayos lang yan. Huwag mo masyadong istresin yung sarili mo. Ang mahalaga, nakakasama mo yung mga anak mo. Nakakausap mo sila. Hinga lang, okay? Kaya mo yan. Maayos mo rin yan.
0: Salamat ha. Alam mo, tamang-tama yung pagkikita natin ngayon. Kahit papaano may nakakausap ako.
1: Sus, wala yun no. Alam ko na, para gumaan yung pakiramdam mo. Libre ko na itong kakainin natin.
0: Ay, no, sus. Wag na. Ako naman nilibre ngayon.
1: Shush, ano ka ba? Ayos lang yun. Palagi na lang ikaw yung taya eh. Bigyan mo naman ako ngayon.
0: Asya, sige na nga. Pero Carmina, salamat talaga. Hindi ko alam kung paano mo nagagawang pag-aanin yung nararamdaman ko.
1: Ayos lang. Ganun naman talaga yung kaibigan, di ba? Kailangan, alam mo kung paano pag-aanin yung nararamdaman ng kaibigan mo.

Mga idol, habang tumatagal, mas lalo kaming nagiging malapit ni David o ni David sa isa't isa. Parati kaming sabay kumain sa lunch at umuwi. Marami na nga nagsasabi na magkarelasyon na raw kami kahit hindi naman yun ang totoo. At dahil alam ng lahat ng mga na may mga anak na si David, marami tuloy ang nagkakalat ng chismis na isa raw akong kabit. Na ako ang dahilan kung bakit hindi na nabibigyan ng time ni David ang mga anak niya. Isang bagay na hindi naman totoo. Para mawala na ang hindi magandang usapin na yon, ako na lang mismo ang umiwas.

0: Hermina, Andrea, anong ginagawa niyo dito?
1: Ano pa nga ba? Edi naghihintay na masasakyan. Kanina pa nga kami dito eh.
0: Ah, edi ba't hindi na lang kayo sumabay sa akin? Wala ko kasing subukan yung bagong bukas na restaurant malapit dito. Alam niyo ba yun? Kain muna tayo, tapos saan ko kayo hiyatid?
1: Ay, alam mo, dahil nabanggit po rin
2: may
1: yan, gusto ko...
2: May pupuntahan pa kami ni Andrea eh, okay?
1: Ha? Talaga? May pupuntahan tayo?
2: Oo kaya, ano ka ba naman? Di ba kanina mo pa sa akin sinasabi? May gusto kang daanan?
1: Eh, teka, may sinabi ba akong ganon?
2: Sumukit ka na lang. Ay, pinapaya mo ko eh.
1: Ay, oo nga pala. Sorry, nawala sa isip ko. Gutumi.
3: So, sigurado kayo ha?
1: Oo. Mauna na kami ha.
2: Bye, David!
1: Bye!
0: Sige, bye. Bukas na lang ha.
1: Okay. Ano bang problema mo kanina? At kung makaiwas ka kay David, parang may kahit ng yung taong yun.
2: Alam mo, mahihirap na. Baka may makakita sa amin na nag-uusap. Ako, machismis pa kami.
1: Ayun, sinasabi ko na nga ba eh. Iniiwasan mo si David dahil sa chismis sa office, di ba? Ano ka ba naman, Carmina? Pinapatulan mo yung mga sinasabi ng iba?
2: Umiiwas lang ako, okay? Ayoko kasi na pati yung trabaho ko madamay.
1: Hindi naman totoo yung sinasabi nila na ikaw yung kabit ni David. At ang dahilan kaya iniwan niya ang pamilya niya doon sa probinsya nila.
2: Siyempre hindi. Ano ka ba naman? Paano naman ako magiging kabit? Eh wala naman kaming relasyon ni David.
1: Yun naman pala eh. Eh bakit ka nagpapa-apekto sa mga taong walang ibang ginawa kundi gumawa ng kwentong hindi naman totoo?
2: Ay nako, kasi nga ayoko ng gulo. Para wala nang mahabang paliwanagan. Ako na mismo yung umiiwas kay David. Tsaka tama na rin to no, para mawala na yung nararamdaman ko para sa kanya. Nasaktan na ako noon eh. Naloko na at ayoko na maulit pa yun. Kaya't hanggat kaya ko pa, hanggat hindi pa malalim yung pagmamahal na meron ako para kay David, mas maganda na kung ititigil ko na lang yung lahat. Dito rin naman kami mapupunta kapag nagkataon eh.

0: Mga idol, alam naming pareho ni David kung ano ang totoo. Matagal na silang hiwalay ng kinakasama niya. At nagiging abala lang siya sa trabaho kaya hindi na niya ganun nadadalaw ang mga anak niya. Pero kahit ganun, itinuloy ko pa rin ang pag-iwas kay David para hindi magulo ang nananahimik kong buhay. Ang ayoko pa naman sa lahat ay yung pinagbibintangan ako sa isang bagay na hindi ko naman ginagawa. At mas lalong ayokong isipin ng tao na nagpaka-other woman ako alang-alang sa pag-ibig. Isang bagay na kahit anong mangyari ay hinding-hindi ko gagawin.
1: Magbabalik ang Dear IFM.
2: Dear IFM.

0: Pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga idol, matagumpay na nais sa gawa ang Maria Corina Cane Feeding Program sa Bangus Festival 2026. Maraming pamilya sa Barangay Pantal, Dagupan City ang napasaya at nakatanggap ng 100 boneless bangus at mainit na pagkain mula sa IFM Dagupan Team. Kitang-kita ang saya sa mga ngiti at pasasalamat ng ating mga kababayan. Isang simpleng tulong pero malaking bagay para sa mga pamilyang nakinabang. Ang programang ito ay nais sa katuparan sa panguna ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks at RMN Foundation. Maraming maraming salamat din po sa ating mga sponsors, MJ Dagupan Boneless Bangus, Chill and Grind Cafe at Queen's Water Filling Station Dagupan City. Dahil sa inyong suporta, mas naging makabuluhan ang selebrasyon ng Bangus Festival. Abangan ang mas maraming programang may saya at malasakit mula sa 104.7 IFM Dagupan.
3: Dear IFM,
4: ang karugtog ng mga kwento sa Dear IFM.

0: IFM.
1: Mga idol, ipinagpatuloy ko ang pag-iwas lang kay David. Kinakausap ko lang siya sa office kapag tungkol sa trabaho. Hindi na rin ako gaano nagre-reply sa mga chat at text niya sa akin. Kapag inaaya niya ako lumabas, kung ano-anong dahilan na lang ang sinasabi ko. Alam kong ramdam niya ang ginagawa kong pag-iwas. At naisip ko na mas maigi na rin yon para maputol na kung anuman ang nag-uugnay sa aming dalawa.

0: ginawa mo dito? Hindi ka pumasok kanina sa office, ha?
1: Ah, gusto sana kasi kitang makausap ng tayong dalawa lang.
0: Ha? Dahil lang dun kaya hindi ka pumasok?
1: Oo. Oh, alam mo, madali mo akong maiiwasan sa office kaya nag-sick leave na lang ako para makapag-usap tayong dalawa.
0: Bakit? May dapat ba tayong pag-usapan? Wala naman, di ba? Sige na, David. Umuwi ka na.
1: Carmina, di ako nag-sick leave sa trabaho para iwasan mo ulit. Carmina naman, oh. Mag-usap tayo.
0: Ano bang pag-uusapan nating dalawa? Inaaksay mo lang yung oras mo sa akin, eh.
1: May kailangan tayong pag-usapan. Iniiwasan mo ako, eh. Ibig sabihin, may problema. Ano, tungkol ba to sa chismis na narinig mo sa office? Na keso ikaw ang dahilan kung bakit iniwan ko yung pamilya ko sa probinsya? Alam mo namang hindi totoo yun, di ba?
0: Alam kong hindi talaga ako yung dahilan, pero David, ayoko ng gulo, pwede ba? Ayokong pati trabaho ko, madamay ng dahil lang sa walang kwentang chismis na yan. Kaya nga ako na lang yung mismong umiiwas, eh, para matapos na. Para hindi na mas lumaki pa yung issue.
1: Hindi mo naman kailangan gawin yan, eh. Bakit ka magpapa-apekto sa kanila, ha? Ibig mo sabihin, mas importante pa ang sasabihin nila kaysa sa pinagsamahan natin, ganun?
0: Hindi naman sa ganun. Hindi mo ko naiintindihan, eh. Hindi mo nagigets yung pinupunto ko dito na umiiwas lang ako. Tsaka bakit ba parang big deal sa'yo na iniiwasan kita, ha? Di ba dapat wala lang yun sa'yo? Dapat nga naiintindihan mo ko, eh.
1: Oo, naiintindihan kita, pero kasi Carmina, hindi ako sanay na hindi ka kasama palagi, eh. Hindi ako sanay na para lang akong hangin na nilalampasan mo. At mas lalong hindi ako sanay na iniiwasan mo ko.
0: Oh, eh di masanay ka na. Ganun lang naman kadali yun, eh.
1: Hindi ganun kadali yung sinasabi mo, Carmina. Hindi ganun kadali yun kung alam ko sa sarili ko na hindi kita kayang mawala sa buhay ko.
0: Ano? Teka nga, ah. Anong sinasabi mo dyan? Okay ka lang ba, David? Ano mo ba yung sinasabi mo,
1: oo,
0: ha?
1: Oo. Alam ko. Alam ko lahat ng sinasabi ko kasi simula nang layuan mo ko, doon ko mas lalong napatunayan sa sarili ko na hindi lang basta isang kaibigan ang tingin ko sa'yo, okay? Mahal na kita, Carmina.
0: Teka, seryoso ka ba? O baka naman pinagtitirpan mo lang ako?
1: Maniwala ka sa akin. Anong nararamdaman ko para sa'yo, eh. Walang halong biro o kung ano pa man. Kasi kung hindi kita mahal, isipin mo, mag-effort ba ako ng ganito para lang makausap kita, ha? Papapakali ba ako kung wala ka lang sa akin? Makakaramdam ba ako ng takot na baka isang araw mawala ka na lang talaga sa akin kung wala akong nararamdaman para sa'yo?
0: Alam mo ikaw, nangihibang ka na, ha? Ipahinga mo na lang yan. Sige na, umuwi ka na.
1: Ano ba, Carmina? Pakinggan mo naman ako. Intindihan mo ba ang sinasabi ko sa'yo, ha? Ang sabi ko, mahal kita. Mahal na mahal kita, Carmina.
0: Pero bakit nga ako, ha? Bakit? Ang dami-dami namang iba dyan, eh. Bakit ako pa?
1: Hindi ko alam. Basta bigla ako na lang ito naramdaman, eh. Kailangan ba talaga may dahilan para masabi mo na mahal mo yung tao, ha? Hindi ba pwedeng basta mahal mo lang siya, tapos yun na yun? Alam kong natatakot ka sa pwedeng sabihin pa sa'yo ng ibang tao, pero please, Carmina, hayaan mo akong patunayan sa'yo, sa kanila, sa lahat na totoo ang nararamdaman ko para sa'yo.
0: Ayoko, David. Ayokong gawin mo yan kasi isa rin sa mga dahilan kung bakit mas pinipili kong iwasan kay gusto kong makalimutan yung nararamdaman ko para sa'yo. Ayokong mahalin kita kasi natatakot ako na masaktan.
1: Ha? Masaktan saan? Sa tingin mo ba gagawin ko yun sa'yo?
0: Sa ngayon, hindi. Pero kapag dumating ang isang araw na magdesisyon kang bumalik sa pamilya mo, doon mo ako magagawang saktan. David, ayokong umasa. Ako na yung nakikiusap sa'yo. Itigil na lang natin to. Marami na ako naranasan para gustuhin pa na magmahal ulit.
1: Carmina, hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatunayan sa'yo na mahal talaga kita. Hindi ako mapapagod at mas lalong hindi ako magsasawa. Maghihintay ako hanggang sa kaya mo na magmahal at magtiwala ulit, okay? Hayaan mo sanang gawin ko yun para sa'yo.

Mga idol, labis na akong nasaktan sa huli kong nakarelasyon. At ayoko nang maranasan pa ang sakit na yun. Ayokong mawala ako ulit sa sarili ng dahil lang sa isang tao. Natatakot ako na baka kapag hinayaan ko si David na mas mapalapit sa puso ko, masaktan lang din ako sa bandang huli. Kaya lang, iba siguro ang nakaplano sa akin ng tadhana. Habang tumatagal, mas tumitindi ang nararamdaman ko para kay David. Isama pa talaga na pinapatunayan niya sa akin na mahal niya ako. Kaya naman sa huli, bumigay din ang puso ko at hinayaan siyang tuluyang makapasok sa mundo ko.

0: Hermina, ikaw ba yan?
1: Daniel?
0: Ikaw nga. Grabe, hindi ako makapaniwala na dito pa kita makikita.
1: Teka, anong ginagawa mo dito?
0: Bakit? Masama na bang mamasyal dito? Bakit naman ganyan agad yung tanong mo sa akin? Kumusta ka na? Mukhang mas lalo kang gumanda ngayon ah.
1: Ayos lang ako. Sige na, una na ako.
0: Uy, sandali lang. Pag-uusap muna tayo. Tagal din natin hindi nagkita eh. Nagpalit ka na ba ng number? Hindi na kasi kita matawagan sa dati mong number eh. Pati kung saan ka nagtatrabaho dati, wala ka na rin dun.
1: Oo, nagpalit na ako ng number at nung pinagtatrabuhan.
0: Yung anak natin, kumusta na siya? Siguro malaki na siya. Okay lang ba kung makita ko na siya?
1: May naging anak ka pala sa akin. Kasi sa pagkakatanda ko, hindi mo ko pinanindigan eh. Lalo na nung nalaman mo na nabuntis ako.
0: Carmina naman, alam mo kung bakit hindi ko magawa yun dati.
1: Ah, oo nga pala, no? May asawa't anak ka nga pala nun na hindi mo sinabi sa akin. Kung wala pang nag-text sa akin at nagpakilala ng asawa mo, eh hindi ko pa malalaman.
0: Humingi na nga ako ng tawad sa'yo, di ba?
1: Oo, talaga ba? Wala kasi akong maalala na humingi ka ng tawad sa akin. Alam mo, inaalala ko lang, eh yung halos tapak-tapakan mo yung pagkababae ko para lang hindi mo ako panagutan. Alam mo, sabi mo pa nga, baka nagpabuntis ako sa iba at sa'yo ko lang pinapaako, di ba? Tapos ngayon, kakamustahin mo yung bata? Yung anak ko? Eh ano ba naman pakialam mo sa kanya? Wala, di ba?
0: Pwede ba, Carmina? Kalimutan na natin yun. Nakaraan na yun eh. Gusto kong bumawi sa anak ko. May karapatan ako sa kanya dahil ako yung tatay niya.
1: Eh, hindi na. Huwag mo nang gawin yan dahil wala ka naman ng anak na babalikan eh. Matagal na siyang patay.
0: Anong sinabi mo? Totoo ba yan? Kung sinasabi mo yan sa akin para tumigil ako, hindi magandang biro yan.
1: Sana nga, nagbibiro lang ako eh. Pero hindi. Wala na siya, Daniel.
0: Anong ginawa mo sa anak ko? Siguro pinalaglag mo, no? Magsabi ka ng totoo!
1: Bitawan mo nga ako! Hindi ko siya pinalaglag o kung ano pa man, ha? Nakunan ako. Siguro ikaw, magagawa mo yun. Pero ako, hindi. Dahil hindi mo ako katulad. Mahal ko yung anak ko. Sa tingin mo ba, gusto ko yung mga nangyari, ha? Siyempre, hindi!
0: Hindi ako naniniwala sa'yo. Magsabi ka sa akin ng totoo, Carmina. Nasaan yung anak ko?
1: Wala na nga siya! Ano ba? Tanga ka ba, ha? Para hindi mo maintindihan yung sinasabi ko sa'yo? Wala na tayong koneksyon sa isa't isa. Kaya huwag na huwag mo ko lalapitan pa kahit kailan.
2: Mga idol, sa isang iglap, biglang nanumbalik ang lahat ng sakit at galit na meron sa puso ko. Muli kong naalala ang pinakamadilim na parte ng buhay ko. Ang dahilan kung bakit tumigil na ako sa paniniwala na may totoong pag-ibig. At dahil dito, naapektuhan ang relasyon namin ni David. Isang buong araw ko siyang hindi kinausap noon dahil hindi ko rin naman alam kung ano ang dapat kong sabihin.

0: Kala ko hindi mo na ako kakausapin eh. Kahapon pa kita tinatawagan, di mo ako sinasagot.
1: Pasensya ka na. May mga iniisip lang ako kaya hindi naman na kita kinakausap.
0: Mahal, kung ano man yung nararamdaman mo o iniisip mo, pwede mo namang sabihin sa akin eh. Nikinig ako.
1: Ayoko lang kasi na mausugahan mo ko dahil baka iwan mo ako.
0: Ha? Bakit ko naman gagawin yun? Eh, mahal kita eh. Iintindihan ko lahat ng sinasabi mo sa akin kasi sa totoo lang, kahit ako naguguluhan din eh. Hindi ko kilala kung sino yung kumausap sa'yo nung nasa mall tayo. Hindi ko maintindihan kung ano yung mga sinasabi niya kasi wala ka namang kinikwento sa akin eh. Sino ba yung lalaking yun ha?
1: Ex-boyfriend ko yun. Siya yung dahilan kung bakit natakot na ako magmahal ulit.
0: Ano bang nangyari?
1: Ay, ayun. Katulad ng pangkaraniwang nangyayari. Masaya sa una. Alam mo, akala ko nun, kami na talaga kasi akala ko mahal niya ako pero nagkamali ako eh. Nalaman ko na pamilyado na pala siyang tao. Alam mo, ilang buwan din kami nun bago ko nalaman yun. Naging kabit ako nung wala akong kaalam-alam.
0: Tapos ano yung bata na sinasabi niya? Nagkaanak kayong dalawa?
1: Oo. Eh, hindi naman kasi talaga dapat eh. Kaso dahil nga sa mahal ko, ibinigay ko yung sarili ko sa kanya. Sabi niya kasi kung talagang mahal ko daw siya, ibibigay ko kung ano yung gusto niya. Kaya naman ito, itong si Tangang ako, sumunod. Binigay ko yung lahat ng meron ako.
0: Pero hindi mo pa alam na may pamilya siya nung mga oras na yun.
1: Hindi pa. Nagkahiwalay muna kami noon kasi nga, nalaman ko yung totoo. Tapos yun, tsaka ako na nalaman na buntis na pala ako.
0: At hindi niya pinanagutan?
1: Eh, hindi. Inanggi niya pa na siya yung tatay. Huwag daw akong umasa na papanagutan niya ako. Alam mo, sobra akong nasaktan ng David eh. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa mga magulang ko na nagpabuntis ako at hindi ako pinanagutan ng tatay. Natakot na kasi ako na baka kung ano yung sabihin ng ibang tao tungkol sa akin eh. Na baka maging tingin nila sa akin. Malandi ako dahil pumatol ako sa may asawa. Pero kasi hindi ko naman alam eh.
0: Shh, sige, tahan na, tahan na. Siyang may kasalanan nun, hindi ikaw.
1: Alam ko naman yun eh. Pero syempre, di ba? Iba pa rin yung magiging tingin sa akin ng ibang tao kapag nalaman nila yung nangyari. Tapos, akala ko, hanggang doon lang yun, pero hindi. Nakunan pa ako. Iniwan na nga ako ng lalaking minahal ko. Nawalan pa ako ng anak. Alam mo ba yung pakiramdam na parang gustong-gusto ko na mamatay nun? Huh? Yung pakiramdam ko na wala akong kwentang tao.
0: Carmina, huwag mong sabihin yan. Hindi yan totoo.
1: Yun ang dahilan kung bakit nung nalaman ko na mahal na kita, na sinasabi ng iba na ako yung kabit mo, lumayo na ako agad. Ayoko na kasing maranasan yun eh. Ayoko na maging kabit. Ayoko na maiwan. Alam mo kung bakit? Nakamamatay na kasi yung sakit.
0: Carmina, sino ba nagsabi sa'yo na iiwan kita? Ikaw na nga mahal ko ngayon eh.
1: Alam ko naman yun eh. Okay na ako pero nung nakita ko sa Daniel, naalala ko ulit lahat ng nangyari sa akin dati. Naramdaman ko ulit yung takot na baka ganun yung mangyari sa ating dalawa. Baka dumating yung isang araw na bigla mo nalang isipin na iwan ako. Tapos babalik ka sa pamilya mo.
0: Carmina, alam mong hindi ko magagawa yun. Tapos na kaming dalawa. Mga anak ko na lang yung iniintindi ko ngayon, okay?
1: Paano kung ganun nga yung mangyari, ha? David, natatakot ako. Baka pag nasaktan ako ulit ng sobra, baka hindi ko na kasi kayanin.
0: Shhh, huwag mong isipin yan. Magkaiba kami ni Daniel. Kung siya hindi kanya nagawang panindigan, pwes ako. Hindi ganun ang gagawin ko. Gusto kong magtiwala ka sa akin, Carmina.
1: Pero kasi...
0: Carmina, makinig ka sa akin. Ilang beses ko na ba sa yung papatunayan na mahal kita, ha? Maraming beses na, di ba? At dadagdagan ko pa yun. At kahit sigurado ka na hindi na kita iiwan, hindi pa rin ako titigil. Mahal kita. At gusto kong magtiwala ka sa akin.
1: Sigurado ka na ba dyan? Kasi kung may pagdadalawang isip ka ngayon, sabihin mo na, tatanggapin ko naman eh.
0: Oh, sigurado na ako. Gusto kong kalimutan mo na lahat ng nangyari sa'yo noon. Iba na yung ngayon eh. Ako na to, si David, na sobrang mahal ka at kahit anong mangyari, hinding hindi ka magagawang iwan.

mga idol, nang dahil sa pagmamahal ni David, mabilis ding naglaho ang lahat ng nararamdaman ng puso ko. Nang dahil sa kanya, nagdesisyon ako na muling pagbigyan ng pag-ibig sa buhay ko. Baka nga naman sa pagkakataong ito, ako naman ang maging masaya. At hindi nga ako nagkamali dahil sobra akong naging masaya kasama ni David. Nagawa na rin niya akong ipakilala sa mga anak niya at buong puso ko silang tinanggap dahil mahal na mahal ko si David. Lahat ng taong nasa mundo niya, minahal ko rin. Sa ngayon, magdadalawang taon na rin kami ni David. At sa susunod na taon, ay nagbabalak na rin kaming magpakasal. May mga kaunting inaayos lang, pero hindi rin magtatagal. Pareho na naming makakamit ang happy ending na pinapangarap namin. Mga idol, maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Hanggang dito na lang, Carmina.

0: ang mga dramatista na nagbigay buhay sa storya natin ngayon sa Dear IFM.
1: The Carmina Story. Cassidy Ray Connolly bilang Carmina, Kyle Punay bilang David, Saika Hiroshi bilang Andrea, at Don Reyes bilang Daniel.
2: Sound technician and drama editor Martin D. Sa panulat ni Arlene Bellarmino. Directed by Rendel Castro.
3: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
4: We got the news.
5: Marami po sa ating mga kababayan na hindi po nabibigyan ng tamang orientasyon.
6: Kung gusto talaga natin kumolekta ng malaking revenue, siguro po unahin natin yung mga oil bag.

0: ang DJ kung humugot ay hugot na hugot.
1: Idol Roro Hugotero.
0: Roro Hugotero.
2: Ano ang drama mo? Ako, Dear IFM.

0: Music and News. Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
1: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
0: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong botika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulap.
3: Protect Chan?
4: Yeah. Cool.
3: With 8 billion live LCS,
4: Yakult,
3: that may reach the intestines alive.
4: Yakult
3: helps improve digestion and boost immunity.
4: Yakult,
3: with proper diet and exercise.
4: Yakult,
3: kaya panalo ka chan.
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-empress, impressively smooth, shiny, and healthy
7: with regular use.
8: Naka-empress, nakaka-impress.
9: Try mo na sis.
10: Be an empress for impressive hair. Empress shampoo with regular use.
11: Empress shampoo for impressive hair.
12: Idol Roro Hugotero.
13: Idol ng RSI 222.
14: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
15: That time check was brought to you by Windsor. Win from within. Visit windsor.ph. Windsor, win from within. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
16: This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
17: Ang DJ kung humugot ay hugot na hugot.
12: Idol Roro Hugotero.
13: Roro Hugotero.
18: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
19: Dear IFM.
18: Dear IFM.
13: .23 ang ating oras. Napakinggan na po natin kanina ang kwento ni Idol Carmina sa hashtag Dear IFM noon. Grabe naman ang nangyari sa ating kwento for today. Alam nyo, marami sa atin na natatakot dahil sa mga naging past experiences natin. At nakaka-apekto yon sa ating future na ginagawa ngayon, mga idol. Pero may papayo ko lang para sa mga natatakot na, alam mo yon, na mangyari ulit yung nangyari sa kanila noon. Huwag niyong hayaan na manaig yung takot, idol. Harapin po ninyo yon, mga idol. Dito kasi sa kwento, iniiwasan ni Carmina yung mga nangyari noon, idol. Na tatakot siya na baka mangyari ulit sa kanya ngayon. Pero may papayo lang natin, idol. Hindi lahat ng nangyari noon ay posibleng mangyari ngayon. Maaring pwede, pero nakadepende naman sa iyo yun kung paano mo maiiwasan ito, idol. Dito sa kwento, yung pag-iwas ni Carmina kay David, hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil takot siyang maulit-ulit yung sakit. Pero lagi po nating tatandaan, hindi lahat ng taong darating ay pareho na mananakit sa'yo, idol. Kung lagi mong i-hold back yung sarili mo, baka pati yung tamang tao, mapalayo din sa'yo, idol. At hindi naman kasalanan ang magmahal, lalo na kung hindi mo alam ang buong katotohanan. Sa nangyari kay Danielle, di ba? Malinaw na hindi si Carmina ang may kasalanan. Naloko siya, kaya dapat hindi niya dinadala ito habang buhay. Yung bigat ng maling ginawa ng ibang tao. Kaya naman bitawan mo na yung guilt na hindi naman sa'yo. Kasi in the first place, wala ka namang kasalanan, Carmina. Ang kasalanan kung alam mong naging kabit ka. Pero hindi mo alam na naging kabit ka, idol. Wala kang kaalam-alam. Kaya naman wala kang kasalanan. Masasabi lang natin na may kasalanan kung pinahintulutan mo na maging other woman ka. Diba? At sa pag-ibig idol, kailangan maging matatag ka. Kailangan panindigan mo lahat ng mga sasabihin mo. At huwag kang matatakot na sumugal. Kasi ang pag-ibig, parang sugal talaga yan eh. Hindi mo alam kung meron nga bang forever o wala. Pero ang pinaka-importante sa lahat, idol, ihanda kang manindigan. Kung alam mong ito ay tama, idol, handa kang subukan. Kung alam mong wala kang masasaktan. At handa kang gawin ang lahat. Kung sa tingin mo ay deserving din ang tao na yun ng iyong pagmamahal. At sa pag-ibig, kung talagang mahal mo ang isang tao, hindi lang sapat ang salitang mahal kita. Kailangan ng lakas, ng loob para magtiwala ulit. Sabi nga nila, love needs courage, not just feelings, idol. Parang dito sa kwento, di ba? Si David, pinatutunayan niya na mahal niya talaga itong si Carmina. Pero itong si Carmina, alam mo, sa pag-ibig kasi hindi pwedeng yung isa lang yung lumalaban. It should be both of you. Dahil kung isa lang ang lumalaban, hindi talaga magiging successful ang inyong pagmamahalan. Dapat pareho kayo, idol, na gumagawa ng paraan at tinutulungan ang sarili na mag-heal sa nakaraan at hindi lang umaasa sa assurance ng iba. Dito sa kwento, kita mo naman, di ba, na si David, talagang nanindigan siya na wala na talaga kami. Hindi na kami nagkakaintindihan. Kumbaga tapos na ang meron sa aming dalawa nung kanyang past relationship. At sa ngayon, mas nagpo-focus na lamang siya sa kanyang anak. At yung mga ganong klase ng assurance is okay na, idol. Lalo na kung napapatunayan mo naman na talagang ganun ang ipinapakita niya. Ganun din ang iyong na-o-observe, idol. Sa mga chismis, wala naman silang magiging contribution, idol, sa pagmamahal mo. Ahayaan mo ba na ang chismis na yun ang papatay sa pag-ibig mo? Dahil kahit na wala namang issue, lagi may issue para sa mga taong chismosa, idol. Kaya ang dapat mong gawin at ang dapat mong isipin ay yung sarili mo, idol. At kung sa tingin mo ay hindi ka naman makakasakit ng ibang tao, kahit nandyan yung chismis, hayaan mo na lang. Dahil sa huli, sila din ang mapapagod, idol. At kapag nagmamahal tayo, ito ang pinaka-importante sa lahat. Alam ko na sobrang sakit na mga naranasan mo for your past relationship. At natatakot ka na magsabi ng natatakot ka na, 'di ba? Na kung ano pa yung sasabihin ng ibang tao. Sabi ko nga kanina, kung alam mo ang totoo, wala kang dapat ipangamba. Yung chismis kasi, idol, maraming nasisira dyan. Oo. At marami ring nauudlot na pagmamahalan, di ba? Pero kung sa totoo lang, idol, alam mo na ikaw ay tama, di ba? Dito sa kwento kasi, si Carmina, natakot siyang magmahal kasi pamilyadong tao na itong si David. Pero alam niya naman sa sarili niya na hiwalay na itong si David sa kanyang kinakasama at naka-focus na lang sila. Kumbaga, smart parenting na lang sila, idol. Or co-parenting na lang sila ng kanyang ex-partner. Kaya ikaw, Carmina, ang nakakaalam ng katotohanan. Kung alam mo naman na wala kang nasasaktan, then just go for it. Ipagpatuloy ang pag-ibigan. Minsan kasi, idol, masyado nating pinapahalagahan yung opinyon ng iba kaysa sa sarili nating kaligayahan. Dahil kung patuloy kang magpapa-apekto, magiging talagang miserable ang buhay mo, idol. Iba? Huwag mo na masyadong binibigyan ng importance yung opinion ng ibang tao, idol. Much better kung mag-focus ka sa iyong sarili at mag-focus ka sa mga bagay na ikakaligaya mo. Ang ating oras sa mga idol nating takot dyan magmahal. Huwag na kayong matakot. Masarap magmahal, masarap umibig. Pero syempre, maging matalino, idol. Kung noon ay nasaktan ka, ngayon hindi mo nahahayaan na mangyari ulit yon sa'yo, idol. Nang hindi mo sinasara ang puso mo para sa pag-ibig, idol. 2:32 ang ating oras. Tuloy-tuloy pa rin sa inyong pagtutok sa programa ng Dear IFM. Dahil mamaya sa aking pagbabalik, mga komento nyo naman ang aking babasahin. Manatiling naka-tune in pa rin ang inyong radyo dito po sa 104.7 IFM, ang Idol Kong FM.
5: FM. You are listening to IFM Music and News.

0: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba?
1: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
0: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
2: Ako Plus, Alco Plus.
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
4: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
5: Ang keratin na may plus.
6: Keratin Plus.
7: Ang keratin na may plus.
8: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na RMN Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangusa Festival 2026 na puno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, Aces gift bag at cash prize. Kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network. Kasama ang Smart Dishwashing, bawat pahid, linis solid.
9: Idol Ruru!
10: Idol ng RSI 244.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Kinig-kinig sa Dear IFM.

0: 2:45 ang ating oras. Tayo ay nagbabalik sa programang
1: Dear IFM.
0: Sa kwento po ni Idol Carmine sa hashtag Dear IFM noon. Batiin ko lang muna yung mga nakatutok sa ating programa. Pagbati kay Idol Richard. Hello, hello sa mga idol natin dyan sa may San Quintin, layo. Pagbati din kay Idol Jing Viray. Hello kay Idol Regina Abian Pasha. Shoutout din kay Idol Bernie Furto. Hello din kay Nanay Rosie Martin at Mamang Tuding Aquino dyan sa may Maasin Mangaldan. Good afternoon. At oras na para tayo ay magbasa ng mga komento. Sabi dito ni Idol Susan, grabe si Ate Girl. Trauma talaga kalaban niya, hindi si David. Correct. Pero hindi rin natin masisi, di ba, si Carmina, kung bakit siya nagkaroon ng trauma, Idol. Ikaw ba naman ang paibigin tapos malalaman mong kabit ka pala? Abay, sino ang hindi masasaktan? Sino ang hindi matotrauma pagdating sa pag-ibig? Pero ang payo natin dyan, huwag niyong hahayaan na matakot kayo, nasirain kayo ng inyong nakaraan. Pwede pa kayong magsimula ulit ng panibago. At ang sabi nga nila, maaring hindi mangyari sa'yo ang nangyari noon. Kaya huwag kang matakot, Idol. Lalo na kung nandun ka sa part na observant ka naman na. Diba? Siyempre, nanggaling ka doon sa past relationship mo na kung saan ay nagbigay sa'yo ng trauma. Of course, magiging matalino ka na for the next time around, Idol. Ito, sabi naman dito ni Idol Melvin. Idol, good afternoon. Buti na lang hindi siya sumuko sa pag-ibig. Hindi lahat may second chance. Well, for some, 'di ba, na hindi nabibigyan ng second chance, pero you just have to believe in love, Idol. Dahil kapag naniwala ka, kusang dumarating 'yon sa hindi mo inaasahang pagkakataon. Ito, sabi naman dito ni Idol Mercy, nakaka-relate ako, ang hirap magtiwala ulit kapag nasaktan ka na. O, kaya feel na feel din naman natin si Carmina. Pero sabi ko nga sa inyo kanina, huwag niyong hayaan na yung takot na yun ang maging dahilan kung bakit magiging malungkot ka habang buhay. Huwag mong pigilan kung sakali man na merong kakatok sa puso mo. Papasukin mo! Pero syempre, bago mo papasukin, tignan mo muna. Diba? Sa pintuan, for example, hindi mo naman papapasukin mabuti, diba? Hindi mo naman papapasukin agad kung hindi mo naman kakilala. Kaya as much as possible, kilalanin mo nang mabuti, gaya ng pagpasok mo sa isang tao sa loob ng bahay mo. Ganon din sa pagmamahal, Idol. Dapat make sure mo na kilalang kilala mo na siya bago mo siya tuluyang papasukin sa buhay mo. Ito si Idol Marcelo, si David yung tipo ng lalaki na sana lahat ganon. Meron at meron pa naman natitira na matitinong lalaki. Sadya lang na nagmamadali kasi ang mga kababaihan. Diba? Nagpapadalos-dalos. Kaya as much as possible, dahan-dahan lang. Diba? Kilalanin mo nang mabuti at huwag agad sunggab ng sunggab. Pogi lang. Tapos, may pera, sinagot mo na agad. Hindi ganon. Dahil ang tinitignan natin dito is yung long-term commitment, Idol. Kung yung tao na yun ay magkukumit ba sa'yo ng mahabang panahon. At ang lesson learned dito, Idol, ito talaga eh, hindi lahat ng lalaki pare-pareho. Isa yan sa aking may papayo para sa kwento natin this afternoon. Hindi lahat ng lalaki pare-pareho. May mga iba dyan na wagas kung magmahal. May mga iba dyan na takot manloko. Takot mag-cheat. Lalo na, Idol, sa mga taong minamahal nila. At meron din dyan na mga lalaki na kung saan ay hinding-hindi ka sasaktan. Though it sounds like mahirap paniwalaan, pero yun po ang katotohanan. Meron at merong isa dyan na handa kang panindigan. 2:51 ang ating oras. Hello, hello sa mga nagsiselebrate ng kanilang birthday!
2: Happy birthday!
0: Happy, happy birthday po sa inyo mga idol. Oh, speaking of, happy birthday! Nako, kung birthday mo ngayon at hindi ka pa nagtitreat sa iyong mga katrabaho, sa iyong mga kaibigan, at sa iyong pamilya. Idol, naka-birthday package promo ngayon ang Angel's Pizza Lucao. Meron po silang package A at package B. Sa package A, nagkakahalaga po yun ng 2,499. Meron ka ng 2 big family pizza, 2 chicken wings, 2 pasta platter, 2 1 liter lemonade, free Angel's Pizza card, at free family size pepperoni idol. At sa package B naman, nagkakahalaga po yun ng 1,999. Meron ka ng 2 family pizza, 2 chicken wings, 1 pasta platter, 2 1 liter lemonade, free Angel's Pizza card, at free medium-sized pepperoni. Diba? Napakamura lamang at sigurado ako, talaga mabubusog kayo sa sulit na halaga. Kaya naman idol, order ka na for pickup or delivery dyan sa may Angel's Pizza Lucao. Bukas po sila from 8 a.m. to 12 midnight. Kaya naman sa mga nagbo-birthday dyan, pa-birthday ka na!
2: Happy birthday!
0: Binabati ko si Ma'am Kay, ang kanilang manager ng Angel's Pizza Lucao. Good afternoon po sa inyo, Ma'am Kay. And syempre, kina Sir Raul and Sir Marlu. Maraming salamat po sa laging pagtutok dito sa IFM Degupahin. 2:53 ang ating oras. I hope sa kwento naman natin, idol, kanina ay merong kang napulot na aral para sa mga takot ng magmahal. Huwag kang matakot, idol. Dahil alam ko, nakakasiguro ako na meron at merong darating para sa'yo. All you have to do is to wait. At the same time, huwag matatakot magmahal. Okay? 2:53 ang ating oras. Maraming salamat po sa inyong naging pagtutok sa programang Dear IFM. Ako po ang inyong nakasama, Idol Ruru Gutaro. At manatiling naka-tune in pa rin ang inyong radyo dito sa 104.7 IFM, ang Idol Kunya FM.
1: Dear IFM.

0: consult your doctor.
1: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
2: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack, munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay, dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
3: Merienda time!

0: Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip Iray Experto at Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
3: Mabibili sa
4: Idol sa Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube at website. Online na kami! Para sa news and information, mag-log on sa facebook.com/IFM News Tagupan at rmn.ph. Para sa entertainment, mag-log on sa facebook.com/IFM Tagupan. IFM Tagupan Official para sa TikTok at IFM Tagupan sa Instagram. Maging updated sa mga latest happenings, events, promos. Make sure na nakalike, follow at subscribe ka na sa aming mga social media accounts. O diba, Idol? Mapa Radyo o online, present ang 104.7 IFM, ang Idol Kong FM.
5: Marami kang matututunan, marami kang mapapakinggan. IFM sa hapon! IFM sa hapon!
6: Idol, Roro Hugot!
7: Idol, ang oras ay 3:21.
8: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
11: Ang DJ kung humugot ay hugot na hugot.
6: Idol Ruru Hugotero.

0: 3:22 ang ating oras. Isang magandang hapon sa iyo, Idol! Araw po ngayon ang Lunes, May 4, 2026. Welcome na sa programang IFM sa hapon. Samahan mo ako alas 3 hanggang alas 5. Ako po si Idol Ruru Hugutero. Kilala mo ba ako, Idol? Para sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po ang DJ na kung humugot ay hugot na hugot. Idol Ruru Hugutero. Lagi mong tatandaan, Idol. At ako ang inyong kasakasama tuwing hapon para po sa mga bagong tagapakinig. Kamusta ka naman? Sana okay ka lang. Mukhang nababaliw ka ba? Alam nyo, minsan no, may mga baliw moments tayo. Yung hindi natin alam yung mga ginagawa natin. Diba? May mga times na nakatitig tayo sa isang tao na hindi naman natin kakilala. Kaya ang ending na pagkakamalan nila tayong may gusto tayo sa kanila. Nasubukan mo na ba yun, Idol? Lutang moments. Oo, di ba? Oh, kaya naman ang sama tuloy ng tingin sa'yo nung taong tinititigan mo. Kasi akala niya may pagnanasa ka sa kaniya. Pero ang katotohanan, marami ka lang talagang iniisip. May mga times din, Idol, na marami tayong bagay na nakakalimutan. Diba? Sa halip na nakaalis na tayo, napuntahan na natin yung mga dapat nating puntahan. May mga nakakalimutan tayo na kailangan nating balikan. Kaya ang ending, nalilate tayo sa ating mga pupuntahan. Parang isa din ako dun, ha? May mga times na marami ako nakakalimutan sa bahay. Minsan nakakalimutan ko yung charger ko. Minsan naman nakakalimutan ko yung cellphone ko. May mga times din na naiiwan ko yung wallet ko. Diba? May mga times talaga na meron tayo mga nakakalimutan. Mga lutang moments at mga baliw moments. Ikaw ba, Idol? May mga ganong scenario ka rin ba sa buhay mo? Siyempre, for sure meron. Imposibleng wala dahil walang perpektong tao. Hello, hello sa mga nakatutok po sa kanikanilang mga tahanan. I hope kayo ay gising na gising na. Para naman sa mga broken-hearted, pumasok ka ba? Nako, yan tayo eh. Sinasabing naka-sick leave. Pero ang totoo, wala namang sakit. Though may sakit sa puso dahil broken-hearted, pero hindi naman considered yun as sick leave. Minsan napapaisip tayo, di ba? Sana kasama na lang din sa leave ang mga broken-hearted. Di ba? Pwede mong i-list down sa iyong sick leave. I can't go to work because I am broken heart. Diba? Oo, sana may pasa sa Senado. Na kung saan ay pwedeng mag-leave ang mga naka-broken heart. Diba? Oo. Kasi syempre, hindi ka makapag-focus sa trabaho kasi broken-hearted ka. Diba? Pero may proof na kung saan ay broken heart ka, naka-attach doon sa iyong sick leave na nakipaghiwalay na siya sa'yo. Oo. Para lang po sa mga iniwan, di ba? Exclusive lang sa mga iniwan. Sa mga nang iwan, mag-suffer kayo. Hindi pwede. Dapat lang sa mga iniwan ang pwedeng mag-file ng sick leave. Sa mga nang iwan, oy, bakala kayo sa buhay ninyo. Basta valid reason, di ba? Mapatunayan mo kung bakit mo siya iniwan. Oo. Pero dun sa mga iniwan, automatic agad. Oo, basta sinabi sa'yo ng jowa mo na break na tayo. Valid na yun as attachment sa yung sick leave. Hello, hello sa mga idol po natin, sa mga manong drivers natin on the road. Sana ay gising na gising po kayo, bawal matulog. Dahil kayo po ang piloto ng daan. Dapat lang, dilat na dilat ang mga mata. Kaya naman sa mga idol natin, kape-kape muna. At kalinsabay ng inyong mga merienda, pagkakape, at pagmumuni-muni ngayong hapon, ay tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga musikahan sa programang IFM sa hapon. Basta't manatiling naka-tune in lamang dahil susunod na ang ating Ay Dugtungan mamaya-maya.
1: Ay Dugtungan!
0: Dito lamang sa 104.7 IFM, ang idol kong FM.
1: IFM sa hapon.
2: Back to the music.
1: IFM. Music and News.

0: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
1: Laging lumalabo ang kaningin ko. Parang lagi ako narating sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
0: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
1: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap kung isa kang diabetic. Nakakaranas ng problema sa mata. Highly recommended ko ang iBerry.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako Plus, Alco Plus.
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
7: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
10: Nasaan ka man naroon, sasabay ang programa naming puno ng infotainment. Siguradong informed ka na, entertained ka pa sa mga hatid naming chika at musikang kay sarap sa tenga. Kinig na idol sa programang Swak na Swak Pakinggan araw-araw mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. IFM sa umaga. Dito lang sa Number 1 Music and News FM 104.7 IFM Dagupan.
11: Ang idol kong FM.
12: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
13: Ang keratin na may plus.
14: Keratin Plus.
15: Ang keratin na may plus.
16: Si Mommy at si Washing Machine sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS!
22: Mga idol, matagumpay na nais sa gawa ang Maria Corina Canning Feeding Program sa Bangus Festival 2026. Maraming pamilya sa Barangay Pantal, Dagupan City ang napasaya at nakatanggap ng 100 boneless bangus at mainit na pagkain mula sa IFM Dagupan Team. Kitang-kita ang saya sa mga ngiti at pasasalamat ng ating mga kababayan. Isang simpleng tulong pero malaking bagay para sa mga pamilyang nakinabang. Ang programang ito ay nais sa katuparan sa panguna ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks at RMN Foundation. Maraming salamat din po sa ating mga sponsors, MJ Dagupan Boneless Bangus, Chill and Grind Cafe at Queens Water Filling Station Dagupan City. Dahil sa inyong suporta, mas naging makabuluhan ang selebrasyon ng Bangus Festival. Abangan ang mas maraming programang may saya at malasakit mula sa 104.7 IFM Dagupan.
23: Power Balance! Power Balance! Back to back sa mga dance hits na nakagagula! IFM sa hapon! IFM sa hapon!
24: Idol! Ruro Hugotero!
25: Idol ang oras ay 3:43.
26: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
27: ACS.
28: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I BioFlu na.
27: Cool.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: That song was brought to you by Alcoplus. Nag Alcoplus ka ba? Ako plus Alcoplus.
2: This song is brought to you by iBerry.
3: Information, information. Music, music. Entertainment, entertainment. IFM, IFM. Music and news.
4: Protection.
5: Yaku.
4: With 8 billion live LCS.
5: Yaku.
4: That may reach the intestines alive.
5: Yaku.
4: Helps improve digestion and boost immunity.
5: Yaku.
4: With proper diet and exercise.
5: Yaku.
4: Kaya panalo ka dyan.
2: Yaku. Panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin.
6: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
9: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-empress.
9: Impressively smooth, shiny, and healthy.
8: With regular use.
9: Naka-empress.
8: Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis.
8: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
1: Empress Shampoo. For impressive hair.
10: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
11: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
12: Magpakitang gilas sa lawak ng nalalaman ay dugtungan para sa lahat ng mga Ripa Pips tagay na sa mga musikang the best IFM sa hapon. Idol Ruro Hugotero.
13: Idol ang oras ay 3:53.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
14: ACS.
15: Ang DJ kung humugot ay hugot na hugot.
12: Idol Ruru Hugotero.
15: Wala yan sa haba.
12: O itse. Size doesn't matter. Para pasok sa ating ay dugtungan.

0: 8:55 ang ating oras. Araw po ngayon ng Lunes, May 4, 2026. Welcome na para sa ating Ay Dugtungan.
1: Ay Dugtungan!
0: Nako idol, all you have to do is to complete this sentence para sa ating Ay Dugtungan Challenge.
1: Ay Dugtungan!
0: Batiin ko lang muna yung mga nakatutok sa ating programa. Pagbati kay Idol Rosenda Hikayo, Idol Cali De La Cruz, and shoutout din kay Idol Arlene Bulosan, Idol Abraham Jokino, Idol Wu Aini, Idol Season Trine, Idol Susana Espadilla. May mga gusto ka ba sa buhay? O di kaya naman sa pag-ibig? O di kaya naman sa pagkain? O mga pangarap sa buhay, idol? Mga kagustuhan mo, ano man yan? May gusto ka ba? Nako, kung oo ang sagot mo at meron ka mga gustong mangyari, well, ano nga ba ang dapat mong gawin? Ano nga ba ang gagawin mo para sa kagustuhan mong yun? Kakalimutan mo lang ba? O di kaya naman, gagawa ka ng paraan para ito ay matupad. Well, idol, sali ka na sa ating Ay Dugtungan.
1: Ay Dugtungan!
0: Kapag gusto mo talaga, gagawa ka ng blank.
1: Ay Dugtungan!
0: Nako, idol, ano nga ba ang kaya mong gawin para sa mga kagustuhan mo? Komento na ng inyong mga dugtong sa ating Ay Dugtungan.
1: Ay Dugtungan!
0: Dahil mamaya sa aking pagbabalik, babasahin ko ang inyong mga dugtong.
1: Ay Dugtungan!
0: Manatiling naka-tune in lamang ang inyong radyo dito sa 104.7 IFM, ang Idol Kong FM.
2: IFM sa hapon.
3: Thanks for keeping your radio station tuned right here.
4: This is IFM. Music and News.

0: Mother's Day. Inihahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack, munting regalo, handog para kay nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay nanay. Idol ko si nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
1: Merienda time!

0: nga po, dito lang sa IFM 104.7.
1: Idol, Ruro Hugotero!
2: Idol, ang oras ay 4:11.
3: This time check is brought to you by iBerry.
4: Ito ang IFM. The Music and News FM Station of RMN.
5: The Philippines' best.
4: Sa Dagupan. Sa Dagupan. 104.7.
6: Hit after hit, IFM Philippines.
7: Member KBB.
0: All you listeners, ibalik ang hanip mong forma sa 80s, maki-headbang sa 90s, maki-oh yes sa 2000, at gumiling-giling sa mga musikang patok sa ngayon. IFM sa hapon.
8: Ang DJ kung humugot ay hugot na hugot.
1: Idol, Ruro Hugotero!
8: Ruro!

0: pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Beltline segment. Kung madalas lumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
3: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
2: Mas malinaw na ba kahit gabi?
3: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
2: Ano pang hinihintay nyo? Hanap pinyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
5: Naka-empress. Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
7: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Mga suki, agorder kayon. Kas may sangaglaklako, every peso counts. Awan sa deng natin panaglutloto. Tap no extra tikita.
9: Anay, nasakit ti bagbagik. Agura ilaang.
10: Agura imanan, at the extra nga pang laban dita. Iamung nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. You, alaksan extra.
8: Wow, mas pinalaing pay?
10: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus alaksan FR.
11: Ang ordonak pay man apo.
8: Dahito yan di pakbet. Doang nga order tinggan.
10: Extra nga kinalaing, tatlo extra ang amat. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol and ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Goodbye.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw,
2: Magsantong Mas Gold ka.
1: Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan.
2: Magsantong Mas Gold.
1: Ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
5: Mas pinalakas na paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng Pangasinan. Mas komprehensibong pagtalakay sa mga napapanahong usapin sa lalawigan. Kasama si Idol Mark Espinosa.
6: Eh, yung pong long-term solution po dapat po na ginagawa ng gobyerno pagdating dito sa pag-stabilize ng mga bayarin.
5: At ang iba pang mga idol mo sa balita at impormasyon. IFM News. Mapapakinggan araw-araw, alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, alas 12:30 hanggang alas 1 ng hapon, at alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon. Dito lang sa number 1 Music and News FMO 104.7 IFM Dagupan, ang Idol Kong FM.
7: Singsarap ng kamote Q at banana Q ang mga musikang ito. IFM sa hapon!
8: Idol Ruro Hugotero!
9: Idol ang oras sa 4:25.
10: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS!
12: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
13: Ang DJ kung humugot ay hugot na hugot.
14: Idol Ruru Hugotero.
15: Paalala, kapag dinamaan, bawal ang personalan at masaktan. Ay, dugtungan lang!

0: 4:26 ang ating oras. Araw po ngayon ng Lunes, May 4, 2026. Tayo ay nagbabalik sa programang IFM sa hapon, featuring our Ay Dugtungan! Kapag gusto mo talaga, gagawa ka ng blank.
1: Ay Dugtungan!
0: Nako, oras na para tayo ay magbasa. Nako, idol, bukod sa gagawa ka ng paraan, ano pa ba yung iba mo bang pwedeng idugtong? Nako, unahin natin. Si idol Regine Morales. Kapag gusto mo talaga, gagawa ka ng paraan upang hindi sila humadlang. Grabe. Oo, ito yung mga palaban eh. Gagawa ka ng paraan para lang sa ganun eh, walang hahadlang sa mga kagustuhan mo. Ito si Idol Meko. Ganda ng pangalan, Meko. Oo, as in letter E kasi yung ano niya, spelling ng pangalan niya. As in M-E-C-O. Meko. Kapag gusto mo talaga, gagawa ka ng dahilan. Oo nga naman, pag gusto mo talagang umabsent, gagawa ka ng dahilan. Diba? Kahit wala kang sakit, magkakasakit ka. Para makapag-file ka ng sick leave. Diba? Hindi lang yan sa trabaho, minsan sa paaralan. Kapag tinatamad ka, minsan sasabihin mo, masama ang aking pakiramdam. Teacher, masama ang aking pakiramdam. Kaya yun, pauuwiin ka na ni teacher. Pero ang ending, kunya-kunyari ka lang pala. Si Idol Tony, kapag gusto mo talaga, gagawa ka ng bagoong sa usama ng lechon. Adi, Kin, at dito maalat. Dapat, Kin, atuman, gravy. Oo, yun ang perfect. Nasa usawa ng lechon. Parang first time ko narinig yung bagoong ang sausawa ng lechon. Oo, pwede pala yun. Sa bagay, may mga iba, di ba? Kapag medyo matabang ang lechon, isausaw sa bagoong. Bagoong is life. Ito si Idol Geraldine. Kapag gusto mo talaga, gagawa ka ng paraan. Si Idol Cali de la Cruz. Kapag gusto mo talaga, gagawa ka ng paraan. Wala pa bang iba? Si Jessa, paraan din. Si Chriselle, paraan din. Si Jasper, paraan din. Si Season, paraan din. Ito si Eunice, na iba siya. Kapag gusto mo talaga, gagawa ka ng dahilan. Si Idol Analiza, kapag gusto mo talaga, gagawa ka ng solusyon. Nalala ko nung ako ay nasa college pa lamang. Sabi nila, sa lahat ng mga desisyon mo, sa lahat ng mga pangarap mo, sa lahat ng mga gagawin mo, you always have plan A to Z. Come from our professor. Sigurado akong mga kabatchmate ko, hindi rin yun makakalimutan. Oo, dapat kapag nag-fail ka sa plan A, you always have plan B. Kapag nag-fail ka ulit sa plan B, you always have plan C. Hanggang sa makarating ka ng Z. Kapag wala pa rin hanggang Z, magbilang ka na, 1, 2, 3. Pag wala pa rin, idol, nako, wala talaga. Wala talagang pag-asa. Oo, kasi baka kapag umabot ka na ng bilyon ang binibilang mo, eh tapos na. Tapos na ang problema. Ay, nako. Ito sabi naman dito ni Idol Alab. Kapag gusto mo talaga, gagawa ka ng paraan. Huwag puro dahilan. Ay, correct ka naman doon. Si Idol Amor. Kapag gusto mo talaga, gagawa ka ng hindi illegal. In every problem, there's always a solution. Diba? Basta ang solusyon na yun, hindi illegal. dahil sabihin man natin na nagawan mo ng paraan, nakalusot ka, pero hindi sa panghabang buhay. Lalong-lalo na kung illegal yan. 4:31 ang ating oras. Ako ba ang hinahamon ninyo? Kapag gusto mo talaga, gagawa ka ng...
1: Ay, dugtungan!
0: Hinahamon mo ba akong sagutan yan? Sige na nga. Hindi na ako magpapatagal pa. Oo, kapag gusto mo talaga, gagawa ka ng... paraan. Nakigaya. Oo. Gagawa ka ng... Ginaya kasi ako nung isa eh, sausawan. Oo, gagawa ka ng sausawan. Para sa mangga. Nawalan ako ng idea. Ninakawan ako ng idea ni Tony. Oo. Medyo... nawala ako doon ah. Pero speaking of mangga, 'di ba? Oo, meron tayong iba't ibang sausawan. Masarap, 'di ba? Pwedeng sili, may asin, may sili, 'di ba? Bagoong, agamang. Oo, depende sa iyo. Pero kapag sa buhay naman, kapag gusto mo talaga, gagawa ka dapat ng paraan. Yun talaga yung pinaka-main natin, idol. Diba? Ng solusyon at ng maraming ways para matupad ito, idol. Kahit marami pa ang humadlang, kung ikaw ay may pagpupursige, matutupad at matutupad yun, idol. Kasi naniniwala ako na kahit ikaw pa ang hindi pinakamagaling at may mas magaling sa'yo, pwede ka rin maging magaling, mas magaling pa sa kanila, idol. Kung ito lamang ay iyong pagsusumikapan. Actually, lahat naman tayo is... nabuhay tayo dito sa mundo na ito na walang kaalam-alam. Diba? Nagkakaroon lang tayo ng kaalaman. It is because may mga natututunan tayo. Yung mga iba, nag-a-advance learning. Kaya naman masasabi na sila ay ahead of you. Pero kung gagawin mo rin ang mga ginagawa nila, idol, you explore the things na hindi mo alam. At ikaw ay... handang sumabak palagi sa hamon. Talagang magagawa mo ito, idol. All you have to do is to believe in yourself. 4:34 ang ating oras. Maraming salamat po sa lahat ng mga dugtong sa ating Ay Dugtungan. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga musikahin sa IFM sa hapon hanggang alas 5 ng hapon.
1: IFM sa hapon.
2: I am broadcasting on all frequencies.
1: Every day.
3: IFM.
1: Music and news.

0: sulit ang gluten. Ah.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS. Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
3: Ang keratin na may plus.
4: Keratin plus.
5: Ang keratin na may plus.
6: Nagugutom ka na ba? O naghahanap ng masarap na kainan para sa bonding? Tara na sa Jose Jacinta's Grill and Restaurant. Dito, matitikman mo ang all-day breakfast. Lutong Pinoy, masasarap na pasta, at freshly baked pastries na siguradong babalik-balikan. May dine-in at take-out options na, kaya swak sa kahit anong craving. At kung may okasyon ka, birthday, seminar, family gathering, o kahit kasal, perfect venue na rin. May event place ka na, may pool area pa. At ang best, consumable pa ang pagkain. Matatagpuan sa Servito Street, Poblacion Mapandan. Bukas araw-araw, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Para sa reservations, tawag o text sa 0910-361-4033. Sa sarap at saya na parang bahay lang. Dito ka na sa Jose Jacinta's Grill and Restaurant.
7: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na RMN Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangusa Festival 2026 na puno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, ACES gift bag at cash prize. Kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network. Kasama ang Smart Dishwashing, bawat bahid, linis solid.
8: Back to back sa magandang hits na nakagagulay. IFM sa hapon, IFM sa

0: sulit ang glue.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS. I have headache. I have body pain.
3: Pag two, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
7: Magsanton Plus Gold.
6: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.

0: Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bacteria and virus tested. Bilip Iray Experto and Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Astig sa tugtugan.
4: Ay!
3: Kahit saan, napapakinggan.
4: IFM sa hapon.
5: Idol, Ruro Hugotero.
6: Idol, ang oras ay 4:57.
7: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Ang DJ kung humugot ay hugot na hugot.
6: Idol, Ruru Hugotero.
9: Ang ating oras. Maraming salamat po sa inyong naging pagsama sa akin sa Dear IFM at IFM sa hapon. Susunod naman isang oras na balitaan, IFM News Express Police Report kasama si Idol John Victorio back-to-back with RMN Network News. Once again, ako po si Idol Ruru Hugotero at bukas magkarinigan ulit tayo dito lamang sa 104.7 IFM, ang Idol Kung FM.
10: IFM sa hapon.
11: Everything you hear,
10: IFM
11: Music and News.

0: Kwentuhan, chill, na musikahan. Ang programa sa radyo na magsisilbing hangout place mo. IFM sa gabi. Monday to Saturday, 6 to 9pm. Dito, pwedeng pag-usapan anything under the sun and moon. Dahil ang DJ, katropa mo idol. Dito lang sa number 1 Music and News FM mo. 104.7 IFM Dagupan. Ang Idol Kong FM.
1: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
2: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
1: Racho to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
3: Ako Plus Alco Plus.
4: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin.
5: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
8: Isang paalala sa publiko, rabies season na naman. Sa panahong ito, mas mahalagang maging maingat at agad na magpatingin kung sakaling makagat o makalmot ng hayop. Sa Meditech Medical Clinic and Laboratory Animal Bite Center, may maaasahan kang ligtas, maayos at agarang serbisyong medikal. Ito ay PhilHealth at DOH accredited. Para sa mga kwalipikadong PhilHealth members, may libreng konsultasyon at libreng anti-rabies vaccination. Ang Meditech Medical Clinic and Laboratory Animal Bite Center ay may mga branches sa Mapandan, Manawag, San Jacinto at San Fabiana. Bukas mula Lunes hanggang Sabado, 7 a.m. hanggang 3 p.m. at tuwing Linggo, 7 a.m. hanggang 11 a.m. Ang Meditech ay bukas para sa lahat kabilang ang mga mula sa Karatig Bayan. Tandaan, ang rabies ay nakakamatay. Ngunit ito ay maiiwasan. Agad na magpatingin at magpabakuna. Isang paalala mula sa Meditech Medical Clinic and Laboratory Animal Bite Center.
9: Abangan ang pasada ng mga balita.
10: Mga idol, balitaan niya. Mapapakinggan programang IFM News Express Police Report. Oras po natin, alas 5:07.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. This time check is brought to you by Empress Shampoo for impressive hair.
13: Ito ang IFM, the Music and News FM station of RNN.
14: The Philippines' best.
13: Sa Dagupan, 104.7.
15: Hit after hit, IFM Philippines.
16: Member KBB.
9: Walang tigil na maghahatid ng napapanahon at nagbabagang mga balita ang buong pwersa ng IFM News Dagupan. Ihahatid namin ng mga balitang metro. Balita mula sa iba't ibang syudad sa lalawigang Pangasinan. Mga komprehensibong police reports sa buong Rehiyon 1 sa inyo din araw-araw. Lahat ng yan sa IFM News Express. Mabilis, malinaw, napapanahon at makatotohanang mga balita. IFM News Express. Araw-araw, tuwing alas 12 ng tanghali at alas 5 ng hapon sa number 1 Music and News FM 104.7 IFM Dagupan.
17: Narito na ang mga pasada ng maiinit na balita.
9: IFM News Express.
17: Narito na ang inyong tagapagbalita, Idol Jam Victorio.
18: Headlines. Police Report.
10: Mga idol, sa ulo po ng mga nakalap na Police Report.
18: IFM News Express. Police Report.
10: Pagpigil sa pagmamaneho ng minor de edad sa Calasiao, pinaiigting. Dalawang wanted, arestado sa kampanya laban sa illegal na pagsusugal sa San Carlos City. At dalawang wanted persons na aresto sa magkahiwalay na operasyon sa Pangasinan. Detalye ng mga police report na yan at iba pa, susunod na.
7: alisto sa bawat pangyayari upang maihatid ang mga nagbabagang police report. IFM News Express.

0: report.
1: Mga idol, sa detalye po ng mga nakalap na police report. Pinalalakas ang pagpapatupad ng pagbabawal sa pagmamaneho ng mga minor de edad sa Calasiao bilang bahagi ng pagsunod sa Republic Act 4136. Layunin itong mabawasan ang mga aksidente sa kalsada at maprotektahan kabataang hindi pahanda sa responsibilidad ng pagmamaneho. Binibigyan din sa kampanyang ito ang pananagutan ng mga magulang at tagapag-alaga na tiyaking hindi hinahayahang magmaneho ang mga minor de edad. Ang kakulangan sa karanasan at sapat na pagsasanay ay maaring magdulot ng seryosong panganib hindi lamang sa kabataan kundi pati sa ibang gumagamit ng kalsada. Sa ilalim ng Presidential Decree No. 603, maaring managot ang mga magulang o guardian na mapatutunayang nagpabaya sa kanilang tungkulin. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng aktibong paggabay at mahigpit na pagbabantay sa mga kabataan upang maiwasan ang anumang kapahamakan. Sa huli, ang disiplina at pakikiisa ng bawat pamilya ang susi upang mapanatili ang kaligtasan sa lansangan at maiwasan ang mga insidenteng maaring magdulot ng trahedya.
0: IFM News Express Police Report.
1: Samantala, sa San Carlos City, naaresto naman ang dalawang individual na kapwa may kinakaharap na kaso kaugnay ng illegal na pagsusugal sa isinagawang magkahiwalay na operasyon sa Barangay Bugalyon, Posadas noong Mayo 3. Bandang alas 4:30 ng hapon, nang unang na maisilbi ang warrant of arrest laban sa isa sa mga akusado dahil sa paglabag sa Presidential Decree No. 1602. May nirekomend ang piyansa na nagkakahalagahan ng 24,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Magkalipas naman ng ilang minuto, bandang alas 4:55 ng hapon, naaresto rin ang isa pang individual sa parehong lugar para sa kaparehong paglabag at may parehong kasong kinakaharap na may katulad ding halaga ng piyansa. Agad ay pinaalam sa mga naaresto ang dahilan ng kanilang pagkakadakip at kanilang mga karapatan alinsunod sa batas. Sa kasalukuyan sila ay nasa custody ng pulisya para sa kaukulang dokumentasyon at susunod na legal na proseso. Patuloy ang pinaiting na kampanya laban sa illegal na pagsusugal upang matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa komunidad at upang mapanagot ang mga lumalabag sa umiiral na batas.
0: IFM News Express Police Report.
1: Samantala, magkahiwalay naman na anti-illegal drug operations ang isinagawa ng mga otoridad sa lalawigan ng Pangasinan na nagresulta sa pagkakaaresto ng dalawang individual at pagkakakumpiska ng pinaghihinalaang shabu. Sa bayan ng San Quintin, ikinasa ang isang boy boss operation ba ng 1:25 ng hapon hanggang alas 4:20 kahapon. Isinagawa ito sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 1. Nauwi ang operasyon sa pagkakaaresto ng isang 36-anyos na lalaki. Nakumpiska muna sa operasyon ang tinatayang 0.40 grams ng pinaghihinalaang shabu na may halagang 2,720 pesos. Nakapalob ito sa tatlong heat-sealed plastic sachet. Kabilang din sa mga na-recover ang buy-bus money, isang cellphone, isang kahanang sigarilyo at isang motorsiklo. Samantala, sa bayan naman ng Alcala, isinagawa ang isa pang buy-bus operation na mula tanghali mag alas 12 ng gabi, kagabi hanggang kaninang madaling araw. Sa parehong koordinasyon sa PDEA Region 1, naaresto ang isang 39-anyos na lalaki. Nakuha sa sospek ang 0.35 grams ng pinaghihinalang shabu na may halagang 2,380 pesos. Bukod dito, nasamsam din ang budol money, buy-boss money, personal na pera, isang mobile phone at isang motorsiklo. Sa parehong operasyon ay sinagawang maayos na pagmamarka at inventaryo ng mga ebidensya sa mismo lugar ng insidente sa presensya ng mga kinakailangan saksi alinsunod sa umiiral na batas. Patuloy ang pinaigting ng kampanya laban sa illegal na droga upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa mga komunidad sa buong lalawigan.
0: IFM News Express Police Report.
1: Samantala, magkahiwalay naman na operasyon ang sinagawa ng mga otoridad na nagresulta sa pagkaka-aresto ng dalawang individual na kapwa may kinakaharap na kaso. Sa San Carlos City, bandang mag-alas 5 ng hapon noong Mayo 1, matagumpay na na-aresto ang 50-anyos na lalaki sa bisa ng warrant of arrest para sa paglabag sa Presidential Decree No. 1602. May nirekomend ang piyansa na nagkakalaga ng 24,000 pesos para sa mantalang kalayaan ng akusado. Kasalukuyan naman siya nasa custody ng pulisya para sa kaukulang proseso. Samantala, sa bayan naman ng Urbistondo, bandang alas 5:30 kahapon, nang hapon kahapon, naaresto naman isang 47 anyos na babae dahil sa kasong syndicated estafa na may kaugnayan sa Republic Act No. 10175. Ayon sa ulat, walang inirekomendang piyansa para sa naturang kaso. Kapwa ay pinaalam sa mga naaresto ang dahilan ng kanilang pagkakadakip at ang kanilang mga karapatan alinsunod sa batas. Sila'y kasalukuyan sa custody ng mga otoridad para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Patuloy naman ang pinaikti na kampanya laban sa kriminalidad upang matiyak ang kapayapaan at kaayusan sa buong komunidad.
0: IFM News Express Police Report. IFM News Express.
1: Alas 5:15 ang ating oras, mga idol. Unang bahagi pa lamang po ng ating balitaan. Narito pang ilan sa mga balitang dapat niyong pakatutukan sa aking pagbabalik.
0: IFM News Express Police Report. Headlines.
1: Sa ating pagbabalik, magkahiwalay na aksidente sa Ilocos Sur, ilang sugatan at pinsala sa sasakyan na iulat. Aksidente naman sa kalsada sa San Fernando City, La Union, na uwi sa pagkakasamsam ng ilegal na droga. At lalaki, sugatan sa pananaksak sa sulso na Ilocos Sur, suspect arestado. Detalye ng mga police report na yan at iba pa pagkatutukan sa aking pagbabalik makalipas ang ilang paalala. Mga idol, napapakinggan po tayo sa inyong mga talapihitan, 104.7 IFM Dagupan. Ako po'y magbabalik makalipas ang ilang paalala. Headlines. Idol Gemma Victorio sa programang IFM News Express Police Report.
0: IFM News Express Police Report.

0: Music and News.
1: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sardeng na ti panaglutluto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
2: Aguray manan, at the extra nga pang laban dita, iamung nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! New Alaksan Extra!
1: Wow, mas kinalaing pa?
2: One, pina-extra ti kinapaspas, up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Ang portorak pa'y manapo?
1: Daito yan, di pakbet! Doang nga order ti igado,
2: extra nga kinalaing, tap no extra nga kamat! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Chill Bath Soap. Inatay, so 99.9% ya bacteria and virus tested. Bilip Iray Experto and Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
3: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
2: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulit.
5: I have headache, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sis, ganda ng hair.
9: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
8: With regular use.
9: Naka-empress.
8: Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis.
8: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
10: Empress Shampoo. For impressive hair.
11: Nanay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BB deal. Mag Farex B araw-araw.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang BB deal. Mag Farex B araw-araw.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Idol, alas 5:20 na.
2: This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
3: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
4: Narito na ang mga pasada ng maiinit na balita. IFM News Express.
5: Narito na ang inyong tagapagbalita. Idol Jam Victorio.
6: IFM News Express. Police Report.
1: Mga idol, sa ikalawang bahagi po ng ating balitaan,
6: IFM News Express.
1: Isang vehicular traffic incident ang naawi sa pagkakadiskubre ng pinaghihinala ang illegal na droga matapos rumisponde ang mga otoridad sa banggaan sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Pagdarawan, San Fernando City, La Union, bandang alas 5:30 ng hapon kahapon. Ayon sa investigasyon, kapwa patungong timog ang isang motorized tricycle at isang motorsiklo nang tangkaing mag-U-turn ng tricycle. Sa puntong iyon, nabangga ito ng kasunod na motorsiklo dahilan upang matumba ang rider at magtamo ng pinsala sa pareho driver. Habang nililinis ang mga responding police ang lugar ng insidente, napansin ang isang transparent plastic sachet na nahulog umano mula sa motorsiklo. Nang suriin, naglalaman ito ng tinatayang 70 grams ng pinatuyong dahon ng pinaghihinala ang marijuana na may halagang humigit kumulang 8,400 pesos. Agad na isinagawa ang inventaryo at pagmamarka ng ebidensya sa mismong lugar sa presensya ng mga kinakailangan saksi at naitala rin gamit ang body-worn cameras alinsunod sa umiiral na alituntunin. Ang rider na inuugnay sa nasabing legal na droga ay dinala sa Ilocos Training and Regional Medical Center para sa agarang gamutan. Inihanda na ng mga otoridad ang pagsasampa ng kaukulang kaso habang patuloy ang investigasyon sa insidente.
6: IFM News Express Police Report.
1: Samantala, sa La Union pa rin mga idol, sugatan ng isang motorcycle rider at kanyang angkas matapos ang isang aksidente bandang alas 8:14 ng gabi sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Kabarawan, Kabaroan, Baknotan. Ayon sa paunang investigasyon, isang motorsiklo na minamalhaw ng isang 32-anyos na lalaki at may sakay na 31-anyos na babae ay bumabaybay sa southbound lane. Samantala, isang tricycle naman ang papasok sa naturang kalsada at tumungo sa inner lane. Pagdating sa lugar ng insidente, pumasok ang ikalawang sasakyan sa linya na dinaanan ng paparating na motorsiklo dahilan upang magbanggaan ng dalawang sasakyan. Tinamaan ng una ang likurang kaliwang bahagi ng tricycle. Dahil naman sa lakas ng pagkakabangga, nagtamo ng pinsala ang driver at backride ng motorsiklo. Agad silang sinugod ng mga responding tauhan ng BFP sa may district hospital para sa agarang lunas. Hindi naman nasugatan ang driver ng tricycle. Kapwa nagtamo ng pinsala ang mga sasakyan at patuloy pang tinatay ang halaga ng pagkukumpuni. Patuloy ang sinasagong investigasyon upang matukoy ang kabuuang detalye ng insidente.
6: IFM News Express Police Report.
1: Samantala, madako po tayo sa Ilocos Sur. Dalawang magkahiwalay na vehicular traffic incident ang naitala sa lalawigan ng Ilocos Sur na nagresulta sa mga sugatan at pinsala sa mga sasakyan. Sa Barangay Kalaoan, Candon City, bandang alas 8:00 ng gabi kagabi, nagbanggaan ang isang SUV at isang motorsiklo. Ayon sa investigasyon, patungong timog ang van habang tumatawid naman ang motorsiklo mula Silangan patungong Kanluran. Sa mismong lugar ng insidente, nabangga ng van ang likurang bahagi ng motor. Dahil dito nagtamo ng galos at ibang pinsala ang driver at backride ng motorsiklo at agad naman na isugot sa Candon City Hospital para sa lunas. Hindi naman nasugatan ang driver ng van. Kapwa nagtamo ng pinsala ang dalawang sasakyan na patuloy pang tinataya ang halaga ng pagkukumpuni. Samantala, isa pang aksidente ang naganap bandang alas 5:05 naman ng hapon noong Mayo 1 sa kahabaan ng National Highway sa Sinait. Sangkot sa insidente ang tatlong sasakyan, sedan at isang SUV. Batay sa ulat, bumagal ang unang sasakyan matapos senyasan ng isang traffic enforcer dahil sa sinasagwang parada kaugnay ng pista ng bayan. Sumunod ding bumagal ang kasunod na sasakyan, subalit hindi napansin ng pangatlong sasakyan ang pagbagal kaya ito ay bumangga sa nasa unahan. Dahil sa lakas ng salpukan, nagtulak-tulak ang mga sasakyan sasakyan na nagdulot ng karagdagang banggaan. Wala namang naiulat na nasugatan sa naturang insidente, ngunit lahat ng sasakyan ay nagtamo ng pinsala. Bagamat una lang nagtangkang magkasundo mga sangkot na partido, hindi ito natuloy matapos malaman ang kabuang halaga ng pagkukumpuni ng isa sa mga sasakyan. Patuloy ang paalala sa mga motorista na mag-ingat at sumunod sa mga lituntunin sa kalsada, lalo na sa mga lugar na may sinasagwang pampublikong aktibidad upang maiwasan ang aksidente.
6: IFM News Express Police Report.
1: Samantala, sa Ilocos Norte naman. Isang insidente ng pananaksak ang naganap madang alas 12:20 ng tanghali sa Mayosol Zona na nagresulta sa pagkakasugat ng isang 35 anyos na lalaki. Agad na rumisponde ang mga otoridad matapos makatanggap ng ulat hinggil sa insidente. Habang papunta sa lugar, nadata ng mga pulis ang isang tricycle na nagmamadaling isugod ang biktima. Kagad itong inilipat sa patrol car at tinala sa ospital para sa agarang gamutan. Batay sa punong investigasyon, nagsimula ang insidente bandang alas 11:50 ng umaga nang umano'y mag-amok ang suspect na nasa impluensya ng alak. Nang makaharap ang dalawang panig sa isang tindahan, nauwi ito sa mainitang pagtatalo. Sa gitna ng konfrontasyon, sinipan ng suspect ang biktima dahilan upang ito ay matumba. Gumanti naman ang biktima sa pamamagitan ng paghampas ng bato sa noo ng suspect. Nagpatuloy ang konfrontasyon hanggang sa makakuha ng patalimang suspect at sinaksak ang biktima ng dalawang beses na tumama sa kanyang kaliwang bahagi ng dibdib at balikat. Naaresto ang suspect sa kanyang tirahan ng mga responding pulis at tinala sa himpilan para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Patuloy ang investigasyon sa insidente habang tiniyak ang kalagayan ng biktima sa paggamutan.
6: IFM News Express Police Report. IFM News Express.
1: Mga idol, alas 5:27 ang ating oras. Ngayong araw ng Lunes, ika-apat na araw sa buwan ng Mayo taong 2026, May the 4th be with you, mga idol. Tayo pa'y mag-iingat at syempre pakaabangan pa rin po mga susunod na programang hatid po sa inyo ng inyong number one news and music station sa Pangasinan. 104.7 IFM, Degupan, mga idol. Mapapakinggan na susunod ang programang RMN Network News live from DZXL Manila. Mga idol, bagaman hindi po tayo napapanood ng live sa ating Facebook page, maaari nyo pa rin po kaming mapakinggan sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo. Mag-iingat po sa mga papauwi. Patuloy po kayong sasamahan hanggang mamaya ng inyong idol, yung FM, 104.7 IFM, Degupan. Nakasama po rin yung tagapagbalita, Idol Jam Victorio Tatak IFM.
6: IFM News Express Police Report.
4: At yan ang kabuuan ng mga balita sa oras na ito.
6: IFM News Express.

0: mga minamahal naming biyahero. Thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is a generic name of by Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inihahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack. Munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress.
4: Impressively smooth,
5: shiny, and healthy.
4: With regular use.
5: Naka-empress.
4: Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis.
4: Be an empress.
5: For impressive hair,
4: Empress Shampoo.
5: With regular use.
6: Empress Shampoo. For impressive hair.
7: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
8: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
7: Racho to eh.
8: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
9: Ako Plus Alco Plus.
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
12: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Go. With regular use, ang ganda-ganda natin.
13: Ang keratin na may plus.
14: Keratin Plus.
15: Ang keratin na may plus.
16: Si Mommy at si Washing Machine. Sa fried washing machine detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang fried washing machine detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is fried! All you need is
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS!
22: Kapili nga nito.
23: Ang mahal naman. 20 na lang.
22: Kinuha nito.
24: Ah! Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
25: Rexino Forte!
26: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
26: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Idol, matagumpay na nais sa gawa ang Maria Corina Cane Feeding Program sa Bangus Festival 2026. Maraming pamilya sa Barangay Pantal, Dagupan City ang napasaya at nakatanggap ng 100 boneless bangus at mainit na pagkain mula sa IFM Dagupan Team. Kitang-kita ang saya sa mga ngiti at nagpasasalamat ng ating mga kababayan. Isang simpleng tulong pero malaking bagay para sa mga pamilyang nakinabang. Ang programang ito ay dahil sa katuparan sa panguna ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks at RMN Foundation. Maraming maraming salamat din po sa ating mga sponsors, MJ Dagupan Boneless Bangus, Chill and Grind Cafe at Queen's Water Filling Station Dagupan City. Dahil sa inyong suporta, mas naging makabuluhan ang selebrasyon ng Bangus Festival. Abangan ang mas maraming programang may saya at malasakit mula sa 104.7 IFM Dagupan.
0: Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Radyo Manel Marahol. Araw na po na Lunes, Mayo 4, 2026.
2: Ako naman si Radyo Man, Jenny Pahilanga.
0: Narito na pangulo ng mainit na mga balita. Mga kasama, yung bayan ng San Julian sa Eastern Samar niyanig ng magnitude 6.1 na lindol ngayong hapon. Krus ng isang simbahan abay nasira.
2: Halos 200,000 na individual

0: Once albay apektado ng patuloy na pag-aalboroto ng bulkang Mayon, pagbuga na makapal na usok at abon ng bulkan, posible pang maulit ayon sa PVOX.
1: Maring magpatuloy pa po yung ganitong tahimik na paglabas ng lava ng Mayon Volcano.
2: Mahigit 2 pisong taas presyo sa diesel at gasolina, kasado na bukas LPG tatas din ng higit 13 pesos ayon sa Department of Energy.
3: For an 11-kilogram cylinder, that will be 13.42 pesos.
0: Committee report ng House Committee on Justice kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte nakatakda ng iakyat sa plenary ng Kamara matapos aprubahan ng komite.
4: The chair therefore declares the motion unanimously approved.
2: Mga kasambahay sa Buanga Peninsula may dagdag sahod simula sa Mayo 20.
0: Balita sa ibayong dagat, Iran nagbabala ng pag-atake sa U.S. forces matapos ang anunsyong escort plan sa Strait of Hormuz. RMN Network News.

0: Lindol. Mga kasama, sa detalye po ng ating mga balita, unahin natin ang report sa nangyari ng mga lindol dyan sa may Eastern Samar na nasa 6.1. May detalye mula sa Ramin Tacloban si Roger Manchester Sanita.
1: RNN Live Report.
2: Niyanigan ng magnitude 6.1 na lindol ang ilang parte ng Eastern Visayas bandang alas 2:09 ng hapon ngayong hapon, April 4, 2026. Naitala ang sentro nito sa layong 9 kilometers ilagang kanluran ng San Julian, Eastern Samar na may lalim na 10 kilometro. Naramdaman ang intensity 5 sa mga bayan ng Canavid sa Eastern Samar, Dulag at Alang-Alang sa Leyte at Gandara sa Samar. Umabot naman ng intensity 4 sa Abuyog, Palo at Carigara sa Leyte, habang intensity 3 sa ilang bahagi ng Biliran, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte at maging sa Sorsogon. Bahagyaring naramdaman ang lindol sa ilang lugar sa Cebu, Masbate, Albay, Davao Occidental at Iloilo. Sa Tacloban City, makikitang naglabasan ang mga empleyado at interns ng RMN Tacloban at iba pang establishmento sa Burgos Street matapos maramdaman ang malakas na pagyanig. Sa isang simbahan naman sa Oras, Eastern Samar, nasira ang isang krus matapos malaglag dahil din sa lindol. Dahil dito, agad na sinuspinde ng pamahalaan ang panlalawigan ng Eastern Samar, ang klase at trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno upang magsagawa ng assessment sa posibleng pinsala. Nagpatupad din ng suspensyon ng klase ang Eastern Visayas State University ngayong hapon at pansamantalang online classes lamang bukas habang isinasagawa ang structural inspection ng kanilang mga gusali. Pinag-iingat naman ng mga otoridad ang publiko laban sa posibleng aftershocks, hinihikayat ang lahat na manatiling alerto at sumunod sa mga safety protocols. Kasama mo sa RMN Tacloban, Rajuman at Chester Sanita, Tatak, RMN.
1: RMN, tutok, lindol.
3: And Ramsey na natiling nakantabay kaugnay ng pinsala ng magnitude 6 na lindol na yumanig sa Eastern Samar ngayong araw. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo.
1: RMN Live Report.
4: Nakaantabay na National Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga ipapadalang impormasyon ng mga local disaster units kaugnay ng epekto ng magnitude 6 na lindol na yumanig sa Eastern Samar ngayong araw. Ayon sa NDRRMC, wala pang naipapadalang ulat ng casualties o pinsala ang nasabing lindol. Gayunpaman, ay nagsasagawa na ng assessment ang mga regions at local disaster risk reduction and management offices sa mga naapektuhan na lindol. Nabatid na kinumpirma ng PIVOC sa kaninang 2:09 ngayong hapon ay niyanig ng magnitude 6 na lindol ang bayan ng San Julian, Eastern Samar. Samantala, naramdaman naman ang intensity 5 sa Tacloban City sa lalawigan ng Leyte. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
0: Mga kasama, sa ibang balita naman, posible pang maulit ang pagbuga ng makapal na usok at abo ng bulkan Mayon. Kasunod ito ng pagbuga ng abo ng bulkan noong Sabado na nagdulot po ng asphalt sa maraming barangay doon sa Albay. Sa panayon ng DZXL RMN in Manila, sinabi ni FIBOC Supervising Science Research Specialist na si Dr. Paul Alanis na tili pa rin ang banta ng pagbuga ng pyroclastic flow o uso na nangyari naman noong Sabado. Pero paliwanag ni Alanis, normal ng aktibidad dito ng bulkan at ang naobserbang pagguho noong Sabado ay mula sa malaking bahagi ng lava flow.

0: At sa kabilang ito, natili ring tahimik ang bulkan at wala pang indikasyon para itaas ang alert level.
1: Wala pong pagputok na nangyari noong Saturday. Yun nga po, pinapaliwanag namin na may isang malaking bahagi po ng lava flow ang natipak. At ito po nga po yung pinanggalingan nitong pyroclastic density current or uson na nagdulot ng pagbagsak ng abo doon sa mga bayan ng Albay. Kung ano po yung nakita natin noong January 2026, nung tinaas natin to alert level 3, ganun pa rin po yung ano yung nakikita natin na date. Based po doon sa mga data na nakukuha namin, maaaring magpatuloy pa po yung ganitong tahimik na paglabas ng lava ng Mayon Volcano.
0: Samantala, pinag-aaralan pa ng FIBOS ang posibleng pagpapalawa pa ng 7 kilometers mula sa kasalukuyang 6 kilometers ang permanent danger zone.
1: Kung magkaroon po ng ano, may possibility or may danger kaming nakita na lumagpas yung mga uson sa, or umabot or lumagpas dun sa 6 kilometer permanent danger zone, yung linya dyan, yung pinaka ano, minimum na ano, distansya, maring tasan po namin or lakihan yung area na kailangang evacuate. Pero sa ngayon po, based on our assessment nung nangyari nung Sabado, yung pinaka malayo na inabot po ay nasa lagpas lamang po ng 5 kilometers. So still within the ano naman po yun, 6 kilometer permanent danger.
0: Yan si FIBOC Supervising Science Research Specialist Dr. Paul Alanis.
2: Halos 200,000 na individual sa Albay apektado ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Kevin Alba ng RMN Naga.
3: RMN Tutok Bulkan.
4: Umabot na sa 195,363 katao o katumbas ng 55,191 na pamilya ang nakaranas ng epekto ng malakas na pag-uulan ng abo mula sa Bulkang Mayon nitong Mayo 2. Kasunod yan ng sunod-sunod na pag-abdaloy ng pyroclastic density currents sa bahagi ng Misigali. Sa datos ng Albay Provincial Information Office, apektado na ang iba't ibang barangay sa lalawigan ng Albay. Pinakamarami ang naitala sa bayan ng Uwas na mayroong 53 na barangay. Sinundan niya ng Ginubata na may 41 na barangay, Ligao City na may 19 at Kamalig na may 16 na barangay. Sa Kabuuan, tinatayang nasa 129 na barangay ang naapektuhan ng matinding asphalt na nagdulot ng zero visibility, pagdumi ng hangin at panganib sa kalusugan ng mga residente. Kung kaya patuloy rin ang panawagan na magsuot ng face mask o basang bimpo para makaiwas sa epekto ng abo. Samantala, patuloy ang isinasagawang clearing operation ng mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya sa mga bayan ng Kamalig at Ginubatan upang alisin ang makapal na naipong abo sa mga kalsada at pampublikong lugar. Layunin itong mapabilis ang pagbalik sa normal ng transportasyon at maiwasan ang karagdagang panganib sa kaligtasan ng publiko. Kasama mo mula dito sa RMN DWNX Naga, Radyoman Kevin Alba Tatak, RMN!
0: Sa ibang balita, mga kasama, ang Department of Energy inanunsyo ang bahagyang pagtas bukas ng presyo ng diesel at gasolina. Detalye mula kay Rajaman Joyce Adra.
5: RMN Live Report.
6: Inanunsyo na nga Department of Energy ang bahagyang pagtas bukas sa presyo ng diesel, gasolina at LPG. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garino, na 2.66 sa pesos ang itataas sa diesel, 2.21 naman sa gasolina, habang may bawas presyo sa kerosene na 3.53 pesos.
7: This is due to the fact that for all the products that there hasn't been any significant increase or decrease on the prices of diesel and gasoline. And
6: kinumpirma naman ni Garina na may pagtaas din ng 13.42 pesos sa presyo ng 11 kilogram ng LPG.
7: An adjustment of 1 peso and 22 centavos per kilogram, and then for an 11 kilogram cylinder, that will be 13.42 pesos. This is still big, pero it's substantially lower than the previous adjustments, the mga 300 pesos.
6: Pinipirma naman ni Garin na nanabawasan ang konsumo ng bansa sa langis. Tiyak din ang kalihim na may 53 days na buffer stock ng diesel at gasolina ang bansa, habang 167 days naman ang buffer stock sa kerosene, 71 days sa jet fuel, 62 days sa fuel oil, at 40 days sa LPG. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Manjoyce, Cunyatas, Adra, Tatak, RNN.
2: Lifeline subsidy sa kuryente ipinasusuri ng palasyo sa Kongreso para sa mas patas na sistema. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Chanel Salazar.
5: RNN Live Report.
3: Iminunggangi ng palasyo na muling suriin ng Kongreso may iral na lifeline subsidy sa kuryente upang matiyak ang balanse sa pagitan ng mga benepisyaryo at iba pang electricity consumers, partikular ang middle income earners. Ito'y matapos almahan na mga middle income earners ang sigil na subsidiya sa kuryente para sa mga four-piece o mga pinakamahihirap. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, matagal nang umiiral ang naturang polisiya. Ang lifeline subsidy anya ay patuloy na nagbibigay diskwento sa mahihirap na sektor, kabilang mga beneficiaryo ng 4-piece na bahagyang pinapasa sa ibang consumer. Ito man binigyan din ni Castro na mahalaga mapag-aralan ito muli upang makahanap ng mas patas na mekanismo na hindi isinasakripisyo ang tulong sa nangangailangan ngunit hindi rin labis na nagpapabigat sa ibang sektor ng lipunan.
8: Naman po ayon sa record ay nagsimula pa noong 2001 sa panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. At ito ay na-extend sa panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. At na-extend ito for 20 years. At sa panahon ni dating Pangulong Duterte, lumawak pa ito hanggang 50 years. So ito ay matagal ng batas na i-extend na lamang. At siguro ang pinakamaganda rito, mabusising muli ng Kongreso kung ano ang nararapat para sa magkakaroon tayo ng balanse na pagtulong sa ating mga kababayan.
3: Si Palas Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajaman Chanon Salazar, Tatak RMN.
0: Samantala, mga kasambahay sa Buanga Peninsula, abay may dagdag sahod simula sa Mayo 20. Detali mula kay Rajaman Jairus sa Piña, Florida. Jai.
5: RMN Live Report.
9: Radyo Manila, inanunsyo nga ng National Wages and Productivity Commission ng pagtaas ng sahod ng mga kasambahay sa Zamboanga Peninsula ngayong buwana. Ito ay matapos na aprobahan ng Regional Wage Board ang 500 piso hanggang 1,000 piso na aumento sa bunga ng sahod ng mga domestic workers sa reyon. Epektibo sa May 20, nasa 6,000 na ang maiuwi kada buwan ng mga kasambahay na nasa first class municipalities at chartered cities kabilang sa lalawigan ng Sulu. Habang 5,500 pesos naman mula sa dating nasa 5,000 piso ang magiging buwan ng sahod ng mga kasambahay sa iba pang bayan sa rehiyon. Saklaw ng wage hike ang mga lungsod ng Dapitan, Dipolog, Isabela, Pagadian, Zamboanga at ang mga lalawigan ng mga Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Zamboanga, Sibugay. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manjairus, Peña, Florida, Tatak RMN.
2: Nakatakda ng iakyat sa plenaryo ng Kamara ang committee report ng House Committee on Justice kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos bumoto pabor sa committee report at sa kaakibat nitong resolution at articles of impeachment ang 55 miyembro ng committee.
10: Out of 55, justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report, to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved.
2: Kasabay nito, isinapinal na rin ng komite ang apat na articles of impeachment na kinabibilangan ng maling paggamit at pag-abuso sa confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman kung saan pinadagdag ang kabiguan na i-divest ang business interest nito, bribery and graft and corruption, particular sa Department of Education, pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kasunod nito, pagbobotohan ng lahat ng miyembro ng Kamara Kamara sa plenary ng committee report kasama ang resolution at articles of impeachment. Dapat itong makakuha ng 1/3 o 106 na boto ng mga kongresista para pagtibayin o kaya ay ibasura. Kapag pinagtibay sa plenary ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara, ay saka pa ito may susumite sa Senate Impeachment Court.
0: Samantala, meron namang isang senador isiniwalat na may pananakot sa mga mambabatas na hindi boboto sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Kasama mo sa balita, Radyo Man Conde Batak.
5: RNN Live Report.
11: Ibinulgar ni Senator Aimee Marcos na may pananakot ngayon sa mga mambabatas para bumoto ng pabor sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kay Senator Marcos may banta na ipo-later release o ititenga ang mga proyekto ng mga kongresista at mga senador at kung hindi susunod ay kakasuhan sa ombudsman. Tanong ng senadora, pananakot ba itong ginagawa sa mga mambabatas para bumoto sa impeachment laban kay VP Sara?
12: For later release. Ibig sabihin, itetenga yung kanilang mga project. Ngayon, nasanay na sa hirap at hirap pa rin na talagang walang mga project, walang lumalabas. Ngayon, yung three little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Eh ano ba ito, nananakot?
11: Sinabi pa ni Senator Aimee na walang duda na aakyat talaga sa Senado ang impeachment case laban sa Vice Presidente dahil madali lang namang makakuha ng 1/3 na boto sa Kamara. Katunayan anya, inaabangan na nilang impeachment at tungkol dito sana ang pagpupulungan ng minorya kanina, subalit marami sa mga miyembro ang hindi nakahabol. Naunang sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na magkakaroon ulit sila ng meeting ngayong Linggo para talakayin ang tungkol sa impeachment trial. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak RMN.
2: Representative Erisa iginit na pamumulitika lang ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Detalye na ang balitang yan mula kay Radyo Man Grace Mariano.
5: RMN Live Reports.
13: Sinuligsa ni Caloocan Representative Edgar Erice ang impeachment proceedings na kay Vice President Sara Duterte at tiniyak na hindi siya lalahok at hindi siya boboto sa oras na ito haihag na senaryo. Gerele, pamumulitika lamang ito at di pagsusong ng pananagutan kung na ginagamit lang anya ang resources at iba't ibang tanggapan ng pamahalaan para wasak ang kalaban sa punta. Hindi rin bumilib si Erice sa Ramila Madria at sa mga alegasyon nito laban kay VP Duterte.
14: This is about partisan politics. This is about destroying your enemies using instrumentalities of government like the NBI, the AMLAC, the COA to persecute a political opponent. Nakakatakot po ito. Dahil hindi ito matatapos. Kung magagamit ito ngayon para i-persecute yung mga political opponents, paano kami? Opponent din naman, administrasyon na ito. This is not about evidence. Imagine, pinagtiyagaan yung kalokohan ni Madriaga.
13: Bunsod nito ay nanawagan si Erice sa Mariana na huwag magpapauwi dahil ang bayan anya ang magiging palunan anuman ang maging resulta ng proseso ng impeachment laban kay Vice President Duterte. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
0: Samantala naman, tiwala si Senator Erwin Tulfo na walang palitan ng liderato na mangyari sa gitna na rin ang posibilidad na iakyat ng Kamara ang mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon po dito kay Tulfo, malabang makakuha ng boto para magkaroon ng pagpapalit ng Senate leadership. Kumpiyansa rin si Senator Erwin na solid ang suporta ng mayorya kay Soto. Sinabi pa ni Tulfo na uunahin pa bang pag-usapan ang isyu ng pagpapalit ng liderato kung masyado ng maraming problema ang bansa tulad ng napakataas na presyo ng petrolyo, healthcare, mahal na presyo ng pagkain at mababang pasweldo. Git pa ng mamabatas, mas dapat na unahin ang mga nabanggit na problema at isantabi na muna ang mga sarili at ang mga partido.
2: Pag-convene ang impeachment court, haharangin umano ng minorya ayon kay Senator Robin Hood Padilla. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Man Conde Batak.
5: RNN Live Reports.
15: Paharangin umano ng minority bloc sa Senado ang pag-convene ng impeachment court sa kaliyakyat na ng Kamara ang mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Robin Hood Padilla, trabaho ng minorya ang pumutol o pumontra, hindi lang sa usapin ng impeachment kundi sa lahat ng bagay na tinatalakay sa Senado. At dahil ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho sa oposisyon, hindi sila dapat pagbintangan ng mga bias o minoritan. Pag-upos sila pumaharang sa pag-convene ng Senate Impeachment Court. Binigyan din pa ni Padilla na parliamentary procedure ito na dapat ilang sundin at ito ang sinasabi ng demokrasya.
16: Di ba ang papel naman ng minority to oppose?
15: Mm-mm.
16: Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito,
15: mm-mm,
16: ang trabaho namin ay i-oppose.
15: So
16: sana huwag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, huwag kaming sabihan na kami ay bias. Trabaho po ng minority yon. Yan po ang parliamentary procedure na dapat naming sundin. Yan po ang sinasabi ng demokrasya. Oh. Eh, natural lang yun. Natural niya yun. Eh, yun ang parliamentaryong ano eh, kauga. Oh. Sa'yo naman, tagal yun na dito. Basta minority yan ang papel.
15: Samantala, sinabi naman ni na Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senator Jinggoy Estrada at Senator Ivy Marcos na wala silang napag-uusapan sa pulong kanina ng minorya tungkol sa pagharang ng oposisyon sa pag-convene ng impeachment court. Kinontra ni Cayetano na unang pahayag ni Padilla at anya maraming abogado sa minorya at kung ano ang tama, nasa rules, sa batas at sa konstitusyon ay iyon ang susundin ng kanila grupo. Kasama mo sa DZX Bell Arm in Manila, Radyo Mantuan, Debata, Tatak, RNN.
0: Sa kabilang dako naman ng Korte Suprema, pinagkokomento si Senate President Vicente Soto III kaugnay sa petition na ipakontem dilan sa pagbatiko sa binasurang impeachment ni VP Sara Duterte. Detali ng balita mula kay Rajaman Jairus sa Piña, Florida.
5: RNN Live Reports.
17: Kinumpirma ng Korte Suprema na pinagkokomento nila si Senate President Vicente Tito Soto III sa petisyong humihiling na patawan siya ng indirect contempt. Ito ay kugnay sa naging payag noon ni Soto sa isang panayam na susuportahan na niya ang charter change dahil pwede naman namunang galawin ng Supreme Court ang konstitusyon na nagugat ito sa desisyon ng SC na nag-declarang unconstitutional o labag sa saligang batas ang Articles of Impeachment noong nakaraang taon laban kay Vice President Sara Duterte. Inilabas ang resolusyon noong April 8 na nagbibigay ng 10 araw sa respondent para magkomento. Pero sinabi ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting na ngayong araw pa lamang ito ipinadala sa kampo ni Soto. Ibig sabihin, binigyan ng hanggang May 14 si Soto para magayon ng kanyang komento. Iniayin ni Attorney Ferdinand Topacio ang petisyon nitong Pebrero para hilingin na ipakontempt si Soto dahil sa umano'y pambabastos sa kataas-taasang hukuman at kalabisan sa pahayag na nakasira sa institusyon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manjairus Peña, Florida, Tatak RMN.
2: Pinagpapaliwanag ng Senate Ethics Committee si Senator Bato de la Rosa sa planong pag-amyenda sa rules ng Senado kaugnay ng matagal na pag-absent ng senador pero patuloy ang pagtanggap ng sweldo. Ayon kay Senate Ethics Committee Chairman Senator J.V. Hercito, may nakabimbing proposal na higpitan ang rules sa pag-absent ng mga senador kabilang ang pag-amyenda sa no work, no pay policy. Humingi na anya sila ng komento mula kay de la Rosa at anumang pagbabago ay dadaan pa sa plenaryo.
18: Committee already assessed Senator De La Rosa to comment on the proposal to amend the rules. So, inaantay lang ng committee yung response for Senator De La Rosa because there's from the public, because of the issues, there is a proposal to amend the rules of the Senate already on absentee. So, inaantay na the committee already acted on it by asking Senator De La Rosa to comment regarding this proposal to amend the rules.
2: Samantala, apat na ethics complaints ang ibinasura dahil sa kakulangan sa form and substance, ngunit maaari pa itong i-refile.
5: RNN Police Report.
0: Mga kasama dun sa Abra Police patay, kinakasama nito at anak nito sugatan sa nangyaring aksidente. Mula sa FM Baguio, may detalye Idol Noli Christian Salio.
5: RNN Live Report.
19: Nasawi ang isang pulis habang sugatan naman ang kanyang kinakasama at anak matapos sumalpok ang kanilang sinasakyang pickup truck sa isang puno sa barangay Pamutik Pidigan sa probinsya ng Abra. Kinilalang nasawi na si Police Corporal Stephen Dauines at ayon sa investigasyon, papunta na sana sa bayan ng Banggad ang sasakyan nang pumutok ang kanang likurang gulong nito na nagdulot ng pagkawala ng kontrol at pagbangga sa isang puno sa gilid ng kalsada. Idiniklarang dead on arrival si Dauines dahil sa matinding tama sa ulo. Isinugo naman sa ospital ang kanyang kinakasama na si Police Corporal Maricel Abalos at ang kanilang anak na nakaupo sa likurang bahagi ng sasakyan. Si Dauines ay tubong Tadjan, Mountain Province at nakatalaga sa 2nd Abra Provincial Mobile Force Company habang si Abalos ay kasapi naman ng Banggan Municipal Police Station. Nagpahayag naman ng pakikiramay ang mga kasamahan ni Dauines sa pulisya at inilarawan siya bilang isang dedikadong lingkod bayan at mabuting kasamahan. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Noli Christian Salio. Tatak, RMN!
2: Mga barangay decorations sa Lapu-Lapu City, Cebu para sa ASEAN Summit pinagsisira. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Ken Galinea ng RMN Cebu.
5: RMN Live Report.
2: Ikinadismaya ng lokal na pamalaan sa lungsod ng Lapu-Lapu ang pagsira ng ilang mga dekorasyon sa iilang mga barangay sa lungsod na para sana sa nalalapit na Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit na magsisimula na sa susunod na mga araw. Ang mga nasigurang dekorasyon ay sa barangay Ibo at Paho sa naturang lungsod. Dahil dito inihayag ni Lapu-Lapu City Lone District Congressman General Dahong Chan na handa itong magbigay ng reward para sa makakapagbigay ng mga impormasyon upang matukoy kung sino ang nagsira sa ilang mga dekorasyon sa barangay. Inatasan din ni Chan ang kapulisan na mag-iimbestiga at mangalap mga video mula sa mga CCTV camera sa lugar upang matumbok ang mga nasa likod ng paninira ng mga decorations. Ang paglalagay ng mga decorations at welcome arcs sa mga barangay sa Lapu-Lapu City ay inisyatiba ng National Commission for Culture and the Arts upang i-showcase ang iba't ibang artistic talent sa pagpapaganda ng kanilang mga barangay at bilang paghahanda na rin sa ASEAN Summit na gagarapin sa lungsod ng Lapu-Lapu. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Mankin Galinea, Tatak, Arlemen. Balita tayo sa Ibayong Dagat. Nagbabala ang Iran military na atakihin nila ang U.S. forces kung papasok ang mga ito sa Strait of Hormuz. Ito matapos ang anunsyo ni U.S. President Donald Trump na sisimulan na nila ang pag-guide sa mga barkong daraan dito. Ayon kay Trump, ang paggabay sa mga ito ay humanitarian gesture para sa mga crew ng barko na nauubusan na ng pagkain at iba pang supply. Pero nanindigan na ang naatake sila kung sakali man panindigan ng U.S. ang nasabing hakbang.
5: RMN Network News.
0: Mga kasama, sumenyo po ng unang mga balita. Ito pa rin si Radyo Manel Maracol.
2: At Radyo Man Jenny Pahilanga.
0: Mula po sa RMN Broadcast sa Studios Atlanta Center, Manila. Dyan sa mga taga Negros, maayong gabi!
5: You are listening to IFM Music and News.
20: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inihahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack. Munting regalo, handog para kay nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Digupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay nanay. Idol ko si nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Digupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si nanay, the IFM Digupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Digupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
1: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
21: Ako Plus, Alco Plus. Isopropyl.

0: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Basta pag nilalagnat,
2: dapat matik. Ibay, Jessic.
1: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
2: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga doc sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number, FTB-252384, Series of 2026.
7: Kapili nga nito.
8: Ang mahal naman. 20 na lang. Kapili nga nito.
9: Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
10: Rexido Forte!
11: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
15: Ang keratin na may plus.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easing-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS!
15: Masayang kwentuhan, chill na musikahan. Ang programa sa radyo na magsisilbing hangout place mo. IFM sa gabi, Monday to Friday, 6 to 10pm. Dito pwedeng pag-usapan anything under the sun and moon. Dahil ang DJ, katropa mo idol. Dito lang sa number 1 music and news FM mo. 104.7 IFM Dagupa, ang idol kong FM.
8: Ita Ronnie!
16: Idol, isang magandang gabi sa iyo. Ang oras natin ay 6:08.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS.
1: Pagbasa sa ikawalong kabanata ng aklat ni Juan, talata 1-59. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinabukasan, maaga pa, nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanyang lahat, kaya't umupo siya at nagsimula siyang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi niyo?" Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila yon, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, iniwan nilang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, "Nasaan na sila? Wala na bang humahatol sa'yo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. At sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na. At mula ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan." Muling nagsalita si Jesus sa mga pariseyo at sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at hindi na lalakad sa kadiliman." Sinabi naman sa kanya ng mga pariseyo, "Ikaw lang ang nagpapatotoo tungkol sa iyong sarili. Walang kabuluhan ang ganyang patotoo." Sinabi ni Jesus, "Kahit ako nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, totoo naman ang aking sinasabi, sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking pupuntahan. Umatol kayo ayon sa mga pamantayan ng tao, ngunit hindi ako humahatol kanino man. At humatol man ako, tama ang aking paghatol, sapagkat hindi lamang ako ang humahatol, kundi kasama ko ang Ama na nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang saksi. Nagpatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpapatotoo rin ang Ama na nagsugo sa akin."

0: sa akin. Siya'y tinanong nila, "Nasaan ang iyong ama?" Sumagot si Jesus, "Hindi ninyo ako kilala at hindi rin ninyo kilala ang aking ama. Kung kilala ninyo ako, kilala rin ninyo siya." Ito'y sinabi ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa templo at sa dakong kinaroroonan ng mga lalagyan ng mga alay. Ngunit walang nangahas na humuli sa kanya, sapagkat hindi pa yon ang itinakdang panahon. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako'y aalis at hahanapin ninyo ako. Ngunit hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Mamamatay kayo nang hindi pa nagpapatawad ang inyong mga kasalanan." Nag-usap-usap ang mga Hudyo, "Magpapakamatay kaya siya? Kaya niya sinabing hindi tayo makakapunta sa pupuntahan ko?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Kayo'y mula dito sa ibaba, ako'y mula sa itaas, kayo'y mga taga-sanlibutan, ngunit ako ay hindi. Kaya sinabi ko sa inyong mamamatay kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwalang ako'y ako nga, mamamatay nga kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan." "Sino ka nga bang talaga?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Matagal ko nang sinabi sa inyo kung sino ako. Marami akong masasabi at maihahato laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin at ang narinig ko sa kanya, ang ipinapahayag ko sa sanlibutan." Hindi nila nauunawaan ang ama ang tinutukoy niya. Kaya't sinabi ni Jesus, "Kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y ako nga. Wala akong ginagawa batay sa sarili kong kapangyarihan. Ang ipinapasabi lamang ng ama ang siya kong sinasabi. At kasama ko ang nagsugo sa akin at hindi niya ako iniiwan, sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa kanya." Maraming nakarinig nito ang sumampalataya sa kanya. Sinasabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa kanya, "Kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo ay tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo." Sumagot sila, "Kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailanman hindi kami naalipin inuman. Paano mo masasabing palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Pakatandaan ninyo, ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ang kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak. Nalalaman kong mula kayo kay Abraham, ngunit pinagsisikapan ninyong ako'y patayin, sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking mga aral. Ang nakita ko sa aking ama ang siya kong sinasabi sa inyo, at ang narinig ninyo sa inyong ama, ang siya namang ginagawa ninyo." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kung kayo tunay na mga anak ni Abraham, tinularan sana ninyo ang kanyang ginawa. Sinasabi ko lang ang katotohanan ng narinig ko mula sa Diyos, ngunit pinagsisikapan ninyong ako'y patayin. Hindi ganoon ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama." Sumagot sila, "Di kami mga anak sa labas. Iisa ang aming ama, ang Diyos." Sinabi ni Jesus, "Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iniibig sana ninyo ako, sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kung hindi isinugo niya ako. Bakit hindi ninyo nauunawaan ang mga sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw niyong tanggapin ang itinuturo ko? Ang Diablo ang inyong ama, at ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Noon pa man, mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Likas sa kanya magsinungaling, sapagkat siya'y talagang sinungaling, at siya ang ama ng kasinungalingan. Ayaw ninyong maniwala sa akin, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Sino sa inyo ang maaaring magpatunay na ako'y nagkasala? At kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? Ang mula sa Diyos ay dumirinig ng mga salita ng Diyos. Subalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos." Sinabi ng mga Hudyo kay Jesus, "Di ba tama ang sinabi naming ikaw ay Samaritano at sinasapian ng demonyo?" Sumagot si Jesus, "Hindi ako sinasapian ng demonyo. Pinaparangalan ko ang aking ama, ngunit ako'y nilalapastangan ninyo. Hindi ako naghahangad na ako'y parangalan. May isang nagsisikap na ako'y parangalan at siya ang magpapasya. Pakatandaan ninyo, ang tumutupad ng aking salita ay hindi mamamatay kailanman." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayon natitiyak namin, sinasapian ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, ngunit sinasabi mong hindi mamamatay kailanman ang sino mang tumutupad ng iyong aral. Mas magaling ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano bang palagay mo sa iyong sarili?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, walang kabuluhan yon. Ang nagpaparangal sa akin ay ang aking ama at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya kilala, ngunit siya'y kilala ko. Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit kilala ko siya at sinusunod ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taong gulang, paano mo masasabing nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipanganak si Abraham, ako ay ako na. Nagsidampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Ito ang salita ng Diyos.
1: Ito ang IFL, the Music and News FM station of RNN.
2: The Philippines' best.

0: Music and News.
1: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tapno extra ti kita.
2: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
3: Aguray manan, at da extra nga pang laban dita. Iamung nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. You, alaksan extra!
1: Wow, mas pinalaing pa?
3: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus alaksan FR.
4: Ang porto na nakpay man apo?
1: Daito yan, di pakbet. Doang nga order ti ingado.
3: Extra nga kinalaing, tapno extra nga mat. You, alaksan extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin.
8: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ECS!
11: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ng mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santog Plus Gold.
12: Mabibili sa mga butika.
13: IFM sa gabi.
14: Nanay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.

0: Online present ang 104.7 IFM, ang Idol Kong FM.
1: Sis, ganda ng hair.
2: Naka-empress.
1: Impressively smooth, shiny, and healthy.
2: With regular use.
1: Naka-empress. Nakaka-impress.
2: Try mo na, sis.
1: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
3: Empress Shampoo. For impressive hair.
4: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawin ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
5: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
6: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi corrupt!
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, dito ako, believe.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: May budget.

0: sulit ang glue.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS.
2: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: IFM sa gabi. Ang DJ na ang tawa, ulam na. Mapa-ulala. With Idol Tita Ronnie.
6: Idol, oras natin, 6:29.
7: This Titan Check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
8: This Time Check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
9: That Time Check was brought to you by Windsor. Win from within. Visit windsor.ph. Windsor. Win from within. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: IFM sa gabi.
8: IFM.
6: Isang magandang, magandang pakiramdam ko ngayon dahil Lunes. May the force be with you, Idol. Sabi nga ng Star Wars. Hello sa mga idol nating pinanganak during, or hindi naman pinanganak, pero kinamulatan. Ayun, ang Star Wars. May the force be with you. Ipaalala ko lang, no, kung sino yung mga karakter doon. Oh, wait lang. Mukhang hindi ko na kailangan ipakilala eh. Parang kilala mo na kung sino yung mga karakter doon eh. Diba? Sa Star Wars. Alam mo ba, in 1977... yung original na Star Wars. Tapos nagkaroon ng prequel trilogy 1999. Tapos nagkaroon ng sequel, yun yung roughly mga 2015 to 2019, The Force of Awakens, yung mga ganun na. O, kaya depende na lang sa'yo kung anong era mo na panood yung Star Wars. May the force be with you. Oh, ilan sa mga key figures, Idol, na kilala pag sinabi mong Star Wars? Andyan si Luke Skywalker. Oh, siya naman kilala ko lang dun eh. Si Luke Skywalker. Si Darth Vader. Si Princess Leia. Ayan, mga yan eh. At syempre, sigurado, kilala mo si Obi-Wan Kenobi. Again, hindi ka nag-review, hindi mo na kilala kung sino si Obi-Wan Kenobi. O sige, eto, baka kilala mo si Yoda. Ala, hindi mo kilala si Yoda. Si Yoda yung parang ano, kung dito sa Pilipinas, meron tayong Imaw sa Encantadia. Sa Star Wars, meron silang si Yoda. Diba? Shout out sa mga idol natin na ayan, na refresh. Dahil may the force be with you, ika nga natin, Idol. Diba? Ang puwersa ng buong buwan ng Mayo na way punong-puno ng blessing. Ang puwersa ng buong Mayo na way punong-puno ng pagmamahalan. Alam mo yun? Kaya, Idol, God bless each and everyone. Umpisahan na natin ang masayang kwentuhan. Alas 6 hanggang alas 10. Ayan, good evening sa mga idol natin present na ngayong gabing ito sa ating programang IFM sa gabi. By the way, nako, eto na nga. Narinig mo naman na siguro, di ba? Alam mo na siguro yung bagong pakulo namin. Sinabi na namin to ni Idol Maya, kaya huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Sumali ka na kagad sa ating IFM The Gupan Mother's Day promo. Idol ko si nanay, isali mo na yung nanay mo, anak. Mag-post ka lang na larawan ni nanay habang abala siya sa gawaing bahay. Picturean mo, may mampupusak. Picturean mo, may mangkukumis na puto. Picturean mo, may man papanis, manluluto, ano ang babae, ano ang titrabaho ng nanay mo. Isa siyang traffic enforcer, isa siyang lady guard, isa siyang chef, whatever, di ba? Kasi alam mo naman ang nanay, very versatile yan. Kahit anong trabaho, pwedeng pasukin, di ba? Lagyan mo lang na maikling mensahe, dedication, answering, bakit idol mo si nanay? Itag mo ang IFM Dagupan at gamitin ang hashtag idol ko si nanay 2026. I-comment mo yan, ha? Ayan. Sa Facebook mo mismo, wag mong ipost sa IFM Dagupan, baka hindi ko makita. I-post mo mismo sa iyong Facebook account. Kailangan naka-public post yan. Kasi pag di namin nakita, I'm sorry. Oo, lalo na pag hindi tayo friends, kailangan makita ko yan. Ayan, maraming salamat sa ating sponsors in making this Mother's Day special very, very successful once again. Maraming salamat sa Mommy's Kitchenette, Cuatro's Diseños, Highlands Flower Shop, Good Potion Food Products, Chan Aesthetic Salon and Spa, at Jose Jacinta's Grill and Restaurant. Kaya sa mga idol po natin na malakas ang radyo, sumali na kayo! Speaking of nanay, ang Mother's Day po ay sa May 10. Itong coming Sunday na. Kaya bilisan nyo para sagot na namin ang Mother's Day ninyo. Speaking of mga idol natin, pwede rin kayo mag-dedicate ng paborito nyong song. Ano kaya yun? Meron kayong favorite song na gustong mapakinggan, ga? I-request mo na agad-agad yan sa ating programang IFM sa gabi. Maganda gabi kila Kwacherong Matanglawin. Uy, present na agad-agad. Ang ulam niya ay tortang labong. Wow, ang sarap! Cesar Antonio Ramos, all the way from Panfilo Lopez Street, West Lingayen, Pangasinan. Ayan, special greetings daw sa kanyang wife, si MP Peñalosa Ramos, at sa mga sisters niya, si Ate May, Ate Lib, Ate May, celebrating her 65th birthday today. Pakibati naman si Ate May. Bati natin, no, ng bonggang-bonggang happy birthday! Happy birthday, Ate May! Oh, kaya sabi ko na nga ba yung mga pinanganak ng buwan ng May, May talaga pangalan nila. Oh, by the way, no, meron pa akong gustong batiin. Batiin ko lang ng isang magandang gabi din si Ma'am Anne Magsano Abolensya, dyan po sa may Cuatro's Diseños. Ayan, currently siya ay alam mo na, promoting din ang ating idol ko si nanay, kaya mga taga Kalasya, wakay! Asig tayo, tapan manalo kayo, idol, no? 6:38 ang ating oras. Yung idol natin na nag-request ng kanta ni Bamboo, Masaya. Alam mo, sabi niya, Idol Tita Ronnie, dahil masaya ka, ang gano'ng apagas ka. Oo nga, alam nyo, sakit ng lalamunan ko, pero carry on lang naman. Ayan, at sabi niya, Idol Tita Ronnie, pa-request ng kantang Masaya, ang gano'ng apagas ka. Gilatan. Galing kay Idol Virgil Jovillanos, Idol Tita Ronnie loves kita. Panalunin mo ako, Seren. Oh, sige, Seren. Tignan natin kung maganda yung entry mo. Gandahan mo. Huwag na natin patagalin pa. Magdugdugan na tayo sa ating unang banat. Sa ating ay request mo, play ko, Bamboo!
0: IFM sa gabi.
10: You're listening to
0: IFM.
11: Music and news.
12: I request mo, ay play ko!

0: Mercedes washing paste at smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bacteria.
1: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty linis, sukada pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Nasaan ka man naroon, sasabay ang programa naming puno ng infotainment. Siguradong informed ka na, entertained ka pa sa mga hatid naming chika at musikang kay sarap sa tenga. Kinig na idol sa programang Swak na Swak Pakinggan araw-araw mula alas 8 hanggang alas 12 na tanghali. IFM sa umaga. Dito lang sa number 1 Music and News FM 104.7 IFM Dagupan.
4: Ang idol kong FM.
5: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Ako Plus Alco Plus.
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
8: My body.

0: sulit ang glue.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality. ACS.
2: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na RMN Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangus Festival 2026 na puno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, ACES gift bag at cash prize. Kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network. Kasama ang Smart Dishwashing, bawat pahid, linis solid.

0: Music at News.
1: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng nati panaglutloto, tap no extra tikita!
2: Anay, nasakit ti bagbagik! Agura ilaang!
3: Agura imanan, at the extra nga pang laban dita! Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! You, alaksan extra!
1: Wow, mas pinalaing pa'y?
3: One, pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus alaksan FR!
4: Ang order na kapay man apo?
1: Dahito yan, di pakbet! Doa nga order tinga do,
3: extra nga kinalaing, tap no extra kamat! You, alaksan extra!
5: Unilab quality yan!
6: Paracetamol and Buprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Sis, ganda ng hair.
9: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use. Naka-empress. Nakaka-impress. Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
10: Empress Shampoo. For impressive hair.
11: Hi, I'm Princess Valdez, isang executive virtual assistant sa Baguio City. 2022 nang mag-umpisa akong mag-work bilang VA, mommy duty sa umaga at trabaho naman sa gabi. Yan ang battle ko every day. Kaya hindi ko pinababayaan ang sarili ko. I make sure to eat healthy food and exercise regularly. Lagi ko rin kasama ang MX3 capsule. Subok ko na ito. Ito ay may alpha, beta, at gamma mangosteen. MX3 capsule. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3. Tunay, natural, at original.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washy!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need! Pride
18: Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS. IFM sa gabi.
20: Ang kinis na niya.
21: In fairness, nag-glow up.
22: May

0: Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: IFM sa gabi!
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
4: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
6: ECS.
7: Pabili nga ito.
8: Balik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
9: Rexino Forte!
10: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
13: Ang keratin na may plus.
14: Sa init ng panahon at dami ng gawain, isang bagay ang dapat laging siguraduhin malinis. Ang iniinom mong tubig. Dito sa Queen's Water Refilling Station, kumpleto ka. May bottled water, round gallons at faucet gallons. Lahat purified at de kalidad. Para sa bahay, opisina o negosyo, makakasigurado kang laging handang maghatid ng malinis na tubig. Matatagpuan sila sa Barangay Salisay, Dagupan City. Tawag na sa 075-649-2613 o sa 0969-045-1254. Queen's Water Refilling Station. Tubig na malinis, kalidad na sulit.

0: Water Refilling Station.
1: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, "Bakit idol ko si Nanay?" Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na #IdolKoSiNanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack, munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol Ko Si Nanay, dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacintas Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
2: Masayang kwentuhan, chill na musikahan, ang programa sa radyo na magsisilbing hangout place mo. IFM sa gabi, Monday to Friday, 6 to 10pm. Dito pwedeng pag-usapan anything under the sun and moon. Dahil ang DJ, katropa mo idol. Dito lang sa number 1 music and news FM mo. 104.7 IFM Dagupa, ang idol kong FM.
3: Tita Ronnie!
4: Idol, oras natin ay 7:30 na.
5: Ito ang IFM. IFM, the music and news FM station of RMN.
6: The Philippines' best.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: IFM sa gabi. I have headache. I have body pain. Pag-2, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: sa'yo, Idol. At ikaw ay nakatutok pa rin sa 104.7 IFM. Ikaw ba nakapag... request na? Yun! Mag-request ng kanta, Idol, para sa ating masayang gabi dahil... Gusto ko, happy ka, di ba? Masarap maging masaya, lalo na kapag napapakinggan mo yung request mong song. Ano ang request na kanta? Ituloy natin ang pagbabasa, Idol. Shout out! Kay Ate Salvi Jimenez, thank you for listening sa ating programang IFM sa gabi. Idol, pa-request naman ako ng song, baka naman... Wala naman kami ng kantang baka naman, baka merong iba. Oh, yun pala yun, yung request yung song. Sige pa, Siren! Oh, ipatugtog natin ang kanyang ang request na kanta, should I say. Siyempre, pangalanan natin para masaya ang ating gabi, di ba? Si Idol Teresita Trinidad. Ayan. Idol, pa-request daw siya ng song na yun. Baka merong iba. Parang may hugot, no? Sige, lakasan mo yung radyo mo, Idol Teresita Trinidad. Ano man ang iyong pinagdadaanan, tandaan mo, it's not your fault. Maganda ka. Diba? Magandang gabi din sa ating idol na si Leia who is naglalaba daw ngayon. Laba lang, Idol, kasi gabundok na. Paano po sumali sa idol ko si Nanay? Para sa mga idol natin na sumali para sa ating idol ko si Nanay, please visit ang ating official Facebook account. Nakalagay po doon yung mechanics. Kung paano po tayo makakasali, no, sa ating idol ko si Nanay Apuram. Miyamay lang si Mali. Oo, napakadali lang naman kasi picture lang ni Nanay. Yaman pupusak, picture na Nanay, yaman luluto or whatsoever. Diba? Tapos lagyan mo na ng caption na bakit mo idol si Nanay mo? Diba? Yung mga ganoy na nako, sige po. I-comment na yan para maging masaya ang aking aming Mother's Day promo. Sagot na namin yan. Lakasan ng radyo kasama Idol Tita Ronnie. Here we go sa inyong request na song. Baka merong iba.
1: Presenting. Here we go. The one and only. IFM. Music and News.

0: Tapag nilalagnat.
1: Dapat matik. Ibay, Jessic.
0: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
1: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik. Ibay, Jessic.
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is a generic name of Ibay, Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Tan, Lusay Dishwashing Paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo, tan bakteriya.
1: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis, sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
2: ACS.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako Plus Alco Plus.
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
7: Mula noon, hanggang ngayon!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS!
11: Kapili nga nito.
12: Mahal naman, ang 20 na lang.
13: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
14: Rexino Forte!
15: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Idol, matagumpay na nais sa gawa ang Maria Corina Cane Feeding Program sa Bangus Festival 2026. Maraming pamilya sa Barangay Pantal, Dagupan City ang napasaya at nakatanggap ng 100 boneless bangus at mainit na pagkain mula sa IFM Dagupan Team. Kitang-kita ang saya sa mga ngiti at pasasalamat ng ating mga kababayan. Isang simpleng tulong pero malaking bagay para sa mga pamilyang nakinabang. Ang programang ito ay dahil sa katuparan sa panguna ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks at RMN Foundation. Maraming maraming salamat din po sa ating mga sponsors, MJ Dagupan Boneless Bangus, Chill and Grind Cafe at Queen's Water Filling Station Dagupan City. Dahil sa inyong suporta, mas naging makabuluhan ang selebrasyon ng Bangus Festival. Abangan ang mas marami pang programang may saya at malasakit mula sa 104.7 IFM Dagupan.

0: Mukhang pagod na pagod ka, Idol. Lalo na't alam ko, napasubo ka sa trabaho ngayon. Tapos bukas, OT pa ulit. Sus, pag ganitong gabi, ramdam talaga yung pagod, ngalay. Dito palang bumabawi yung katawan. Pero syempre, hindi pwede nga pahinga lang, no? Kaya habang nagre-relax, sound trip muna tayo. Idol, nitong huli, mas madalas na akong makaranas ng pamimitig at ngalay. Kahit sa mga simpleng gawain ko araw-araw. Ganun yata, no? Pag nagkakaedad, lalo na kapag may iniindang kondisyon tulad ng diabetes at high cholesterol. Kaya kasabay ng maintenance sa meds ko, nagtitake ako ng Vanunar. Kasi meron itong 5V vitamins in high levels, B1, B6, at B12. Tulong para sa nerve repair and protection. May additional B2 at B3 para may tulong sa heart health at cholesterol. With proper diet and exercise para tuloy-tuloy ang galaw, di ba? Kaya ask your doctor about Vanunar. 23 pesos per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of Vanunar. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng nati panaglutluto, tap no extra tikita!
2: Anay, nasakit ti bagbagik! Agura ilaang!
3: Agura imanan, at da extra nga pang laban dita! Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! You, alaksan extra!
1: Wow, mas pinalaing pay?
3: One, pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus alaksan FR!
4: Ang order na kpay man apo?
1: Da ito yan di pakbet! Doa nga order ti nga do!
3: Extra nga kinalaing, tap no extra kamat! New, alaksan extra!
5: Unilab quality yan!
6: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Sis, ganda ng hair.
9: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
10: With regular use.
11: Naka-empress. Nakaka-impress.
12: Try mo na, sis.
13: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
14: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: At broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na
5: Sunfoam Plus Cold. Sunfoam Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfoam Plus Cold. Gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sunfoam Plus Cold. Kalusugan ang iyong pamilya, siguradong protektado. Sunfoam Plus Cold.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfoam Plus Cold.
7: IFM sa gabi.
8: Tita Ronnie.
7: IFM sa gabi.
9: IFM.
10: Hi, doll. Nako, sa ating official Facebook account, IFM Daguban. Haba, nakapost na ang ating kwentuhan ngayong gabi. Kaya kung sakali lang, hindi ka busy, ayan. Ga, makipisbok ka. Para makita mo na busy yung Facebook account ng IFM. Like and share mo na yan para updated ka, no? Ayan. Dahil sa ating kwentuhan ngayong gabi sa ating programang IFM sa gabi, tunay na tao. Tao ka ba? Di ba may ganun palaro? Tao ka ba? Hayop! Bagay! O, di ba may ganun? O, wag na nating, pahabain pa. Tao ka ba? Ayun lang, yun lang tayo ngayong gabi. Ang tunay na tao, letter A. Wait lang, tao ka ba? Wait lang, tanungin muna kita. Magkalinawan muna tayo ngayong gabi. Medyo naguguluhan ako eh. Pero sige na nga. Ang tunay na tao, letter A, gumagala kahit walang pera. Amiyami sukabat ko nuntan. Kwanto ang kapoy kwarta to? Akin eh, walang bagyo. Oo, narinig ko na yun eh. Sabi niya, wala siyang pera pero nasa bagyo. Ang tunay na tao, letter B, may love life. Oy! Shout out sa mga walang love life dyan! Ay, ano kayo? O, basta ako ang alam ko. Tao ka ba? Hindi! Diyosa! Sige po, idol, mamaya na. Pagkwentuhan po natin yan sa ating programang IFM sa gabi.
11: IFM sa gabi.
12: May I have your attention, please?
13: This is IFM. Music and news.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. ACS.
1: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack, munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay, dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
2: Masayang kwentuhan, chill na musikahan, ang programa sa radyo na magsisilbing hangout place mo. IFM sa gabi, Monday to Friday, 6 to 10pm. Dito pwedeng pag-usapan anything under the sun and moon. Dahil ang DJ, katropa mo idol. Dito lang sa number 1 music and news FM mo. 104.7 IFM Dagupa, ang idol kong FM.
3: All more is... Ronnie!
4: Idol, oras natin, 8:05.
5: Ito ang IFM. IFM. The Music and News FM Station of RMN.
6: The Philippines' best.
5: Sa Dagupa. Sa Dagupa. 104.7.
7: Hit after hit, IFM Philippines.
8: Member, KBB.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! IFM sa gabi! Basta pag nilalagnat,
2: dapat matik. Ibay, Jessic.
1: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
2: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is a generic name of Ibay-Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Narito na ang superhero ng iyong kalusugan, Sulfur Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas. Pinagaling, pinahusay, Sulfur Plus Gold. Siksik sa pinaghalong bangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sulfur Plus Gold. Epektibo, laban sa diabetes, hypertension, cyst, tumor, pamamaga, fatty liver, blood cleanser, at marami pang ibang uri ng sakit. Kaya't mag-Sulfur Plus Gold araw-araw.
7: Mabibili sa pinakamarapit na butika sa inyong lugar.
8: Mas pinalakas na paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng Pangasinan. Mas komprehensibong pagtalakay sa mga napapanahong usapin sa lalawigan. Kasama si Idol Mark Espinosa.
9: Eh, yung pong long-term solution po dapat po na ginagawa ng gobyerno pagdating dito sa pag-stabilize ng mga bayarin.
8: At ang iba pang mga idol mo sa balita at impormasyon. IFM News. Mapapakinggan araw-araw, alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, alas 12:30 hanggang alas 1 ng hapon, at alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon. Dito lang sa number 1 Music and News FM 104.7, IFM Dagupan, ang Idol Kong FM.
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
10: May budget.

0: sulit ang glue on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS.
2: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: IFM sa gabi.
6: Tita Ronnie.
5: IFM sa gabi.
7: I.
8: Magandang gabi sa iyo, Idol. Kasing ganda ng gabi ang ating kwentuhan. Kaya naman, ako nagkakapika. Wow, sana all. Alam mo, naingit ako ah. Wala lang, hindi na ako nagkakapi sa gabi eh. Ewan ko ba kung ano nangyari sa akin, bakit din ako nagkakapi sa gabi. Ikaw ba? Ano ba yung the usual na ginagawa mo sa gabi pero hindi mo na ginagawa? May ganun eh, di ba? Magugulat ka na lang, ay, oo nga. Hindi na ako nagkakape. Medyo wala na ako sa maintenance. Oh, di ba? Hello po sa mga idol natin. Ang ating official Facebook account, IFM Dagupan, ay ongoing po ngayon. Yung ating Facebook Live, baka naman mag-hi ka lang sa akin. Okay. At syempre sa mga idol natin, somewhere down the road, ayan, nilapag ko na ang ating pangmalakasang topic for tonight. Sagot ka naman! Ang tunay na tao. Oo, tao check. Sobra ka na sa work. Sobra ka na sa chismis. Sobra ka na sa utang. Sobra ka na sa pakikialama. Sa love life niya. Tao ka pa ba? Ayun. Ang tunay na tao. Letter A. Gumagala kahit walang pera. Kaya may sukabat ko ang tag. Tinapatan mo, awa. Walay kwarta. Munga po yung kwarta. Pero naani guno yan, nanang na mo. Wala at bagyo. Naani guno yan, nanang na mo. Uy, mangkakapi. Ang tunay na tao, may love life. Ayan, dugtungan mo naman. Ang tunay na tao ay ano ba? Comment mo naman para magkakwentuhan tayo, magkaalaman na tayo ngayong Monday night. Ano ang sabi ng mga idol natin? Oh, sige na, comment na. Especially, itong mga nasa Facebook Live natin. Hello, mga idol! Sa ating Facebook Live, Masantos, Yalabiod, sikat tayo namin. Madam Susana Espadilla. Hello po, madam. Kay Idol Abraham Carriazo Jucano. Good evening, Idol Tita Ronnie. Shout out. Jad Barangay Mi, Sungkil. Santa Barbara, Pangasinan. Labiod si kayo, Ditanod Sungkil. Sa pigay pamasahin, noon lang, Ditanod si kayo. Hello kay Ate Salvi Jimenez all the way from Malasiki and mga idol natin currently watching dito sa ating Facebook Live. Ayan, galaw ang baso ah. Ang tunay na tao. Ayan. Ano ang sabi ng mga idol natin? Si JR Apostol. Ang tunay na tao, gumagala. Letter A, gumagala kahit walang pera. Tama! Dahil ang paggala nakakatulong sa katawan para ma-burn yung taba at ma-exercise ang ating buto-buto. Very good! Talaga naman, ginastify niya na talagang kailangan mong gumala kahit wala kang pera. Yan ang tunay na tao. Awa, kasi you have to love yourself more than anybody. Sino naman ang tutulong sa'yo? Diba, sarili mo din? Si Ate Salve Menes, ang tunay tunay na tao, letter C. Ang tunay na tao, matulungin sa tao. Sa kapwa-tao niya. Siyempre, pati na rin sa kanyang sarili, tutulungan niya. Letter A ang sagot ni Idol Veronica Salvador. Si Madam Susana, ang sagot niya pala, letter C. Ang tunay na tao, may respeto sa kapwa. Si Dennis, good evening Idol. Ang tunay na tao ay parang guwapong-guwapo sa sarili. Oo, si Dennis po ito Idol, pakisabi sa radyo. Ayan, si Idol Dennis, guwapong-guwapo sa sarili. Ah, okay. Ay, hindi pwedeng guwapo lang. Kailangan guwapong-guwapo. Noted! Noted po natin yan, Idol Dennis! Si Idol Aquachero Matanglawi naman, letter C, Idol, ang tunay na tao, marunong dumiskarte para makagala kahit saan. Paangkas, gano'n. Si, Princess, good evening, Idol. Ang tunay na tao ay letter B, my love life. Tapos aangkinin pa ng iba. Grabe. Pagmamayari mo na, kukunin pa ng iba. Oo nga naman. Kawawa naman si Idol Princess. E di, pag kinuha ng iba yung love life ng iba, di, hindi na siya tao. Magiging dragon na siya. Ayapo. Ang tunay na tao, Idol, walang pera. Oh, dahil walang pera, Idol, ibig sabihin nun, eh, madiskarte. Kaso, sa kaso ko, kulang na ka sa diskarte kasi nga, mahihain pa, Idol. Eh, problema mo na yan. Sabi nga nila, sa panahon ngayon, hindi na pwedeng mahihain tayo. Tama ba tayo? Facebook Live. Oo, oh, yung mga mahihain dyan, yun ang problema natin eh. Kasi nasa harapan mo na yung swerte, hindi mo masabi na, pwede po utang. Diba? Imagine mo kasi, totoo yun, diba? Hindi mo masabi na, andyan na sa harapan mo yung ayuda, pwede isa po Sige, ayan, sa mga idol po natin, hopefully you are enjoying the night. Kasabay ng enjoyment na yan, hindi ko alam, no, kung paano ko i-share. Pero sige, mamaya na lang, gawin ko ng paraan, no. Meron kasi akong good news para sa lahat ng mga idol natin gustong sumama sa ating promo for tonight, for this particular week, dahil this coming Saturday ay pipili tayo ng mga idol dating mananalo para sa ating idol ko, si Nanay. Oo, in celebration po ito ha, ng Mother's Day. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Magbabalik ako makalipas ang patalas sa tugtugan. Antabay ka lamang. Dito sa 104.7 IFM, meron tayong susunod na kanta mula kay Mariah Carey.
0: IFM sa gabi.
9: Thanks for keeping your radio station tuned right here.
10: This is IFM. Music and News.

0: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng nati panagluto-luto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagik! Agura ilaang!
1: Aguray manan, at the extra nga pang laban dita! Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! You, alaksan extra!
0: Wow, mas pinalaing pa'y?
1: One, pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus alaksan FR!
2: Ang order na kapay man apo!
0: Daito yan, di pakbet! Doa nga order tinga do!
1: Extra nga kinalaing, tap no extra kamat! You, alaksan extra!
3: Unilab quality yan!
4: Paracetamol and Buprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
7: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is Pride. All you need is Pride.
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Ganyan ang Pinoy.
13: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: IFM sa gabi.
17: Pabili nga nito.
18: Ang mahal naman. Ang 20 na lang.
19: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
20: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Real bath soap. Inatay, so 99.9% sa bacteria and virus tested. Bilip Iray Experto at Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield bath soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mr. Derek Ramsey, sporty kang tao. Ano advice mo sa mga mahilig sa sports? Training? Passion?
6: Simple lang. Visit windsor.ph.
5: Huh?
6: Para to sa mga mahihilig sa sports, sir, may free up to 2,500 pesos pa sa first-time registrants. Kaya mga sir, register na sa windsor.ph.
5: Game!
7: Promo period is from March 2, 2026 to December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0638. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang RMN Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangus Festival 2026 na puno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, Aces gift bag at cash prize. Kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network. Kasama ang Smart Dishwashing, bawat pahid, linis solid.

0: Music and News.
1: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng nati panaglutloto, tap no extra tikita!
2: Anay, nasakit ti bagbagik! Agura ilaang!
3: Agura imanan, at da extra nga pang laban dita! Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! You, alaksan extra!
1: Wow, mas kinalaing pay?
3: One, pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus alaksan FR!
4: Ang order nga pay man apo?
1: Da ito yan di pakbet! Doang nga order ti nga
3: do! Extra nga kinalaing, tatlo extra nga mat! You, alaksan extra!
5: Unilab quality yan!
6: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Idol sa Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube at website. Online na kami! Para sa news and information, mag-log on sa facebook.com/IFM News Tagupan at rmn.ph. Para sa entertainment, mag-log on sa facebook.com/IFM Tagupan. IFM Tagupan Official para sa TikTok at IFM Tagupan sa

0: o online, present ang 104.7 IFM, ang idol kong FM.
1: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
3: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga expert.
4: Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
5: Mabibili sa pinatang lapit ng butika sa inyong lugar.
6: IFM sa gabi. I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: IFM sa gabi.
10: Ita Ronnie.
9: IFM sa gabi.
11: IFM.
12: Sean, ating masayang kwentuhan. Bago tayo mag-dramahan ulit. Pero grabe kayo ngayong gabi, ha? Madrama kayo, ha? Anong meron? Hindi ko rin alam kung anong meron. But tonight, tao ka ba? Itodo mo na to, idol. Letter A, ang tunay na tao. Gumagala kahit walang pera. Check. Pwede naman i-credit card, di ba? Ang tunay na tao may love life. Check din. Kasi pinag-pray mo yun eh. Lord, baka naman. Tapos nung binigay sa'yo, nagre-reklamo ka, Lord. Bakit naman yung in-order ko ito pero yung dumating? But anyway, idol, tandaan mo, tao ka lang, napapagod ka din. Tao ka lang na minsan na may pangangailangan. Pero no, minsan hindi talaga pwedeng ibigay eh. Kaya ang sasabihin ko na lang, trust the process. One day, matutupad din lahat ng mga pangarap natin. One day, magagawa mo din lahat ng mga gusto mo. But for the meantime, magpaka-Diyosa ka muna. Magpaka-martir ka muna. O kaya naman, magpaka-ulirang anak ka na muna. O di kaya naman, kung gusto mo naman na parang aso, hahabol-habol. Ang tunay na tao. Hindi po ako tunay na tao. Aso po ako. Come on. Habol ako ng habol sa kanya eh. 8:50 ang ating oras. Maraming salamat na way naging masaya ang gabi natin. Even mga idol natin sa ating Facebook Live. Oh, magad na gabi kay Madam Nida Rogales. Ang tunay na tao ay hindi plastic at manhead. Magandang gabi din sa ating idol na si Jomark. Hi, idol Tita Ronnie. Ang tunay na tao ay nagkakape, kaya magkape ka, idol. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Diyosa nga ako, Diyosa. Batiin ko si ating idol who is currently listening po ngayon. Abang nagmi-mekaniko ng mekaniko ni Maniko ang Monica ni Makina ni Mokina. Ayan, si idol Abner all the way dyan sa may Kalasyaw nagre-repair daw ng sasakyan. Salamat po for listening. Ay, patingin ko lang din yung security guard diyan sa may saan na ito, Pimsat. O, yung isang convenience store dyan, nakikinig yan ng IFM. Tapos yung mga idol natin dito sa may isang drugstore, nakikinig ng IFM. Uy, si Manon Driver, nakikinig ng IFM. At syempre, si idol na isa pa dyan, tahimik lang, pero nakikinig ng IFM. Hanggang alas 10, makakasama mo idol, Tita Ronnie.

0: sulit ang glue on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: For the Lord takes delight in his people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
5: Mga idol, the future of our network is here. Live na at viewable na ang bago nating digital home, the RMN Networks Channel, the RMN Networks.ph. Isang powerful platform where you can discover all RMN stations, hyper-local stories, live feeds, programs, news, entertainment, and everything that makes RMN the country's trusted network. All-in-one sleek and interactive channel. High-tech, human, at higit sa lahat, hyper-local. That's the RMN experience. Now, just one click away. Kaya explore na mga idol. The RMN Networks.ph.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS! Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B-vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitil! Mag-Farex B araw-araw!
13: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack. Munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
14: Masayang kwentuhan, chill na musikahan, ang programa sa radyo
15: na magsisilbing hangout place mo.
14: IFM sa gabi, Monday to Friday, 6 to 10pm. Dito pwedeng pag-usapan anything under the sun and moon. Dahil ang DJ, katropa mo idol. Dito lang sa number 1 music and news FM mo. 104.7 IFM Dagupa, ang idol kong FM.
16: Ita Ronnie!
17: Idol! Oras natin, 9:03!
0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 8, Talata 1-36. Papuri sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan? At ang tinig ng unaway, hindi ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan. Para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat. At kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo. Wala akong pinilipit. Ito'y maliwanag sa lahat at may unawa. At sa marurunong ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan, itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganoon din naman unawat kapangyarihan. Dahil sa akin ang hari nakapamamahala, nagagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan. Dangal nila't pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran. Ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman. Aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon ang anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa sansinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos dahil sa sangkatapos.

0: Music and News.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin.
1: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Atin pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Nalapo ang number one smart dishwasher base.

0: 3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: and virus tested. Bilip Iray Experto and Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Idol, matagumpay na nais sa gawa ang Maria Corina Cane Feeding Program sa Bangus Festival 2026. Maraming pamilya sa Barangay Pantal, Dagupan City ang napasaya at nakatanggap ng 100 boneless bangus at mainit na pagkain mula sa IFM Dagupan Team. Kitang-kita ang saya sa mga ngiti at pasasalamat ng ating mga kababayan. Isang simpleng tulong pero malaking bagay para sa mga pamilyang nakinabang. Ang programang ito ay dahil sa katuparan sa panguna ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks at RMN Foundation. Maraming maraming salamat din po sa ating mga sponsors, MJ Dagupan Boneless Bangus, Chill and Grind Cafe at Queen's Water Filling Station Dagupan City. Dahil sa inyong suporta, mas naging makabuluhan ang selebrasyon ng Bangus Festival. Abangan ang mas marami pang programang may saya at malasakit mula sa 104.7 IFM Dagupan.

0: isang idiomatic expression yon, idol. Pwedeng pang professional, personal life, or aiming for something, work-life balance, yung mga ganon. Work hard, play hard. Ayoy! Sa mga idol natin, ha? Work hard, play hard. Para maaga tayo sa retirement period. Siyempre, may proper investment ka na, no? Siyempre, marami ka ng pera nun. At igit sa lahat, ikaw mismo, alam mo sa sarili mo na kaya mo na. Uy, may ganun, no? But anyway, imbitahan na muna kita bago ang lahat-lahat. Idol! Meron po kaming promo ngayon. Idol ko si Nanay. Sumali ka na, idol, sa ating idol ko si Nanay, IFM Dagupan, Mother's Day promo. Paano ba sumali? Well, madali lang. Mag-post ka lang sa sarili mong Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala siya sa kanyang gawain. Habang mas gusto namin yung nakikita namin si Nanay na yung alam mo yun, naglalaba, naglilinis, nagluluto, o di kaya naman nagpre-prepare na ng kanyang gamit. Example, si Nanay natin, isang security guard, ganon. Si Nanay, naka-apron na, OOTD ngayon eh, di ba? Lagyan mo lang ng maikling mensahe, dedication. Bakit idol ko si Nanay? Yun lang. Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang hashtag idol ko si Nanay 2026. Pagkatapos nun, idol ha, dito sa ating Facebook account, i-comment mo yung link para makita namin na sumali ka talaga sa promo natin. Oh, maraming salamat sa ating sponsors in making this activity very successful. Ah, lagi naman eh. Siyempre, ayaw nating mapahiya. Kailangan espesyal, diba? Ang ating Mother's Day. Maraming salamat sa himpilang pinapakinggan mo ang IFM Dagupan, Armen Networks, Mommy's Kitchenette, Cuatros Diseños, Highlands Flower Shop Dagupan, Turmeric Drinks by Good Potion Food Products, Chen Aesthetic Salon and Spa, at syempre ang Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Poblacion Mapanda. Sagot na namin ang Mother's Day, idol. Wala kang ibang gagawin kundi magpo-post lamang. Oh, diba? Nakaka-excite! Kaya doblehin mo yung excitement, idol. Dahil, alam mo, way of showing your appreciation ito kay Nanay. Yeah, diba? Yung may panggulat factor. Wow, anak, ha? Oh. Para mapakinggan po natin, idol, ang ating promo plug. Ito yun. Pakinggan for tonight para sa ating idol ko si Nanay. Nakasama idol Tita Ronnie, balbaligya salamat. Bukas, Tuesday, present pa rin po ako sa programang IFM. Sa gabi, samahan po ang IFM. If this world...
1: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng

0: Mother's Day Surprise Gift Pack. Munting regalo, handog para kay nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Digupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay nanay. Idol ko si nanay, dito lang sa 104.7 IFM Digupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si nanay, the IFM Digupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Digupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
1: IFM sa gabi.
2: Information, information. Music, music. Entertainment, entertainment.

0: Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Magsanton Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Nalapo, number one smart dishwasher base.

0: Tan Losay Dishwashing Paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo, tan bacteria.
1: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis, sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mas pinalakas na paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng Pangasinan. Mas komprehensibong pagtalakay sa mga napapanahong usapin sa lalawigan. Kasama si Idol Mark Espinosa.
4: Eh, yung pong long-term solution po dapat po na ginagawa ng gobyerno pagdating dito sa pag-stabilize ng mga bayarin.
3: At ang iba pang mga idol mo sa balita at impormasyon. IFM News. Mapapakinggan araw-araw, alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, alas 12:30 hanggang alas 1 ng hapon, at alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon. Dito lang sa number 1 Music and News FM 104.7, IFM Dagupan, ang Idol Kong FM.
5: I am broadcasting on all frequencies.
6: Every day.
7: IFM. Music and News.

0: Music and News.
1: Taos pusong pasasalamat mula sa bumubuo ng DWON 104.7 IFM Dagupan sa inyong suporta at pagtitiwala. Sa kalalabas lang na 2024 KBP Kantar Radio Survey, muling nanguna ang IFM Dagupan bilang number one news and music station. Inyong maaasahan ang aming dedikasyon na maghatid ng maiinit na balita, public service at music and entertainment. Maraming maraming salamat po mula sa DWON 104.7 IFM Dagupan. Number one.

0: Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip Iray Experto and Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. Mga idol, the future of our network is here. Live na at viewable na ang bago nating digital home, the RMN Networks Channel, the RMNnetworks.ph. Isang powerful platform where you can discover all RMN stations, hyper-local stories, live feeds, programs, news, entertainment, and everything that makes RMN the country's trusted network. All in one sleek and interactive channel, high-tech, human, at higit sa lahat, hyper-local. That's the RMN experience. Now, just one click away. Kaya explore na mga idol. The RMN Networks.ph.
3: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack. Munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay, dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
4: Pagbasa sa mga aklat ng kawikaan, unang kabanata, talata 1-31. Ang kahalagahan ng mga kawikaan. Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan at katapatan. Mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabata ay matuturo ang magpasya ng tama. Sa pamamagitan nito, lalong tatalino ang matatalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Sa gayon, lubos nilang mauunawaan ang mga kawikaan, gayon din ang palaisipan ng mga marurunong. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina, sapagkat ang mga yon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karunungan. Aking anak, sakali mang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag, tanggihan mo sila. O sabihin nilang, halika tayo mag-abang, bilang katuwa ay daluhungin ang mga walang malay. Sila'y ating dudumugit walang awang papatayin at sila'y matutulad sa patay na ililibing. Ating sasamsamin ang lahat ng lang kagamitan, bahay natin mapupuno ng malaking kayamanan. Halika at sa amin ikaw nga ay sumama, lahat ng masasamsam bibigyan ng bawat isa. Aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisama. Umiba ka ng landas mo papalayo sa kanila. Ang lagi nilang hangad, gumawa ng kasamaan. Sa tuwi na ang bisig ay nakahanda sa pagpatay. Sa pag-uumang ng bitag ay walang mangyayari kung nakikita ng ibon na nais mo siyang mahuli. Ngunit hindi nalalaman ng mga taong iyon, bitag nila ang sisilo sa sarili nilang ulo. Ganyan ang uuwian ng nabubuhay sa karahasan. Sa ganyan nga magwawakas ang masamang pamumuhay. Karunungay umaalingaungaw sa mataong lansangan. Tinig niya'y nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Ito'y lumalampas sa mataas na mga muog. Ang ugong niya'y naririnig sa pintuan nitong lunsod. Taong mangmang, walang hustong kaalaman. Hanggang kailan ka tatagal sa abamong kalagayan? Hanggang kailan ka mananatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo pa iisiping maghanap ng kaalaman? Ang payo ko ay pakinggan niyo at dinggin ang aking pangaral. Sasa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo. Ngunit hindi ninyo pansin pati ang mga saway ko. Winalang bahala niyo ang aking mga payo. Ayaw niyong bigyang pansin paalala ko sa inyo. Dahil dito kayo'y aking tatawanan kapag kayo'y napahamak na sadlak sa kaguluhan. Kapag kayo'y hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatnan ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan, at kung datnan kayo ng hapis at matinding dalamhati, sa araw na yon ay di ko papakinggan ang inyong panawagan. Hahanapin ninyo ako ngunit hindi masusumpungan. Pagkat itong karunungan ay di nyo pinahahalagahan, kayawe ay di sumunod ng may lakip na paggalang. Inyo pang ang tinanggihan itong aking mga payo, itinapong parang tumi itong paalala ko. Kaya nga, inyong aanihin ang bunga ng inyong gawa at kayo ay uusigin ng inyong pagnanasang ubod sama. Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang, sa dusa ay masasadlak sa kawalan ng kaalaman. Ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. Ito ang salita ng Diyos.
2: Ito ang IFL, the Music and News FM station of RMN.
5: The Philippines' best.
2: Sa Dagupan, 104.7.
6: Hit after hit, IFM Philippines.
7: Member KBB.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
1: ACS. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
2: Magsanto Plus Gold.
1: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Everything you hear, IFM. Music and News.

0: Korea and virus tested. Bilip Iray Experto and Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Buong araw, tumutok sa Idol Mong FM. Dahil dito, hatid namin ang mga impormasyong kailangan mo. Araw-araw, hatid namin ang mga sariwa at nagbabagang balitang national at local. Pag-uusapan ang mga napapanahong issue sa loob at labas ng lalawigang Pangasinan. Tutok na sa IFM News Prime Edition tuwing madaling araw at IFM News Express. IFM News Express tuwing alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. At alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Talagang walang boring moments kung Idol Mong FM ang kasama mo. Aarangkada ang nakaka-good vibes na araw sa programang IFM Sumaga. IFM Sumaga! Mula 8 a.m. hanggang lunchtime. Pagpatak naman ng 1 p.m. hanggang 3 p.m. ang tamang-tamang drama naman ang mapapakinggan mo sa programang Dear IFM. Susundan ng IFM sa hapon. Nakakasabay mo sa iyong perfect merienda. Alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Siguradong buhay na buhay ang gabi sa programang IFM sa gabi. IFM sa gabi. Mula alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Mag-enjoy sa pakikinig sa kwentuhang kikiliti sa iyong magdamag. Programang SPG 10 p.m. to 1 a.m. Tutok na! Dahil nandito lahat ang kailangan mo sa radyo. Information, music, entertainment, fun. Ito ang number one music and news FMO.
2: Number one!
3: 104.7 IFM Dagupan. Ang Idol Kong FM!
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: You need toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
5: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
4: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
6: Idol Kong FM
2: 104.7
6: IFM.
0: Nalapo ang number one smart dishwashing base.

0: Tan Losay Dishwashing Paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo, tan bacteria.
1: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis, sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na RMN Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangus Festival 2026 na puno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, Aces gift bag at cash prize. Kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network. Kasama ang Smart Dishwashing, bawat pahid, linis solid!

0: kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Dubai na to.
2: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, makadyos, madasalin.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tunay, natural at original.
7: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan, gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
8: You're listening to IFM Music and News.

IFM Music and News. Taos pusong pasasalamat mula sa bumubuo ng DWON 104.7 IFM Dagupan sa inyong suporta at pagtitiwala. Sa kalalabas lang na 2024 KBP Kantar Radio Survey, muling nanguna ang IFM Dagupan bilang number 1 news and music station. Inyong maaasahan ang aming dedikasyon na maghatid ng maiinit na balita, public service, at music and entertainment. Maraming maraming salamat po mula sa DWON 104.7 IFM Dagupan. Number 1.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Mga idol, the future of our network is here. Live na at viewable na ang bago nating digital home, the RMN Networks Channel, the RMN Networks.ph. Isang powerful platform where you can discover all RMN stations, hyper local stories, live feeds, programs, news, entertainment, and everything that makes RMN the country's trusted network. All in one sleek and interactive channel, high tech, human, at higit sa lahat, hyper local. That's the RMN experience. Now, just one click away. Kaya explore na mga idol. The RMN Networks.ph.
2: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack, munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay, dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
3: Ito ang IFL, the Music and News FM station of RMN.
4: The Philippines' best.
3: Sa Dagupan.
5: Sa Dagupan.
3: 104.7.
6: Hit after hit, IFM Philippines.
7: Member KBB.

0: music and news.
1: Ikaw ba'y may mayo ba? Sulfur Plus Gold. Hypertension. Sulfur Plus Gold. Cyst. Sulfur Plus Gold. Glaucoma. Sulfur Plus Gold. Menopausal syndromes. Sulfur Plus Gold. Sulfur Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sulfur Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Sulfur Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Sulfur Plus Gold.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
3: Idol sa Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube at website. Online na kami! Para sa news and information, mag-log on sa facebook.com/IFM News Tagupan at rmn.ph. Para sa entertainment, mag-log on sa facebook.com/IFM Tagupan. IFM Tagupan Official para sa TikTok at IFM Tagupan sa Instagram.

0: Dahan na sa dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya.
1: Bahit para walang bahid, linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty linis, sukada pahid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Mga idol, matagumpay na nais sa gawa ang Maria Corina Cane Feeding Program sa Bangus Festival 2026. Maraming pamilya sa Barangay Pantal, Dagupan City ang napasaya at nakatanggap ng 100 boneless bangus at mainit na pagkain mula sa IFM Dagupan Team. Kitang-kita ang saya sa mga ngiti at pasasalamat ng ating mga kababayan. Isang simpleng tulong pero malaking bagay para sa mga pamilyang nakinabang. Ang programang ito ay dahil sa katuparan sa panguna ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks at RMN Foundation. Maraming maraming salamat din po sa ating mga sponsors, MJ Dagupan Boneless Bangus, Chill and Grind Cafe at Queen's Water Filling Station Dagupan City. Dahil sa inyong suporta, mas naging makabuluhan ang selebrasyon ng Bangus Festival. Abangan ang mas maraming programang may saya at malasakit mula sa 104.7 IFM Dagupan.

0: Music and News.
1: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
2: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Nalapo ang number one smart dishwashing base.

0: sulit ang glue on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS. Narito na ang superhero ng iyong kalusugan. Southwest Cold. Ngayon, mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southwest Cold. Siksik sa pinaghalong bangustin. Ampalaya. Garlic. Malungkay. At spirulina. Southwest Cold. Epektibo. Laban sa diabetes. Hypertension. Cyst. Tumor. Pamamaga. Fatty liver. Blood cleanser. At marami pang ibang uri ng sakit. Kaya't mag Southwest Cold araw.
3: Taos pusong pasasalamat mula sa bumubuo ng DWON 104.7 IFM Dagupan sa inyong suporta at pagtitiwala. Sa kalalabas lang ng 2024 KBB Kantar Radio Survey, muling nanguna ang IFM Dagupan bilang number one news and music station. Inyong maaasahan ang aming dedikasyon na maghatid ng maiinit na balita, public service, at music and entertainment. Maraming maraming salamat po mula sa DWON 104.7 IFM Dagupan. Number one.
4: Pagbasa sa 15 kabanata ng aklat ni Juan, ang tunay na puno ng ubas, kabanata 1-27. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itinatapon gaya ng sanga. Ang ganong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at sinusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay yon sa inyo. Napaparangalan ng aking ama kung kayo masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. Kung paanong inibig ako ng ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing ng mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking ama. Hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo magbunga at manatili ang inyong bunga upang ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Kung napopuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyo ako muna ang kinapuotan nila bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, mamahalin nila kayo sapagkat kayo kabilang sa kanila. Hindi kayo taga-sanlibutan, sila'y napopuot sa inyo dahil pinili ko kayo. Alalahanin ninyo ang sinabi kong ito, walang aliping nakakahigit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung sinunod nila ang aking sinabi, susundin rin nila ang inyong sasabihin. Subalit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Kung hindi ako naparito at nangaral sa kanila, hindi sana mapatutunayang nagkasala sila. Ngunit ngayon hindi na sila makakaiwas na panagutan ng kanilang kasalanan. Ang napopuot sa akin ay napopuot din sa aking ama. Kung hindi sana ginawa sa kanilang kalagitnaan ang mga gawaing hindi pa nagagawa ninuman, Wala sana silang kasalanan. Ngunit nakita na nila ang aking mga gawa, subalit sa kabila nito'y kinapuotan pa rin nila ako at ang aking ama. Subalit nangyari ito upang matupad ang sinasabi sa kanilang kautusan. Napuot sila sa akin ng walang dahilan. Ngunit sa pagdating ng tagapagtanggol, ang espiritu ng katotohanan na susuguin ko mula sa ama, magpapatotoo sila tungkol sa akin at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin sapagkat sa simula pa'y kasama ko na kayo. Ito ang salita ng Diyos.
0: You're listening to IFM. Music and News.
5: We have come to the day's end. Let us rest from the day's work that we may awaken, refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We thank you for your unfailing help and protection this day. Forgive us for our failings, for our selfishness towards one another, and open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled, and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the travelers, for those guarding the well-being of our nation, and for those with responsibilities. Continue to shower your blessings on our families and preserve the unity of our society.

0: sulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 2, Talata 1-22. Ang kahalagahan ng karunungan. Aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo. At ang aking mga utos, ingatan nga at sundin mo. Ang pakikinig mo'y ibaling sa wastong karunungan. At ito ay isipin ng iyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman. Pangunawa'y pilitin mong makita at masumpungan. Kung ito'y parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong miminahin, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh at matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos. Sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at unaway bumubukal. Bibigyan niya ng unawa ang matuwid ang pamumuhay at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Binabantayan niya ang daan ng katarungan at ang lakad ng lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan. Kaya nga, iyong mauunawaan ang katuwiran at katarungan at iyong susundan ang landas ng kabutihan. Lalawak ang karunungang matatanim sa isipan. Madadama ang kasiyahang dulot nitong kaalaman. Ang natamong kaalaman sa iyo ay mag-iingat. Ang unawa'y maglilihis sa likulikong landas. Ilalayo ka nito sa masamang pamumuhay at doon sa mga taong ang nais ay kaguluhan. Ilalayo ka rin nito sa mga tampalasan na ang landas na pinili ay landas ng kadiliman. Mga taong ang hilig ay paggawa ng kasamaan. Ang kanilang kasiyahay pawang walang kabuluhan. Sa ugaling taglay nila'y di sila maaasahan. Sila ay hindi tapat, hindi mapagkakatiwalaan. Malalayo ka sa babaeng mahalay at sa kanyang pang-aakit ay hindi ka maaakay. Siya ay babaeng hindi tapat sa asawa. Ang sumpaan sa altar ay binaliwalan niya. Kaya naman ang landas niya ay patungo sa kamatayan at ang kanyang buhay ay tungo sa kawakasan. Sino mang maakit niya ay tuluyang natatangay at hindi na makakabalik sa maayos na pamumuhay. Kaya nga tahakin mo ang landas ng kabutihan. Huwag itong hiwalayan hanggang hininga ay mapatid. Pagkat ang mabuting tao ay magtatagal sa daigdig, ang may buhay na matapat ay hindi matitinag. Ngunit ang masama sa lupain mawawala, bubunutin pati ugat ng lahat ng mandaraya. Ito ang salita ng Diyos.
3: Ito ang IFL, the Music and News FM Station of RNN.
4: The Philippines' best.
3: Sa Dagupan, 104.7.
4: Hit after hit, IFL Philippines.
5: Member KBB.

0: Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip Iray Experto and Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Idol sa Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube at website. Online na kami! Para sa news and information, mag-log on sa facebook.com/IFM News Tagupan at rmn.ph. Para sa entertainment, mag-log on sa facebook.com/IFM Tagupan. IFM Tagupan Official para sa TikTok at IFM Tagupan sa Instagram. Maging updated sa mga latest happenings, events,

0: Idol Kong FM.
1: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Beltline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
2: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
1: Mas malinaw na ba kahit gabi?
2: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
1: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ay! Alas 4:20 na!
5: That Time Check was brought to you by Windsor. Win from within. Visit windsor.ph. Windsor. Win from within. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: May I have your attention, please?
7: This is IFM. Music and News.

0: sa Idol Mong FM. Dahil dito, hatid namin ang mga impormasyong kailangan mo. Araw-araw, hatid namin ang mga sariwa at nagpabagang balitang national at local. Pag-uusapan ang mga napapanahong issue sa loob at labas ng lalawigang Pangasinan. Tutok na sa IFM News Prime Edition tuwing madaling araw at IFM News Express. IFM News Express tuwing alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon at alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Talagang walang boring moments kung Idol Mong FM ang kasama mo. Aarangkada ang nakaka-good vibes na araw sa programang IFM sa umaga. IFM sa umaga! Mula 8 a.m. hanggang lunchtime. Pagpatak naman ng 1 p.m. hanggang 3 p.m. ang tamang-tamang drama naman ang mapapakinggan mo sa programang Dear IFM. Susundan ng IFM sa hapon. Nakakasabay mo sa iyong perfect merienda. Alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Siguradong buhay na buhay ang gabi sa programang IFM sa gabi. IFM sa gabi. Mula alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Mag-enjoy sa pakikinig sa kwentuhang kikiliti sa iyong magdamag. Programang SPG 10 p.m. to 1 a.m. Tutok na! Dahil nandito lahat ang kailangan mo sa radyo. Information, music, entertainment, fun. Ito ang number 1 music and news FMO. Number 1 104.7 IFM Dagupan. Ang Idol Kong FM.
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
1: My body.

0: sulit ang glue.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS.
2: Mr. Derek Ramsey, sporty kang tao. Ano advice mo sa mga mahilig sa sports? Training? Passion?
3: Simple lang. Visit windsor.ph.
2: Huh?
3: Para to sa mga mahihilig sa sports, sir, may free up to 2,500 pesos pa sa first-time registrants. Kaya mga sir, register na sa windsor.ph.
2: Game!
4: Promo period is from March 2, 2026 to December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0638. Email responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na RMN Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangusa Festival 2026. Napuno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, Aces gift bag at cash prize, kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network, kasama ang Smart Dishwashing, bawat bahid, linis solid!

0: conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
2: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
1: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulit.
4: Idol sa Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube at website. Online na kami! Para sa news and information, mag-log on sa facebook.com/IFMNewsTagupan at rmn.ph. Para sa entertainment, mag-log on sa facebook.com/IFMTagupan. IFM Tagupan Official para sa TikTok at IFM Tagupan sa Instagram. Maging updated sa mga latest happenings.

0: Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bacteria and virus tested. Bilip Iray Experto and Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mga idol, the future of our network is here. Live na at viewable na ang bago nating digital home, the RMN Networks Channel, the RMN Networks.ph. Isang powerful platform where you can discover all RMN stations, hyper-local stories, live feeds, programs, news, entertainment, and everything that makes RMN the country's trusted network. All in one sleek and interactive channel, high-tech, human, at higit sa lahat, hyper-local. That's the RMN experience. Now, just one click away. Kaya explore na mga idol. The RMN Networks.ph.
3: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack. Munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Pagbasa sa ikalawang kabanata ng aklat ni Juan, ang unang himala ni Jesus. Pagkalipas ng dalawang araw, may kasalan sa Cana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Kinapos ng handang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, naubusan na sila ng alak." Sinabi ni Jesus, "Huwag po ninyo akong pangunahan ginang. Hindi pa ito ang tamang panahon." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." May anim na banga doon, ang bawat isa'y naglalaman ng 75 hanggang 115 litro. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, "Punuin ninyo ng tubig ang mga banga." At pinunungan nila mga banga. Pagkatapos sinabi niya, "Kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan at tinikman ito ang tubig na naging alak. Di niya alam kung saan nanggaling yon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, "Ang masarap na alak ay unang inihahain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli niyo inilabas ang masarap na alak." Ang nangyari ito sa Cana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kapangyarihan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Kapernaum, kasama ang kanyang ina, mga kapatid at mga alagad. Sila'y nanatili roon ng ilang araw. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa, kalapati at mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, "Alisin niyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi sa kasulatan, "Ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding-matindi sa aking kalooban." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Sumagot si Jesus, "Gibain niyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo." Sinabi ng mga pinuno ng Hudyo, "46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo lamang sa loob ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy na Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at lalo silang naniwala sa kasulatan at sa mga itinuro ni Jesus. Nang pista ng Paskwa ay nasa Jerusalem si Jesus, maraming sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus, sapagkat alam niya ang kanilang mga iniisip. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kaninuman, sapagkat nalalaman niya ang kalooban ng lahat ng tao. Ito ang salita ng Diyos.
6: Ito ang IFL, the Music and News FM station of RMN.
7: The Philippines' best.
6: Sa Dagupan, 104.7.
8: Hit after hit, IFL Philippines.
9: Member KBB.

0: Good morning, Idol!
1: Gising na! Balita na!
2: Masantos siya kabasan at sige namin, Idol, na imbag na bigat ka na kayo amin na apo araw po ng Martes, May 5, 2026. Kasakasama niyo po, Idol Mark Espinosa. Arakada po ng mga balita at impormasyon kailangan nyo malaman po sa unang salvo po ng umaga ng Martes. Magandang umaga po sa lahat po ng mga idol po natin na arangkada na rin po sa mga oras po na ito. Lalo po yung mga driver po natin na patuloy pa rin yung kanilang sigaw ng kanilang hinaing. Na sana kahit papaano talagang maibsan po dahil nasasanay na po tayo sa 80 mahigit. Para sa atin yun na po yung bagong mura na petroleum products po natin. So asahan po natin po, parang epektibo ngayong araw po na ito, may mga abiso po ang ilang mga oil companies ng taas ano po nito, ha, petroleum products po natin. Naku po. Preno-preno muna tayo sa mga idol po natin po, na mga driver po natin ngayong umaga po na ito. Kasi itong oil price po natin, unpredictable po talaga dahil syempre, alam po ninyo, ayun pong sigalot po dyan po sa may gitnang silangan ay hindi pa rin naman po talaga natatapos pa. Oo. Kaya po, ngayon pong araw po na ito, May 5, kapit dahil po ang diesel at ang gasoline, Idol, tataas muli. Epektibo po ngayong araw po na ito. According po yan sa monitoring po ng Department of Energy sa mga at ilang po mga oil companies po. So plus 2 pesos and 66 centavos po ang diesel, Idol. So plus 2 pesos and 66 centavos. Ulitin po natin, diesel po yun, okay? Yung gasoline naman po ay tataas po ngayong araw ng 2 pesos and 21 centavos. Yon, ang kerosene po, yan ang medyo good news naman. Yung kerosene, bababa po ng 3 pesos and 53 centavos, Idol. Pero po, madalas pong magamit dito, diesel, gasoline. Kaya medyo sakit na naman po sigurado akong ulo dito pong ating po mga driver po na ito. Dahil syempre, madadagdagan na naman po ito pong kanilang mga gastusin na naman. So ano kaya magiging ano po dito? Magiging action na naman po ng ating pong gobyerno. Kasi alam mo naman na yung kitaan naman po nila hindi pare-pareho, di ba? Sa mga manong driver po natin po, may-ari po ng jeep, okay lang sana kung talagang take home na po nila lahat, pero hindi pa rin. Kasi kapag may mga sariling may mga iba't ibang operators po yan, by boundary yung kanilang kitaan po dyan. Tapos magkano lang po ang take home po nila? Few hundreds lang. And mapapakamot ng ulo, papaano po, ang pinakatanong dyan eh, papaano mabubuhay yung kanilang pamilya at mismong sila sa pang-araw-araw po nila na pangangailangan po gastusin eh, paano kapag may maintenance pa, 'di ba? Kaya po ito pong panibagong oil price hike po na ito sa gasolina at sa diesel po eh daagok na naman po ito sa transport sector. Dahil epektibo po ngayong umaga po na ito, yung sinabi ko po na taas presyo po ng diesel at gasoline ngayong araw po, effective po yan, Idol. Kaya brace yourselves sa mga idol po natin. Ulitin po natin, baka hindi niya narinig po ng iba. 2 pesos and 66 centavos po, diesel po yan. Ang gasolina po, 2 pesos and 21 centavos. Yan, yung kerosene po is 3.

0: pesos and 53 centavos po ang pagbaba, yung kerosene lang. Pero yung diesel gasoline, taas yan pareho. Oo. Sige, sige, sige. Anyway po, ngayong umaga po na ito, kahit papaano po, ipanalangin po natin ang pasasalamat natin sa pong may kapal. Panibagong gising naman po tayo. Magbabanat ng buto, idol. Pero alam naman po natin po sa mga ganitong pagkakataon, kapag wala ka ng magagawa, sabi nga nila, pag wala ka ng magagawa, ipaisa Diyos mo na lang po lahat ng mga ano po na ito. No? Ang mga mangyayari po na ito, idol. Kasi mas maganda po talaga na talagang sa mga ganitong pagkakataon, andyan po yung ano, andyan po yung faith pa rin po natin kahit papaano, no? Oo, dahil minsan yan na po yung magiging sandigan na lang po natin talaga. Alas 5.17 po ang oras po natin po. Arangkada po ng mga balita at impormasyon kailangan nyong malaman ngayong araw po ng Martes. Huwag po kayong bibitiw sa mga idol po natin. At ano po ha, tuloy-tuloy po tayo sa pagbibigay po, pagtalakay sa mga issue sa loob at labas po ng lalawigan po ng Pangasinan. Kahapon na interview po natin po si Sir Rosendo So. Engineer Rosendo So, sila po ang chairman ng SINAG. Ito po yung samahan po ng industriya ng mga ng agrikultura, no? Dito po talaga pinag-usapan po namin yung pong talagang epekto po ngayon, hindi lamang ng oil price high, kundi ito pong lumalalang sitwasyon po ng El Nino. Dahil patuloy po yung monitoring syempre ng ating pong mga ano po dito, local government. Yung epekto po sa kanilang mga bayan, lalo po dito sa Pangasinan. Kasi po, ang isa po sa pinag-usapan namin kahapon ng umaga, ito pong late. Late na na pagtatanim po. Kasi ang isang nakaka-apekto po dyan, bukod po sa El Nino, yung pong patuloy po na mataas na presyo po ng ano po dito, ng mga gastusin sa sakahan. Biruin mo yan po, yung ginagamit po pala nila na petroleum products. Kung dati-rati po nasa 40 plus, 40 to 50 plus yung kanila, ang ano po, presyoan pa po noon ng gasolina, pumapalo po sa 17,000 pataas po ha. Yung pong kanilang, depende po sa lawak po ng sakahan po yan, yung kanilang nagagamit po, nakukonsumo po dito at nagagastos po nila. Pero ngayon, dahil 80 plus na po, yung pong presyo po ng petroleum products, aba, talagang doble, triple ang itinaas po pala nitong gastusin po ng ating mga magsasaka. Halos abutin po daw sila ng nasa 30,000 pataas na kapag ngayon po nila gagawin po yung kanilang pagsasaka itong Mayo po, yung pagtatanim po nila. O kaya po ang babala po ng SINAG, kahapon po na sinabi nga po natin, mukhang malilate. Malilate po ang kanila pong pagtatanim ngayon. O baka magsimula po sila June. Late na po daw ng isang buwan. Kasi hihintayin po nila yan para at least maibsan po yung kanilang gastusin kapag ito pong tag-ulan na. Yan po ano nila, kasi titignan din po nila kung gaano po katindi ito pong epekto po ng El Nino. Kaya talagang kailangan po talaga dito ng intervensyon ng ating pong gobyerno, matulungan din po itong ating mga magsasaka. So ang daming talagang dapat tulungan po ng mga nasa gobyerno po, no? Transport sector, agricultural. Kaso lang po, busy po sila eh. Oo, busy po yung mga iba. Bakit ko sinabing busy? Umakyat na po sa plenaryo yung pong usapin po ng impeachment. No? Inaprobahan na po ng committee yung impeachment. So magiging busy po itong ating pong mga kongresista sa pag-uusap po patungkol po dito po sa impeachment, dahil mamadaliin po nila ito para maiyakyat po sa Senado. E ang danger lang po dito, maisasantabi ito pong mga mahalagang mga measures na kailangan pong pagtuunan, pansin na maipasa kaagad, mabigyan po ng karampatan po na batas. Ito pong mga ano po na ito. Ito pong kailangan po ng ating pong mga iba't ibang sektor, particularly ang transport sector at ang agricultural sector. Pag sinabi po nating agricultural, kasama na po dyan mangingisda. Diba? Kasi ang pinag-uusapan po natin po dito, food security. Eh kung malilate po at o hindi naman makapagtanim po ang ating mga magsasaka, at aasa po tayo sa mga ano po natin po, no, import, exportation. Importation. Medyo nalilito na ako kung ano. Mag-i-import na naman po tayo. Eh nako, talagang ano po ito, dagdag pasanin po ito sa ating pong mga local farmers po natin. Papatayin po nito yung mga local industry po natin. In a long run, yung ating food security po ang at stake po dito. O pag walang regulasyon, wala pong tawag dito, hindi po nila kaya pong pigilan po itong importation at tuloy-tuloy po ito. Ang maapektuhan po dito sa bandang huli, yung ating pong mga local farmers, mga local fisher folks. Tapos sa bandang huli, nga, problemado po tayo. Alam naman po natin po, naging impact po dito sa oil price. Tignan po ninyo, kung hindi po tayo oil dependent, ganito po mayayari po sa atin. Tapos minsan po, wala pong awa po itong mga ilang mga politiko. Iniisip lang po nila kung ano po yung kanilang kahinat na ng kanilang political career. Yan po ang problema po ngayon. Di ba? Sabi nga kahapon ni Sir Sendong, yung ibang bansa nga, nag-busy po sila, nagkukumahog po sila na alisin yung pong tax na yung kanilang tax sa oil nila para matulungan yung kanilang mga local farmers. Samantalang dito sa Pilipinas, pagkahaba-haba ng diskusyon sa bandang huli, hindi rin po inaprobahan. Tapos ito pa, yung pong mga nalikom po nila na mga sa excise tax po na yan, hindi naman po talaga napupunta sa ating pong mga magsasaka, hindi po nila ramdam. Yan pong hinahing po ngayon po ng samahan po ng mga farmers po natin, ng mga nasa agricultural sector po natin. So isa lang po ibig sabihin po nito, wala po silang malasakit po talaga dito sa ating pong mga magsasaka, sa mga mangingisda po natin. Kawawa-kawawang Pilipino. Anyway po, sige mamaya, speaking of mga agricultural products, silipin po natin po ang taya ng presyuhan po natin mamaya dyan po sa may public market ng Dagupan City. Makakasama natin dyan si Idol Denise Brillante at ang ating Idol intern from University of Luzon College of Liberal Arts, si Mariel. No? Mamaya makakasama natin sila at alamin po natin po yung galaw po ng presyuhan po ng ating po mga agricultural products. Magandang umaga muna tayo kay Idol Salvi Jimenez. Good morning! Salamat sa puso! At maraming salamat din kay Sir Antonio Ramos. Sa araw-araw nakikinig po sa atin. Good morning sa mga taga Barangay Panfilo Lopez West, Lingayen, Pangasinan. Sa Ramos family po, sa kanyang wife na si Ma'am Ampi, yeah, Sister Ate Lib and Ate May. Araw-araw po yan tuwing umaga. Magandang umaga po sa inyo. Good morning. Kay Febi Custodio Makatsyag, magandang umaga din po and have a nice day too. Kay Idol Febi. Si Idol, sabi ni sabi ni Sir Antonio, buti ka pa Idol Mike, binabasa mo ang aking shout out. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagtutok. Baka hindi lang po nabasa ng iba po namin mga DJ. Sige, sabihin natin tata, ma-shout out po kayo sa kanilang programa. Maraming salamat po sa araw-araw po na pakikinig po. Si Eloisa Saringan Cornel, magandang umaga din po. Good morning. Idol Woaini ng Hong Kong, magandang umaga. Si Rick Barroso, magandang umaga din po sa inyo. At si Idol Bernie Fortu, magandang umaga po sa inyo. Ayan na, bangon kila Idol. Yeah, pagkatapos magdasal, pagkatapos magalmusal, arangkada po tayo. Huwag nang masyadong pabebe at padrama, ha? lalo po yung mga nagmamadali at manggagaling po ng malayong lugar. Agagahan po natin po, lalo na alam po natin sa ano ngayon, balik po ng tawag dito, pagkabisi ng mga tao. Pero pansin ko lang ha, kahit na nasasanay ng tao sa 80 mahigit po yung mga may sasakyan. Bakit ka mo? Ang dami na naman po sasakyan. Nadaramdaman na naman natin yung mga traffic kung saan-saan, di ba? Pero nung kasagsagan po na unang arangkada po ng taas ng presyo po ng petroleum products, naku, halos walang gustong lumabas. Pero ngayon, wala na, sanay na eh. Nandun na parang yung ano tawag dito, na kondisyon na yung utak natin na ang bagong mura, kapag nakakita ka ng 70 pesos, 80 plus na presyo po ng petroleum products, para sa atin mura na po yun. Di ba? Dati-dati kapag 60 pesos lang, umiiling na tayo eh. Pero sana, sige. Tuloy-tuloy natin sana na panalangin po na sana bumaba na po ito pong presyuan po ng petroleum products para at least hindi po apektado pati yung ating pang-araw-araw na pamumuhay na. Zeni Ruar, magandang umaga po sa inyo po. Sige, pag-usapan po natin po ilang mga issue sa loob at labas po ng lalawigan po ng Pangasinan. Pero bago muna yan, ito ha, sa mga idol po natin. Again, hindi po tayo magsasawang magpaalala, lalo na po yung pong may mga iniindang sakit po dyan. High blood, hypertension, yung pong mga bata, mga heat-related illnesses, maiiwasan po ito kapag nag-precautionary measure po tayo. At stay hydrated po. Ah. Tignan nyo yung ano ko, lalagyan ko. Ang laki, ha? Ang laki lang lalagyan ko. Nilagyan ko na lang yelo sa sobrang init po talaga. O kahit na gabi, madaling araw, wala pa din eh. O, iba po yung ihip. Ako, sa lugar po ninyo. Pero dito sa Dagupan City, ang patapatang, idol. Grabe ang patang. Kaya po dapat inom po ng inom ng tubig, ha? Pero yung may mga ibang condition po, lalo po yung mga nagmamalas, huwag kayong inom ng maraming tubig. Magpakonsulta muna sa doktor para alam nyo po yung dosage ng inumin po ninyo. Lahat ng possibility, lahat po para po maabisuhan po natin po yung mga kababayan po natin na nakikinig po sa programa, nanonood po sa programa, idol. Health is wealth talaga. Kaya kung wala po kayong gagawing importante po sa labas, manatili muna po kayo dyan sa inyong mga bahay. Alam mo, sabihin ko nga yung kasabihan ng kaibigan ko, kahit, alam mo, kabsat, ang gaano, magbayad pa ako ng kahit gaano kataas na singil po ng kuryente. Ha? Na dahil po sa kaka-aircon ko, sabi niya, wala akong pakialam eh, baka mamaya may stroke pa ako eh, di ba? O, ganun yun. Ano mo yung maraming pera kung naano ka naman, di ba? Nadali ka naman, wala din. Yan. O, kaya kapag kunyari, for example, nakaramdam ka na sobrang init, tapos huwag ka masyado magtitipid na. Maya mo na dyan. Alam mo yung pera, ginawa po yan para gastusin. Kung ayaw mo yung pera, sana naman, i-transfer mo na sa amin. Di ba? Sino bang ayaw ng pera, di ba? Idol Zeneruar, magandang umaga. Mendoza Vivian, sabi niya sana bumaba na yung gasolina. Yun nga ang problema, Idol Vivian eh. Kakabanggit ko lang po. Tataas po yung gasolina po ulit ngayon ng 2 pesos mahigit. Gasoline at diesel po yan. Grabe. Sige, tignan muna po natin po ang weather update po natin sa umaga po na ito ng Martes. Tignan po natin po yung heat indices po natin. Kasi naman po, talagang malinsangan po ngayon. Expect pa po natin yung pwedeng maging epekto po nito sa mga susunod po na mga araw. Lalo po dito po sa lalawigan po ng Pangasinan. Ha? Nako, minsan kung wala po tayo sa top 1, at least nasa top 10 po ang Dagupan City palagi sa pinakamainit po na lugar sa buong Pilipinas. Iburiyo mo yung Buapalo po ng 40 plus po eh. Pero may mga ibang lugar po, katulad po ng mga nakaraang araw, di ba yung Rosales, nakapagtala po sila 47 degrees Celsius. Grabe. Sige, ito muna po weather update po natin ngayong umaga po ng Martes, May 5, 2026.
1: IFM News.
2: IFM News.
1: IFM News.
2: Weather.

0: Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa ligay na ating panahon ngayong araw ng Martes, May 5, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor tayong dalawang low pressure area. Pareho itong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Unahin natin itong malapit. Itong low pressure area na ito, huling namataan kaninang alas 3 ng madaling araw sa layong 1,085 kilometer silanga ng northeastern Mindanao. Itong low pressure area na ito, nananatiling mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Nakita nga rin natin na ito ay napakalapit na sa boundary ng ating power line at napakataas na rin ang tsansang pumasok ito na ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Posible nga rin as early as Thursday ay magpaulan na ito sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Patuloy pa rin tayong magantabay sa mga update ng PAGAASA. Meron pa rin tayong isang minomonitor na low pressure area. May kalayuan ito sa ating Philippine Area of Responsibility at kaninang alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,585 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Itong low pressure area na ito, mataas ang tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 to 48 hours. Nakita nga rin natin na posible itong pumasok ng ating area of responsibility this coming weekend. Gayunpaman, hindi naman natin nakita yung direktang epekto nitong low pressure area na ito in the next 3 to 5 days. Inuulit ko po, itong low pressure area na ito, mababa naman yung tsansa na magkaroon ng direktang epekto sa atin in the next 3 to 5 days. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGAASA. Samantalang easterlies o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa ating bansa. At meron na nga tayong ilang areas na inuulan dulot pa rin netong easterlies. At maliban sa dalawang LPA na ito, wala na tayo iba pang minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating PAR. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, asahan pa nga rin natin yung maulang panahon sa Palawan dulot ng easterlies. Sa Metro Manila and the rest of Luzon, asahan nga natin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Nakita nga rin natin na by tomorrow, posible nang mag-improve yung lagay ng panahon sa Palawan at posibleng muling maging maulan pagdating ng Biyernes, dulot nga ng low pressure area na nabanggit natin kanina. Para naman sa Metro Manila and the rest of Luzon, at least in the next 3 to 5 days, same weather condition pa rin naasahan natin. Mainit at malinsangan, morning hanggang tanghali. At pagdating ng hapon, tumataas ang tsansa ng mga thunderstorms. Agwat at temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 35 degrees Celsius. 17 to 25 degrees Celsius sa may Baguio. 26 to 34 degrees Celsius sa may Lawag. 26 to 38 degrees Celsius sa may Tugigaraw. 23 to 33 degrees Celsius sa may Tagaytay at 26 to 31 degrees Celsius sa may Legazpi. Agwat naman na temperatura sa Puerto Princesa ay 26 to 32 degrees Celsius at 26 to 33 degrees Celsius naman sa may Calayan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, maulang panahon pa rin yung inaasahan sa may Zamboanga Peninsula, dulot naman yan pa rin ng easterlies. Sa Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, fair weather condition pa rin yung inaasahan natin. Pero pagdating ng hapon, tumataas ang mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory kung kinakailangan. Agwat ng temperatura sa Iloilo ay 27 to 31 degrees Celsius. Ang pinakamataas naman na temperatura sa may Cebu at Tacloban ngayong araw ay 32 degrees Celsius. 25 to 32 degrees Celsius naman sa may Cagayan de Oro. At sa Davao at Zamboanga ang pinakamataas na temperatura ay posibleng umabot ng 34 degrees Celsius. Nakita nga natin by tomorrow, posible nang gumanda yung panahon sa may Zamboanga. Pero pagdating ng Thursday o ng Huwebes ay posible na ngang maging maulan sa Visayas pati na rin sa Mindanao dulot pa rin ng minention natin o nabanggit nating low pressure area. Kaya muli mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGAASA. Update naman sa heat index, kahapon na itala ang 37 to 39 na heat index sa Metro Manila. At ang pinakamataas na itala kahapon ay umabot sa 44 degrees Celsius sa may Dagupan City, Pangasinan at sa may Birak, Catanduanes. Ngayong araw, inaasahan nga ang 38 to 39 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila at ang pinakamataas na heat index na tinataya ngayong araw ay sa may Dagupan, Pangasinan at sa may Mambusao, Capiz kung saan posible itong umabot sa 44 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:32 ng umaga at lulubog ng 6:40 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like ang aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-uulat.
1: IFM News Weather. Gising na! Balita na!
2: Nako, dalawang bagyo pala itong binabantayan po natin. So, ito pong Biyernes dahil po sa unang bagyo na papasok po sa Philippine Air Responsibility ngayong buwan po ng Mayo. Meron pong chance na pag-uulan sa ilang parte po ng ating bansa, lalo po Visayas and Mindanao. Tapos yung pangalawa, medyo nakikita ko sa satellite image, medyo malaki. Papasok po ng PAR, pero thank God. Sana hindi po umibang ihip ng hangin. Ha? O kasi, ang sinasabi, hindi naman makaka-apekto po ito sa anumang parte po ng ating bansa. Yung pangalawa, na nandun pa po sa Pacific at talagang in next 24 hours, madidevelop na po ito na bagyo at inaasa naman po itong pangalawang bagyo, papasok po yan ng weekend naman. Alam mo, ito po isang, hindi naman po sa pinapanalangin po natin po na magkaroon po ng dilubyo, bagyo. Pero ulan lang, sapat na. Wag lang po yung destructive po na klase po ng bagyo, pero yung magpapaulan, yan po ang kailangan po ngayon ng kahit sino man, di ba? Sobrang init po ng panahon, lalo po yung mga magsasaka po natin po talaga. Magbabalik po tayo at makakasama po natin si Idol Denise Brillante at tanungin po natin yung pong mga presyuan po ng mga pangunahing bilihin dito po sa siyudad po ng Dagupan, yung pong mga pupunta po dito mamamalengke ngayong araw po na ito. Antabayan lang po ninyo mamaya sa ating pong palengke report sa ating pagbabalik pagkatapos lamang po ng ilang paalala.
1: IFM News Prime Edition.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Lalapo, a number one smart dishwasher base.

0: naman na say dishwashing paste at smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya.
1: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty linis, sukada pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
3: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
2: Mas malinaw na ba kahit gabi?
3: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
2: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Oras natin, alas 5.41.
6: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS.
6: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
9: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
10: Hatid ay mga maiinit na balita, patas at sa bisyong totoo para sa masang Pilipino. IFM News.
11: IFM News. Palengke Report.
5: Alas 5.42 ng magandang umaga. Nakuhan po natin po si Idol Denise Brillante live. Diyan po sa may downtown area. Ako, Idol Denise, sobrang sikat na tirik ng parang araw natin dyan sa ano, downtown. Alas 5.42 pa lang. Idol Denise, go ahead.
12: Ayan, magandang umaga mga idol, narito na nga tayo no, kung saan madalas dumayo ang mga mamimili dito sa pampublikong pamilihan ng Dagupan City, yung tinatawag nga nila na Malingga sa public market. At kita naman kung gaano na karami ang mga mamimili na nagsisidatingan. At tama ka dyan, Idol Mark, no? Ang ganda nga ng panahon ngayon, maliwanag na at maliwanag at nakalatag na rin karamihan no, ng mga paninda dito sa kanilang pamilihan. Sa pagpipresyo naman, ayon sa ilang mga manlalako ng matatag sa ngayon ang presyo ng karamihan ng mga bilihin kumpara ng mga nakaraang paggalaw nito sa merkado. Pero ayon pa rin naman sa kanila, paiba-iba pa rin ang kanilang mga pagpipresyo. May mga iba na bahagyang tumaas, may mga iba naman na bahagyang bumaba. Yung kabilang nga sa mga tumataas yung tinatawag yung sitaw. At yung presyo naman ng ilan ng pangunahing gulay, katulad na lamang ng palaya sa ngayon, ay nasa 60 to 80 pesos per kilo. Ang kamatis naman ay nasa 20 pesos per kilo. Ang talong naman ngayon sa mga idol ay 50 pesos per kilo at 40 pesos per kilo naman ang kalabasa. 100 pesos per kilo ang karot, 50 pesos per kilo ang patatas, 60 to 70 pesos per kilo ang sitaw at 120 pesos per kilo ang bell pepper. 100 pesos per kilo naman ang okra at ang repolyo nasa 20 pesos per kilo sa ngayon. Ang sayote ay nasa 30 pesos per kilo at yung bawang ay nasa 180 pesos per kilo. 50 pesos per kilo ang sibuyas at 100 pesos per kilo naman ang luya. Sa halay naman ng mga nagbebenta ng isda doon sa may wet section, ang presyo ng bangus ngayon mga idol ay nasa 160 pesos per kilo. 150 to 260 pesos per kilo naman yung galunggong, depende sa laki nito. At yung pusita ay nasa 180 pesos per kilo. Ang sapatero mga idol nasa 150 pesos per kilo at yung salay-salay ay nasa 180 pesos per kilo. Ang pink salmon ay nasa 120 pesos per kilo at 240 pesos per kilo ang yellowfin at ang salmon mackerel naman ay nasa 140 pesos per kilo. Sa presyo naman ng karne dito sa pampublikong pamilya ng Dagupan City, ang karne ng baboy ay nasa 340 pesos per kilo at ang whole na manok ay nasa 180 pesos per kilo at ang karne naman ng baka ay nasa 450 pesos per kilo. Sa mga idol naman natin na nagtatanong ng presyo na ngayon ng bigas, ang well mild rice ay nasa 50 pesos per kilo at 54 pesos per kilo naman ng regular mild rice. Ang special aroma rice naman mga idol ay nasa 56 pesos per kilo. Pero bukod sa mga nabanggit natin, Idol Mark, no, may mga nakita rin tayo ng mga kakanina. Katulad na lamang yung lagi nating mga nadadaanan na puto na ibinibenta nila sa halagang 100 pesos first year. So, nasak sa mga idol natin na katatapos lang mga mamalengke ngayong araw, lalong-lalo na yung mga dumadaan doon sa wet section sa or sa fish market dito sa Malindas Public Market. Idol Market.
5: Okay. Yung mga nakakausap po naman dyan, hindi man napapakamot ng ulo itong mga vendors natin na... Ito na naman, may sumirit na naman na presyuhan ng gasolina natin.
12: Sa ngayon, Idol Mark, no, sa mga nakapatayan nga natin ng mga Manila ko kanina, para sa kanila naman, yung presyo, pagpipresyo ngayon, ay yung mga nabibili nila na mga gulay ngayon, particularly doon sa Urdaneta City, sa bagsakan doon sa Urdaneta City, ay mura na para sa kanila kumpara ng mga nakaraang linggo. Kung kaya sa ngayon ay hindi pa naman na umanong gaano sila napetkohan ng pagpurot ng krudo muli ngayong araw. Idol Marta.
5: Maraming salamat, Idol Denise. Balikan ka namin mamaya.
12: Maraming salamat rin, Idol Mark. Yan muna ang palengke report ngayong araw. Kasama niyo palin muna rito sa pampublikong pamilihan ng Digupan City. Ito sa Idol Denise Brillante. Ayos siya ba?
11: IFM News Palengke Report.
10: IFM News Prime Edition.
8: Mga idol, matagumpay na nais sa gawa ang Maria Corina Cane Feeding Program sa Bangus Festival 2026. Maraming pamilya sa Barangay Pantal, Digupan City ang napasaya at nakatanggap ng 100 boneless bangus at mainit na pagkain mula sa IFM Digupan Team. Kitang-kita ang saya sa mga ngiti at pasasalamat ng ating mga kababayan. Isang simpleng tulong pero malaking bagay para sa mga pamilyang nakinabang. Ang programang ito ay dahil sa katuparan sa panguna ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks at RMN Foundation. Maraming maraming salamat din po sa ating mga sponsors, MJ Dagupan Boneless Bangus, Chill and Grind Cafe at Queen's Water Filling Station Dagupan City. Dahil sa inyong suporta, mas naging makabuluhan ang selebrasyon ng Bangus Festival. Abangan ang mas maraming programang may saya at malasakit mula sa 104.7 IFM Dagupan.
13: Mga idol, the future of our network is here. Live na at viewable na ang bago nating digital home, the RMN Networks Channel, the RMN Networks.ph. Isang powerful platform where you can discover all RMN stations, hyper-local stories, live feeds, programs, news, entertainment, and everything that makes RMN the country's trusted network. All in one sleek and interactive channel, high-tech, human, at higit sa lahat, hyper-local. That's the RMN experience. Now, just one click away. Kaya explore na mga idol. The RMN Networks.ph.
10: IFM News Prime Edition.
14: Idol Mark Espinosa.
10: Unfiltered. Uncensored. Direktang pag-uusapan ng maiinit at napapanahong mga isyu ng bayan. Punchline. Walang paligoy-ligoy. Direktamenteng hihimayin ang mga kontrobersyang bumabalik.

0: alas 5:49, Idol. At pag-usapan po natin, syempre, yung pong isa sa mga, minsan po nane-neglect po ito eh. Hindi na po na talaga na gagawa po talaga. O, kaya po bilang siguro tugon at hindi po maging source na naman po ng panibagong korupsyon, pinarerepaso po ngayon ni DPWH Secretary Vince Dizon ito pong pagsilip, no? Siguro titignan po nila kung ano yung mga dapat baguhin po dito sa National Building Code ng ating pong bansa. Okay, bakit po importante po ito? Kasi dito po nakasalalay po talaga minsan po yung pong sabihin na po natin po, naaakma ba yung bang mga prerequisite na naka-enumerate dito po sa National Building Code of the Philippines sa pangangailangan po sa hamon ng climate change, sa pangangailangan po ng specs na meron po dapat ang ating po mga urbanized area sa bansa natin. At ito ba ay tumutugon pa dun po sa modernong teknolohiya po ng construction. Kasi po talagang malinaw yung ating pong dito ngayon, sitwasyon po ng ating pong bansa pag pinag-uusapan po natin ang National Building Code. Bakit nahuhuli po tayo sa takbo po ng panahon? Yung iba po natin po na kapitbahay po na mga nasa Southeast Asia, high-tech na yung kanilang mga buildings po dito. Maganda na ang hulma ng kanilang mga building. Naayon na po sa climate change. Diba? Kaso lang dito sa Pilipinas, sangga po. Ewan ko eh, medyo natitipid po kaya po nakukompromiso yung pong seguridad at kaligtasan po ng ating mga kababayan. Pero syempre, yung pong ganitong hakbang, ay papano naman po eh, talagang saludo po tayo kung at least natitignan po ito, sisilipin po talaga. Yung pong pagbuo muli po ng National Building Code Review Committee. Ito po sa ilalim po ng special order po na number 155. Ito po yung pagtatalaga sa mga ilang pong eksperto para po tignan po, suriin po ito pong National Building Code. Seryoso po yung intention po dapat dito talaga ng ating pong gobyerno. At seryosohin po talaga nila, no? Kasi po ang pinag-uusapan po natin dito yung talagang technical at systematic na pag-repaso po dito sa mga provisions na meron po tayo sa National Building Code ng ating bansa. Eh mahalaga po ito, no? Na talagang kinikilala po ng DPWH yung pong hinain po ng mga professional and technical groups, no? Eh para po talagang mabuksan po natin doon po sa proseso na talagang ito pong mga different expert ay makonsulta po talaga. Hindi lamang po top-down na klase po ng pulisiya yung gagawin to. Pero dito po mapasok po yung critical na usapin po, no? Ano po ito? Sapat ba yung simple po na review kung ang mismong batas po ay mula pa noong 1977? Yan tanong po dito. Ito po ba, updated po ba yung pong mga nakalagay pa dito sa building code po natin? Kasi ulitin po natin po, no, bakit pinag-uusapan po natin yung safety and security po ng ating mga mamamayan. Eh syempre kung hindi po updated po ito at talagang hindi po naayon po sa hamon po ng panahon, no? Sa modernization po ng ating community, eh talagang huling-huli po talaga tayo. Kasi po yung huling update po nitong National Building Code po natin, yung implementing rules po nito noong 2005 pa, alos dalawang dekada na po ang nakalipas. Sa panahon po na yon, nagbago na po yung lahat. Diba? Mula po sa green building standards, mula po yan sa disaster resilient design ng ating mga building, hanggang sa digital construction technologies po. Eh kung yung reforma po ay limitado lamang po sa pagsasaayos po ng revised implementing rules and regulation o yung RIRR, eh may panganib po dito. O, na magmukha ito pong band-aid solution lamang sa isang sistemang nangangailangan po talaga ng mas malalim po na overhaul dito po sa batas po na ito. Isa pa dito, yung hamon po dito ha, na hindi lamang po technical, kundi pati po yung institutional approach po dito. Kilala naman po natin po yung sektor po ng construction. Ha, dito po sa ating pong bansa po na problema po talaga yung tinatawag po natin na inconsistent enforcement po kung ano yung nasa batas. May mga magagandang batas, pero mahina po yung implementation po talaga. No, mahina po yung implementation pagdating po sa local aspect. No? Kasi kung hindi po sasabayan po ng mas mahigpit po na monitoring po, ano ba yung dapat na monitoring natin dito? Andiyan po yung transparency and accountability mechanism po dapat. Di ba? Ang pinaka ano po dito, ay kahit yung pinaka modernize po natin po yung pong building code po na ito, eh maaaring mauwi lamang po sa papel. Oo, sa hindi po magandang implementation po. Pero anyway, let's give a benefit of the doubt dito po sa ginawa pong hakbang po ng DPWH. Eh para po talagang makahabol naman po itong ating pong mga ano requirements ng pagpapatayo, na pagko-construct dito po sa ating pong bansa. Hindi lamang po ng mga building, kundi ng iba't ibang mga ano po dito. Yung pong mga tawag dito, itinatay yung infrastruktura na pinapakinabangan po ng ating pong mga mamamayan. Anyway, itong pagripaso po sa National Building Code, hindi lamang po ito technical na gawain po. Ito po ay usapin po ng kaligtasan ng mga mamamayan, kaunlaran po ng ating mga community, at syempre, andyan po yung pong pananagutan ng ating pamahalaan. Kasi kapag hindi po ito na sa ayos, sigurado ko, baka pag dumating po yung pong hindi natin inaasahan po na the big one, eh dyan po natin malaman na kailangan pala natin pong revisahin po pala ang National Building Code. Kasi hindi na po pala kaya yung ganitong intensity. Di ba? Sample lang po yan. Oh. Kaso lang po, pagdating sa local, alam mo naman. Ang corruption po natin po dito, hindi po lang nasa Kongreso at sa Senado. Hindi lamang po nasa Malacanang. Mismong nandito po sa ating pong lokal. Kaya po sana mahigpitan po ito pong pag-implement po na ito. Babalik po tayo pagkatapos po ng ilang paalala.
1: Punchline, IFM News Prime Edition.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
2: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
1: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong botika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: Hatid ay mga maiinit na balita, patas at serbisyong totoo para sa masang Pilipino. IFM News.

0: Balik lang po na po natin si Idol Denise Brillante, Idol Denise. Anong latest sa taas presyo, may mga paggalaw na ba dito sa presyo ng ating mga gasolina? Kanina na-discuss na rin natin kahit papaano eh.
1: Ayan lang, mga idol, sama ka dyan, Idol Mark, na simula ngayong araw ng Martes at 5 ng Mayo, muling sumirit ang presyo na ilang mga produktong petrolyo, ang 2 pesos and 21 centavos ang kada litro ng sa gasolina, 2 pesos and 66 centavos naman sa diesel, habang may bawas naman sa kerosene. Ito ay kasunod doon noong mga nakaraang linggo ng rollback kung saan na bumaba ang presyo ng diesel ng halos sa 12 pesos. At bagyang nagtaas naman ang gasolina na agad din namang nabawi nito nga ngayong panibagong taas presyo ngayong araw. Ayon naman sa mga nakaraang mga ulat, pangunahing dahilan pa rin ay yung paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado at tensyon sa Middle East. At dahil nga ang Pilipinas ay talagang nakarelay sa global na pagbagdalaw itong mga supply ay nakaka-apekto, labis nakaka-apekto itong paggalaw ng presyo nito sa mga inaangkat na crudo dito sa Pilipinas. Pero sa mga nakaraang panayam natin sa ilang mga transport sectors, hindi lang malubago yung ganitong paggalaw. Kahit may mga rollback o mga pagtaas ng presyo sa mga nakaraang linggo, hindi pa rin naman ito sapat para makabawi sila sa sunod-sunod nilang pagtaas ng presyo ng crudo. At sa katunayan ng ilang transport groups ang nananawagan pa rin nitong mga dagdag pa sa yung kanilang mga suspension nitong sa fuel taxes dahil halos sa napupunta ang larawang ang kanilang mga diesel sa mga kinikita nitong mga transport sectors o ng mga drivers. At may mga ulat din na ilang drivers pa rin ang napipilitang magbawas ng biyatuluyang huminto ng pasada dahil tuwing may mga biglang taas presyo ay parang hindi pa rin napupunan itong mga rollbacks. At sa ngayon, nananatili pa rin na hamon sa kanila itong pabago-bagong presyo ng langis, hindi lamang sa mga motorista, kundi lalong-lalo na sa kanilang mga nasa sektor ng transportasyon. Idol Market.
0: Ang malinaw dito, Idol Denise, ito yung panibago na naman na dagok sa ating mga driver dahil malaki-laki ito, 2 pesos mahigit, no? Itong tawag dito, itong diesel at saka gasoline na pagtaas. Anyway, sana talagang kumapit pa sila. Baka mamaya, bumitaw na talaga. Problemado na naman po tayo nito. Maraming salamat sa live update, Idol Denise.
1: Maraming salamat rin, Idol Mark. Kasama niyo pa rin mula rito sa lungsod ng Dagupan. Ito si Idol Denise, Brillante Totak. Ayusem.
2: Gising na! Balita na!
0: Idol Clarice Seran, magandang umaga. Lilia Samson Solomon, good morning po. Kay Nanay Corazonidades, magandang umaga. Kay Idol Elma Pasalusdos, magandang umaga po sa inyo. Good morning. Huwag na po kayong bibitiw pa mga nagbabagang mga balita. Susunod na.
2: IFM News Prime Edition.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Ako Plus, Alco Plus.
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus.
3: Keratin Plus.
5: Ang keratin na may plus.
6: Sa init ng panahon at dami ng gawain, isang bagay ang dapat laging siguraduhin malinis. Ang iniinom mong tubig. Dito sa Queen's Water Refilling Station, kompleto ka. May bottled water, round gallons at faucet gallons. Lahat purified at de kalidad. Para sa bahay, opisina o negosyo, makakasigurado kang laging handang maghatid ng malinis na tubig. Matatagpuan sila sa Barangay Salisay, Dagupan City. Tawag na sa 075-649-2613 o sa 0969-045-1254. Queen's Water Refilling Station. Tubig na malinis, kalidad na sulit. Queen's Water Refilling Station.
7: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na #IdolKoSiNanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack. Munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
6: Oras natin, alas 6:08 ng magandang umaga.
8: This time check is brought to you by Empress Shampoo for impressive hair.
9: Ito ang IFM. IFM. The Music and News FM Station of RMN.
10: The Philippines' best.
9: Sa Dagupan.
11: Sa Dagupan.
9: 104.7.
12: Hit after hit, IFM Philippines.
13: Member KBB.
14: IFM News Prime Edition.
15: Headlines.
6: Sa ulo ng mga nagbabagang mga balita, Sinag nagbabala na sa posibleng antala ng pagsasaka sa Pangasinan dahil sa El Nino at mahal na langis. Libo-libong residente sa Calasiao na kinabang sa libreng pagkain sa Community Market Program. Nakawan ng water meter sa Mangaldan, pinagpulungan na posibleng sindikato, sinisilip pa.
14: IFM News Headlines.
16: IFM News.
17: IFM News.
18: IFM.
16: IFM News.
17: Lokal.
19: Narito ang inyong tagapagbalita.
6: Pasantos siya kabasan na imbag na bigat. Kada kayo amin na po, kasama niyo na po Idol Mark Espinosa sa detalye po ng ating mga nagbabagang mga balita. Nangangamba po ngayon ang samahan ng industriya ng agrikultura o SINAG sa posibleng pagkakaantala ng pagtatanim ng mga magsasaka sa Pangasinan bunsod ng tumitinding epekto ng El Nino at patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon sa grupo, malaki ang epekto ng dalawang salik sa kabuuang gastos ng mga produksyon sa agrikultura. Mula sa dating tinatayang 17,000 pesos na inisyal na puhunan sa pagtatanim, umaabot na umano ito ngayon sa mahigit 30,000 o higit pa, lalo na sa gastusin sa krudo na ginagamit sa makinarya, irigasyon at transportasyon. Dagdag pa ng SINAG, kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, maaaring maantala ang schedule ng pagtatanim ng mga magsasaka.
11: Well, dati nasa almost 48 pesos ang gastusin sa isang buwan sa 12 liters is around kung magtanim ng May, no? Mga 17,000. Pero ngayon, yung fuel almost 80 plus, no? Ang
6: mm-mm.
11: Kung magtatanim sila ngayon, yung 30 days up to June, ang gastusin around 30,000. Kaya
6: grabe.
11: Kaya alangan sila magtanim, no? So hintayin yung pag-ulan, yun ang nakikita natin yung June. So delay tayo ng isang buwan na dahil yung mga ibang pwede na magtanim sana nag-umpisa na.
6: Yan po ang tinig ni Engineer Rosendo Soa, ang chairman po ng SINAG. Nanawagan naman po ang grupo sa pamahalaan na muling pag-aralan, pag-alis o pagbabawas ng buwis sa langis upang

0: mabilis yung pagbigay nila sa ayuda sa ating mga magsasaka. Ibig sabihin, na-release sana kagad yung pondo, no? Na ibibigay sa magsasaka. Ang problema, hindi rin nila na-release yun. So, parang na-collect na nila yung buwis and na-collect na nila yung tarif. Pero, hindi napupunta sa atin na mga magsasaka. So, wait and see din ang mga magsasaka para tingnan kung paanong gagawin nila.
1: Sa ngayon, patuloy na binabantayan ng mga magsasaka sa lalawigan ng Pangasinan ang kondisyon ng panahon at galaw ng presyo ng langis habang umaasa sa agarang tugon ng pamahalaan upang maiwasan ang mas malalang epekto sa produksyon ng pagkain. Libo-libong residente naman po sa Calasiao na kinabang naman sa libreng pagkain sa Community Market Program. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Juana De Vera.
2: 104.7 IFM Report.
3: Libo-libong residente ang nakinabang sa libreng pamamahagi ng pagkain sa isinagawang community market sa Calasiao bilang bahagi ng selebrasyon ng kapistahan ng bayan. Tinatayang na sa higit 8,000 mamamayan ang nakatanggap ng iba't ibang pangunahing pangangailangan tulad ng prutas, gulay, karne, isda at bigas sa pamamagitan ng free pantry na itinampok sa nasabing aktibidad. Sa ibinahaging live video ng LGU, pila ang mga residente dala ang kanilang mga paglalagyan ng mga naturang libreng produkto na siyang malaking tulong lalo na sa gitna ng patuloy na hamon sa presyo ng mga bilihin. Tulungan rin ang bawat isa sa pamamahagi ng mga libreng pagkain. Bukod sa selebrasyon, nagsilbi rin itong konkretong paraan ng pagtulong sa komunidad. Mula naman ang inisyatiba sa alkalde at vice-alkalde ng bayan bilang bahagi ng mas pinalawag na programa sa serbisyong panlipunan para sa mga residente ng sakop ng bayan. Kasamula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM.
1: Sa bayan naman po ng Mangaldan, nagpatawag ng dialogo kaugnay po sa dumaraming insidente ng pagnanakaw ng water meters sa iba't ibang barangay. Idinulog po ng mga nangangambang residente ang kanilang reklamo sa mga kinaukulan upang mabigyan ng agarang solusyon. Dumalo sa nasabing pulong ang Mangaldan Water District General Manager Engineer Marcelo Pitonio at ang hepe ng Mangaldan Police Station na si Police Lieutenant Colonel Perlito Tauyon patay sa tala ng mawad. Umaabot na po sa 15 na kaso ng pagnanakaw ng water meters ang naitala sa bayan. Hinala naman ng pulisya, posibleng may grupo o sindikato na nasa likod nito at may tinututukan ng mga na silang sospek na nakatakdang sampahan ng kaso. Sa dialogo, na batid na mga water meter ay gawa sa brass o tanso na may halagang umabot sa 300 pesos kada kilo, dahilan na kung bakit target ito ng mga magnanakaw. Iminungkahi rin ang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa mga junk shop upang agad na ma-report kung may mga nagbebenta ng mga ninakaw ng water meter. Samantala, pinapayuhan naman ang mga residente na lagyan ng grills o proteksyon ng kanilang mga metro ng tubig upang maiwasan ang pagnanakaw. Sa Urdaneta City naman po, formal ng pinasinayaan kahapon na May 4 ang bagong gusali ng Barangay Hall sa Barangay Palina West. Isang proyektong inaasang magpapabuti pa sa paghatid ng serbisyo sa mga residente. Ayon kay Urdaneta City Mayor Julio Paraino III, itinayo ang bagong Barangay Hall na may layuning umano na makapagbigay ng mas maayos at epesyenteng sentro ng pamamahala para sa barangay. Gayunman, umaasa ang mga residente sa nasabing barangay na hindi lamang sa infrastruktura magtatapos ang inisyatiba, kundi masusundan ito ng konkretong programa para sa ikabubuti ng lahat. Sa panig naman ng barangay officials, tiniyak nila na magsisilbing sentro ang bagong gusali para sa mas maayos na koordinasyon ng mga programa at mas mabilis sa pagtugon sa pangangailangan ng komunidad. Samantala, hinihikayat naman ng mga residente na maging aktibo sa pakikilahok sa mga barangay programs upang matiyak ang mapapakinabangan ng gusto ang bagong pasilidad. LGU San Fabian tumanggap ng pondo para sa pagpapalakas ng Enhanced Kadiwa Program. Mas pinatatag na suporta sa mga magsasaka at kabuhayan. Para sa detalye, kasama natin Idol Denise Brillante.
2: 104.7 IFM.

Balikan po natin po ang balitang yan. Samantala po, ilulunsad po ng Department of Environment and Natural Resources or DENR ang permitting on wheels sa Barangay Poblacion sa Mayo Asais bilang hakbang para ilapit ang serbisyo ng ahensya sa mga mamamayan. Sa ilalim ng programa, mag-aalok ng iba't ibang serbisyo gaya ng aplikasyon at pagproseso ng mga dokumento para sa lupa, kabilang ang Land Status Certification, kasama rin ang Environmental Compliance Certificate or ECC, a Certificate of Non-Converge or Coverage, sa pamamagitan po ng Environmental Management Bureau or EMB. Para naman po sa sektor ng pagmimina, magbibigay ng Mines and Geosciences Bureau ng permits at clearances para sa small-scale mining operations. Ayon sa DENR, layunin ng aktibidad na pabilisin ang proseso ng mga dokumento at bawasan ang pangangailangang bumiyahe pa sa mga tanggapan ng ahensya. Gayunman, paalala rin sa mga gayetong mobile services ay dapat masiguro ang tuloy-tuloy ng sistema ng pagpuproseso upang maiwasan ang pagkakantala at backlog ng aplikasyon. Matatandaan na una na rin isinagawang kaparehong aktibidad sa Alamino City noong Marso ng kasalukuyang taon. Kauna-una,

0: Samantala, Idol, pagpapalawak mo ng kaalaman sa bakuna isinusulong po sa Santa Barbara para sa mas matatag na kalusugan ng komunidad. Para sa detalye, kasama natin Idol Neil Muyano.
1: 104.7 IFM Report.
2: Mas pinaigting ang kampanya sa kalaga ng pagbabakuna sa bayan ng Santa Barbara sa isirkwang aktibidad ng Ilocos Center for Health Development, katuwang ng iba't ibang ahensya bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Immunization Week. Pinanguna ng Health Promotion Unit ang people-centered activity na may temang Bakunado Protektado sa pakikipagtulungan ng lokal na pamana ng Santa Barbara, Municipal Health Office o MHO at Provincial Department of Health Office o PDOHO Pangasinan. Naging tampok sa programang Bakuna Jingle Contest at Poster Making Contest kung saan pinakita ng mga kalahok ang kanilang talento sa musika at singing upang maiparating ang mahalagang mensahe ukol sa immunization. Sa pamamagitan ng mga malikayang presentasyon, binigyang tiin ng mga kalahok ang papel ng bakuna sa pag-iwas sa sakit at sa pagpapanatiling ligtas ng komunidad. Ipinakita rin dito ang kalaga ng sapat na kaalaman at maagap na pagkilos upang maprotektahan ang sarili at ang iba. Patuloy naman ang panawagan ng Department of Health o DOH sa publiko na suportan ang mga programa ng pamahalaan at kaugnay ng immunization bilang bahagi ng layuning panatiling malusog at ligtas ang bawat Pilipino. Kasama mo muli rito sa FM News Tagupan. Ito si Edwin Limero, Tadakay FM.
0: Samantala, kauna-una ang pribadong lake community sa Manawag opisyal ng binuksan bagong atraksyon pong panturismo sa nasabing bayan. Para sa detalye, kasama natin Idol Denise Brillante.
1: 104.7 IFM Report.
3: Isang pribadong business group ang naglunsad ng kauna-unahang lake community sa barangay Baritaw, Manawag na inaasang magpapalawak ng turismo sa bayan. Ito ay matapos i-anunsyo ni Manawag Mayor Jeremy Aguerico Rosario sa flag raising ceremony noong Mayo 4 ang isinagawang grand launching ng naturang community residence noong Mayo 2. Ayon sa lokal na pamahalaan, malaking bahagi ito sa pagpapahaba ng pagpapanatili ng mga bumibisita sa Manawag na karaniwang dumadayo lamang. Ipinunturi ng LGU na posibleng magbukas ito ng dagdag na hanap buhay para sa mga residente mula sa paghakot nito ng mga turista hanggang sa operasyon ng mga establishmento.
4: Looking at the plans for or their commercial area especially, definitely mukhang game changer. We have a long dream to capitalize on people coming to Manawag, no, in the aspect of our economy.
3: Samantala, siniguro naman ng Traffic Operations Office ang maayos na daloy ng launching. Sa ngayon, itinuturing itong isa sa mga bagong development na maaaring makatulong sa turismo ng Manawag. Kasama mo mula rito sa IFM News, Dagupan, dito si Idol Denise Brillante. Tatak, IFM.
0: Samantala, balikan po natin yung balita dyan sa may San Fabian. Tumanggap po ang lokal na gobyerno po ng San Fabian ng isang cheque mula po sa Department of Agriculture Regional Office 1 para sa implementasyon ng Enhanced Kadiwa Inclusive Food Supply Chain Program noong Mayo 4, kahapon po yan. Katuwang po ang natumanggap ang Farmers Association ng San Fabian at iba pang mga sektor ng agrikultura. Ayon sa ulat, kabilang sa Enhanced Kadiwa ang suportang pinansyal at teknikal sa mga samahan ng magsasaka sa nasabing bayan gaya ng logistics, transportasyon at mga pasilidad na nagagamitin sa storage at bentahan ng mga produkto. Inasa naman mapapabuti pa ng programa ang market access ng mga magsasaka at ang supply ng pagkain sa nasabing bayan. Samantala, Idol, daan-daang kabataan pong lalaki mula po sa 4 distrito po ng Pangasinan ang nakinabang sa Operation Tuli sa pangunguna po ng tanggapan ni Congresswoman Gina De Venecia. Katuwang po ang Region 1 Medical Center at Nazareth General Hospital. Kabuang 105 na kabataang lalaki ang nakinabang mula sa bayan ng Manawag na ginanap na Operation Tuli noong Abril 28. Ayon sa organizers, naging ligtas, maayos at organisado ang programa na layong makatulong sa kalusugan at kumpiyansa ng mga kabataan. Samantala, mas pinatibay pa ang district-wide na serbisyo matapos idaos ang Operation Tule noong April 29 sa barangay Makayog, Mangaldan, kung saan marami rin kabataang lalaki ang nakinabang sa libreng serbisyong medikala. Noong April 27 naman, umabot sa 170 na kabataan ang sumailalim sa libreng Tule sa bayan ng San Jacinto. Matagumpay din ang isinagawang Operation Tule noong April 25 sa San Fabian, kung saan 138 na bata ang natulungan ng Rural Health Unit ng bayan. Naon na rito, isinagawa rin ang Operation Tule noong April 24 sa Karanglaan Elementary School sa Dagupan City, kung saan 64 na kabataang lalaki ang nakinabang. Ang libreng programang ito ay bahagi ng patuloy na kampanya sa kalusugan ng mga kabataan sa ika-apat na distrito ng Pangasinan sa pamumuno ni Congresswoman Gina De Venecia, lalo na ngayong panahon ng bakasyon kung kailan karaniwang isinasagawa ang tuli bilang mahalagang yugto ng pagpiminata ng mga batang Pilipino. Antabayan na po sa aming pagbabalik mamaya ilang pang mga balita. Sa ating balitang regional, DTI Ilocos Sur, pinalalakas ang kaalaman ng senior citizens sa Salwada Sectoral Program. Sa ating police report, dalawang individual na tagpo ang walang buhay sa loob ng tirahan sa magkaiwalay na insidente sa Pangasinan. At sa ating good news, ginang nagsilang sa tricycle sa harap ng police station. Mga pulis agad na umalalay. Antabayan po ang detalye ng mga balita pagkatapos lamang ng ilang paalala.
1: IFM News Headlines. IFM News Prime Edition.
5: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng nati panaglutloto, tapno extra tikita!
6: Anay, nasakit ti bagbagik! Agura ilaang!
7: Agura imanan, at da extra nga pang laban dita! Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! You, alaksan extra!
5: Wow, mas kinalaing pa'y?
7: One, pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus alaksan FR!
8: Ang tortorak pa'y manapo?
5: Da ito yan di pakbo! But, doon nga order tinga doon.
7: Extra nga kinalaing, tatlo extra kamat. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
13: Ako Plus Alco Plus.
14: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
16: Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
4: Ang keratin na may plus!
5: Keratin Plus!
6: Ang keratin na may plus.
7: Idol kong FM
8: 104.7
7: IFM.
9: Mga kababayan po natin, no, sa gitna po ng init, doble ingat po tayo, lalo na sa kalusugan. May nakasabay po ako sa palengke nung minsan, sabi niya, mas ramdam niya ngayon na yung pangangalay po kapag mainit ang panahon at pagod po sa trabaho. Hindi dapat baliwalain po yan. Bukod po sa tamang pahinga at hydration, may Farex B Complex na maaaring makatulong kung iinumin araw-araw. Kaya hello po sa mga masisipag nating listeners dyan. Nakakaramdam ba kayo ng pangangalay, tusok-tusok at pamamanhid? Malamang marami na po sa atin meron yan, pero nagtitiis lang kasi hindi pwedeng tumigil sa hanap buhay para sa sarili at pamilya. Kaya ang advice ko sa inyo, mag Parex B Complex araw-araw. May sapat na B vitamins tulong para iwas ngalay, tusok at manhid with proper diet and healthy lifestyle. 5 pesos and 50 centavos SRP lang, kaya kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangarap at sa ating mga mahal sa buhay, walang bibitiw. Mag-Parex B araw-araw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Parex B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ngalay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw.
7: Idol kong FM
8: 104.7
7: IFM.
9: Oras, alas 6:31.
6: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
12: This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
13: IFM News Prime Edition.
14: IFM News.
15: IFM News.
14: IFM
15: News.
14: Regional.
16: Narito ang inyong tagapagbalita.
9: Nagbabalik po tayo, Idol Mark Espinosa, sa ating regional news DTI Ilocos Sur. Pinalalakas po ang kalaman ng senior citizens sa Salwad Sectoral Program. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco.
2: 104.7 IFM.
17: Nagsagawa ang Department of Trade and Industry Ilocos Sur Provincial Office katuwang ang lokal na pamahalaan ng Alilam ng Salwad Sectoral Program na naglalayong palakasin ang kalaman ng senior citizens sa kanilang mga karapatan bilang mamimili. Tinalakay sa aktibidad ang mga benepisyo para sa mga nakatatanda kabilang ang 20% discount, VAT exemption, priority lanes at iba pang benepisyo sa ilalim ng batas. Ayon sa DTI, ang Salwad Sectoral Program ay isang grassroots consumer advocacy initiative na layuning dalhin ang edukasyon at proteksyon ng mamimili sa komunidad upang mapaunlad ang responsableng consumerism. Sa pamamagitan ng programang ito, target ng ahensya na mapalakas ang kakayahan ng bawat sektor, lalo na mga senior citizen na makagawa ng tama at mulat na desisyon bilang mga mamimili. Kasama mo mula rito sa IFM Digupa, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM!
9: Umabot naman po sa 815 transaction po ang naproseso sa isinagawang Local Mobile Services ng Professional Regulation Commission Regional Office 1 kasabay po ng pagdiriwang ng 124th na Philippine Labor Day. Isinagawa ang sabayang mobile services sa Lingayen, Urdaneta at Vigan City upang mailapit ang mga serbisyo sa mga profesional at aplikante sa rehiyon. Ayon sa PRC, layunin ng aktibidad na mapabilis pa at gawing mas accessible ang proseso ng lisensya at iba pang dokumento para sa mga professionals at aspiring professionals sa Ilocos Region. Gayunman, sa gitna ng mataas na bilang ng transaksyon, patuloy ding hamon sa mga gayong mobile services ang kakayahang mapanatili pa ang bilis ng proseso at maiwasan ang pila at backlogs kapag limitado ang araw ng operasyon sa mga provincial areas. Sinabi naman ng PRC na magpapatuloy ang ganitong inisyatiba upang mas mapalapit pa ang frontline services sa publiko sa Rehiyon 1. Mahigit 37,000 na pamilyang Ilocano tatanggap ng libreng bigas mula sa Provincial Government of Ilocos Norte. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo.
2: 104.7 IFM Report.
15: Sa 37,500 Ilocano na kabahayan sa buong Ilocos Norte ang makatatanggap ng bigas na ayuda mula sa Provincial Government of Ilocos Norte sa pakikipagtulungan ng Office of the President bilang tugon sa patuloy na hamon na kinahaharap ng mga komunidad. Ang programa ay pinondohan sa ilalim ng Department of the Interior and Local Government Support Fund na layuning tiyakin na ang mahalagang supply ng pagkain ay makarating sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Patuloy ang distribusyon ng PGIN sa iba pang bayan ng lalawigan matapos maipamahagi sa Lawag City, Batac City, Sarat, San Nicolas, Paway, Bacara at Vintar. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng programa na maabot ang bawat pamilyang Ilocano, lalo na ang mga nasa low income sector, at tiyakin ang maayos at patas na distribusyon ng ayuda sa lahat ng benepisyaryo. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo, Tatak IFM.
2: Police report.
9: Police report po tayo, Idol. Dalawang individual natagpuang walang buhay sa loob ng tirahan sa magkaiwalay na insidente sa lalawigan po ng Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio.
2: 104.7 IFM Report.
18: Dalawang magkahiwalay na insidente ng pagkasawi ang naitala sa Pangasinan na kapwa kinumpirma ng mga otoridad na walang indikasyon ng foul play batay sa paunang imbestigasyon. Sa San Fabian, bandang alas 10:30 ng umaga nang matagpuan ng isang 64 anyos na lalaki na wala ng buhay sa tuktok ng kawayan sa kanilang bakuran sa barangay Sagud Balay. Ayon sa salaysay, huling nakita ang biktima noong May 2 habang nagpuputol ng kawayan, ngunit hindi na ito muling nakita hanggang sa mga diskubre kinabukasan. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection upang tumulong sa pagguhan ng katawan. Dinala rin ang biktima sa San Fabian Municipal Hospital, ngunit idineklarang death on arrival. Naniniwala ang pamilya na aksidente ang pangyayari at walang ibang sangkot. Samantala, sa bahay ng Rosales, madang alas 3:30 hanggang alas 4 na ng hapon, nang matagpuan ang isang 55 anyos sa tricycle driver na wala ng buhay sa loob ng kanyang inuupahang bahay sa barangay Zone 5. Ayon sa ulat, ang biktima ay natagpuang nakahiga sa kanyang kama nang walang saplot ng isang kasamahan sa bahay, na agad namang nagulat sa mga otoridad. Dinala pa sa isang infirmary sa barangay Zone 1, ngunit idineklarang pumanaw na. Batay sa impormasyon ng pamilya, dumaranas sa hypertension ng biktima at pinaniniwala ang posibleng stroke ang sanhi ng kanyang pagpanaw. Wala ring indikasyon ng anumang krimen sa insidente. Patuloy ang pagproseso ng mga ulat ng otoridad habang kinikilala ang kahilingan ng mga pamilya na igalang ang pribadong kalagayan ng mga nasawi. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ako po si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM.
9: Dalawang lalaki po ang inaresto matapos mahulihan ng baril at bala sa isang operasyon ng pulisya sa loob po ng isang establishmento bandang alas 10:53 ng gabi. Ayon sa mga otoridad, isinagawa po ang operasyon bilang bahagi ng Oplan Bakal sa isang bar sa nasabing anong bayan to, Idol? Sa inspection po, napansin po ng mga operatiba ang isang sling bag na may nakikitang bahagi ng barila. Nang verifikahin po ang dalawang suspect na sa isang mesa, nabigo silang magpakita ng permit to carry firearms outside of residence, dahilan para agad silang arestuhin. Nakumpiska sa kanila ang isang baril at isang loaded magazine na may 5 bala. Sinabi ng pulisya na maayos na isinagawa ang pag-imbentaryo at pagmamarka sa mga ebidensya alinsunod sa Republic Act number 10591. Patuloy na nasa kusodiyan ng pulisya ang dalawang suspect habang inianda ang kasong isasampa laban sa kanila. At nangyari po yan sa may bayan po ng Paway, Ilocos Norte. Samantala, Idol, tatlong suspect po sa pagdalakaw mula Maynila na aresto sa La Union. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Juana De Vera.
19: 104.7 IFM Report.
20: Arestado ang tatlong hinihinalang miyembro ng isang robbery syndicate mula Metro Manila matapos mahuli sa aktong pagnanakaw sa loob ng isang bar sa bayan ng San Juan, La Union. Kinilala ang mga suspect na isang 24-anyos na lalaki mula Parañaque City at dalawang babae na may edad 31 at 36, kapresidente ng Metro Manila. Napag-alaman na matagal nang minamanmanan ng mga otoridad ang grupo na umano'y sangkot sa seri ng pagnanakaw sa Metro Manila at karatig na mga lugar. Batay sa investigasyon, gumagamit ang grupo ng tinatawag na snatch and pass modus kung saan palihim na kinukuha ng lalaking suspect ang cellphone ng biktima at agad itong ipinapasa sa kasabwat na babae na siyang nagtatago nito sa kanyang bag. Nasaksihan ng kasama ng biktima ang insidente at kaagad na humingi ng tulong sa mga pulis na nagpapatrol sa lugar. Dahil dito, mabilis na naaresto ang mga suspect at nabawi ang ninakaw na cellphone na kinilala mismo ng biktima. Dinala ang mga suspect sa himpilan ng pulisya para sa kaukulang investigasyon at pagsasampa ng kaso. Kas, sama mo na rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera. Tatak, IFM.
19: Police reports. Good news sa IFM News.
9: At sa ating good news Idol, ginang po nagsilang sa tricycle sa harap ng police station. Mga pulis po agad namang umalalay para sa good news na yung kwento mo, Idol Ruru Hugotero.
21: Ligtas na naisilang ang isang sanggol matapos abutan ng panganganak ang isang ginang sa loob ng tricycle sa harap ng San Jacinto Police Station.
22: Batay sa ulat, nagtungo sa himpilang ang ginang kasama ang kanyang magulang upang humingi ng tulong dahil sa nararanasang paghilab. Agad namang umalalay ang mga tauhan ng San Jacinto Police Station na si Patrolwoman Jeriel Ilimil, Police Captain Philip Valley at Police Chief Master Sergeant Melissa Nabor. Habang hinihintay ang sasakyang magdadala sa ginang sa ospital, tuluyan na itong nanganak sa loob ng tricycle. Sa gitna ng bigla ang sitwasyon, maingat siyang inalalayan ni Patrolwoman Ilyamil hanggang sa ligtas na maisilang ang sanggol. Agad ding dinala ang mag-ina sa Mapandan Community Hospital sa tulong ng MDRRMO upang mabigyan ng kaukulang medical na atensyon. Patuloy ito na ang serbisyo publiko ay hindi lamang pagpapanatili ng kaayusan kundi pati na rin sa agarang pagtugon sa oras ng pangangailangan.
21: Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatag IFM.
9: Headlines. Pasadaan po natin po mga naging balita ngayong araw po ng Martes, May 5, 2026 sa ating mga headlines. Sinag nagbabala sa posibleng antala ng pagsasaka sa Pangasinan dahil sa El Nino at mahal na langis. Libo-libong residente naman sa Calasiao na kinabang sa libreng pagkain sa Community Market Program. Nakawan ng water meter sa Mangaldan, pinagpulungan, posibleng sindikato sinisilip pa. Sa ating regional news, DTI Ilocos Sur, pinalalakas ang kalaban ng senior citizen sa Salwad Sectoral Program. Sa ating police report, dalawang individual na tagpuang walang buhay sa loob ng tirahan sa magkaiwalay na insidente sa Pangasinan. At sa ating good news, ginang nagsilang sa tricycle sa harap ng police station, mga pulis agad na umalalay. Sa karagdagang mga detalye ng balita, mag-logon lamang po sa www.thearmennetworks.ph at sundan po kami sa aming mga social media accounts, IFM Dagupan. Sa ngalan po ng buong pwersa ng IFM Dagupan, ako po ang inyong naging tagapagbalita, Idol Mark Espinosa, Tatak IFM.
19: IFM News Headline. IFM News Prime Edition.
23: Basta pag nilalagnat,
24: dapat matik. Ibay, Jesse.
23: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
24: Dapat matik. Ibay, Jesse. Most prescribed ng mga doc sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
0: Dapat Matic, iBiogesic!
1: Alagang Unilab yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
5: Ang keratin na may plus!
25: Keratin Plus!
6: Ang keratin na may plus.
26: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
27: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ipin ay Max Alaga! Max Protect!
26: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
27: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protektado pa unique.
26: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
28: ACS.
29: Sis, ganda ng hair.
28: Naka-empress.
29: Impressively smooth, shiny, and healthy
28: with regular use.
29: Naka-empress.
28: Nakaka-impress.
29: Try mo na, sis.
28: Be an empress.
29: For impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
6: Empress Shampoo. For impressive hair.
30: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
31: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
2: Ako Plus Alco Plus.
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nag-Alcoplus ka ba? Ako, plus Alcoplus.
4: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na RMN Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangus Festival 2026 na puno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, Aces gift bag at cash prize, kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network, kasama ang Smart Dishwashing, bawat pahid, Linis Solid.
5: Oras natin, alas 6:47.
1: That time check was brought to you by Alcoplus. Nag-Alcoplus ka ba? Ako, plus Alcoplus.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
7: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: IFM News Prime Edition.
9: Idol Mark Espinosa.
10: Di lang basta usapan, di lang basta babanat.
11: Diretsahan ang usapan, pero patas ang talakayan.
10: Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue.
12: I for an eye.
13: I for an eye.
5: Ngayong umaga po, makakausap po natin po ang Operation Head po ng Pangasinan na PDRRMO. Pabati muna po natin po, Masanto sa Kabasan, Imbag na Bigat, Sir Vincent Chu.
14: Yes sir, good morning po Sir Mark. Kumusta po kayo at sa lahat po na nakikinig at nanonood po niyong programa. Magandang umaga po sa ating lahat.
5: Sir Vincent, sobrang init po ng panahon. Kamusta po ito pong ginagawa po natin na measures at ano po ang direktiba po ng ating pong gobernadora sa pagpapanatili po ng kaligtasan ng ating pong mga kababayan, lalo na po yung pong mga hindi maiwasang pumunta po sa mga dalampasigan.
14: Opo, napakagandang tanong yan. Actually, Sir Mark, kung papansinin po natin sa ating historical data, in the last 5 years po, umabot po noong 2022, umabot po tayo ng 55 degrees Celsius. And a year before that, umabot po tayo ng 53. So napaka-init po talaga yan. At this year, so far noong April po, tayo po ay nakapagtala ng 46 degrees Celsius. So far yun ang pinakamataas itong taon na to. Kaya po kami ay patuloy po na nananawagan sa lahat po ng social media, sa ating sa lahat ng mga news agency protest, mga interview natin, na mag-ingat po yung ating mga kabayan, lalo na pag sila ilalabas. At kung hindi man ito importante, sana manatili na lang po ito sa kanilang mga katahanan. Yung ating provincial agriculture actually po ay nakipag-ugnayan na din sa ating mga magsasaka, sa ating mga fisher folks, lalo yung ating mga national agencies, sila po ay nakipagtulungan para mabigyan po ng support o programa yung ating mga kababayan.
5: Apo. Dito po sa pakikipag-ugnayan po sa iba't ibang provincial offices po natin po, Sir Vincent, lalo po sa PHO, meron po bang mga parang tala na rin po data on the part of PDRRMO na mga heat-related illnesses na concern po dito sa ating pong lalawigan?
14: So far naman, wala pa naman po silang ganong naitatala na mga heat-related po na na incident, pero isa po yan sa ating adikain ng ating governor. Kung mapansinin po yung ating yakap po, tayo po ang best implementer sa panguna po ng leadership ng ating governor, Governor Ramon Guigo III. So ito po ay para sa kapakanan ng ating mga kababayan na magkaroon po siya ng libreng check-up kung kailangan sa ating mga health centers po. So napaka-importante po yan. So bukod po dyan, again, sa ating mga kababayan naman po, laging magdala po ng pananggalang sa init pagka sila po ay lalabas at uminom ng maraming tubig po talaga.
5: Apo. Yung po mga hindi maiiwasan na nasa gitna po ng tindi ng init ng araw, lalo po yung mga ano po natin, mga traffic enforcer, mga poso, ganyan po sir. Ano po ang parang ano po natin po dito? Paalala po natin po sa mga LGU rin po natin.
14: Opo, magandang observation yan actually Sir Mark. Yung ating mga poso officers, yung mga nasa lansangan po nating mga PNP, mga poso officers po natin, lagi po tayo magdala ng tubig at kung nakita po ninyo na mataas yung forecast ng heat index, wala na pong ibang paraan kundi kayo po ay pumunta sa isang mas malamig na lugar.
5: Opo, dito po kasi kadalasan parang may tututukan na dagupan pero hindi po nila alam. May mga ilang pong lugar po sa Pangasinan na lumalagpas po. Katulad ng sinabi nyo kanina, 46, 47 ang halos sa taas po ng sentigrado po natin.
14: Opo, tama po kayo dyan, sir. Kailangan din natin consider yung geographic location ng isang lugar. Mm-hmm. Usually pag ikaw po ay malapit sa dagat, like for example sa dagupan, saan po natin na mataas yung heat index. Isa po yung kabundukan po natin, may mga ibang syudad na wala naman po ganong bundok. Kumpara sa eastern part po ng Pangasinan, medyo kahit papano malamig ng konti ang kumpara dito sa may western part, central part po ng Pangasinan. At isipin po natin yung category ng heat index, meron po tayong pag 27 to 32, medyo caution na yan.
5: Mm-hmm.
14: Pag 33 to 41 degrees, nasa extreme caution na yan. At pag umabot po tayo ng 42 to 51, nasa danger na po yan. At beyond 51 degrees Celsius pataas, nasa extreme danger na. So for the past few days, umabot po tayo ng 42 pataas. So tayo po ay nasa danger category.
5: Opo. Dito po sa mga beachgoers natin, Sir Vincent, ano po ang nakalatag po dito na programa po ng PDRRMO para po masiguro naman po yung pong kaligtasan din po nila? Hindi lang sa tindi ng sikat ng araw, kundi pati na rin po sa mga drowning and near-drowning incidents po.
14: Opo, sa ating mga beachgoers, lagi po namin sinasabi, actually, gayon po yung ating mga counterpart na MDR po sa CDRMO, may pity po yung kanilang pagbabantay sa kanilang mga AOR. Lalong-lalong dito sa mga coastal areas. Alam niyo po, Sir Mark, base na rin po sa datos ng DLG at PNP, mas maraming pong drowning incident tayo ngayon sa mga ilog. So kami po ay nakipagtulungan na sa DILG para ibisuan yung ating mga barangay officials, yung ating mga PNP, sama-sama po kami dyan. Kami na monitor po yung ating mga kababayan na naliligo sa ilog. Mm-hmm. Yung mga kababayan naman po natin na naliligo sa dagat, lagi po namin tinututukan yan. Sinasabihan namin kapag kami itang panahon, malalakas ang alon at kung kayo po ay nakainom, huwag po na kayong maligo sa dagat.
5: Opo. Yung pong nabanggit po ninyo pagtaas po ng drowning incident po sa mga kailugan po natin, based on your data, estimate po, sir, kung meron po kayong pwedeng mabigay na figure so far?
14: Sorry po, Sir Mark. So far, wala po kami ngayon. Actually, magkakaroon po kami ng meeting, itong council meeting. Isa po yan sa aming pag-uusapan.
5: Opo.
14: Yung consolidated data coming from DLG, PNP at PHO at saka PDR.
5: Ano po nakikita po ninyo dito na parang pinaka-importanting tutukan po ng mga LGU, particularly yung mga barangay po na nakakasakop po sa mga kailugan natin sa lalawigan?
14: Yes po. Meron namang marami naman pong pinapatupad na measures yung ating mga LGU. Kasama po dila yung mga barangay dyan. Kailangan lang po siguro nating higpitan. At ito po kasi ay shared responsibility. So ito po ay hindi lang responsibilidad ng ating LGU. Dapat po sa ating mga kababayan na rin na naliligo, kung alam niyo naman po na kayo ay nakainom, mataas ang heat index, wag na po kayong lumabas. So ito po ay shared responsibility. Kasi kahit gano'n pong guidelines protocol ay patupad ng ating mga LGU, kung talagang itayo po ay matikas talaga ang ulo, compromise yung ating safety.
5: Mm-hmm. Ang influx po ng ating pong mga turista, parami po ng parami dito sa probinsya po natin kasi we are known for our beautiful beaches, yung mga ano po natin, pupuntahan po natin dito. Yung pong alert level po ng ating pong ahensya, Sir Vincent, magtatagal po hanggang kailan po?
14: By this week, Sir Mark, baka magbabla na rin kami ng white alert status, pero depende po yan pa sa need. Nakikita namin, kung kinakailangan naman po na magtaas ng blue alert status, tayo naman po ay magbababa ng blue alert status sa ating mga counterpart na LGU.
5: Mm-hmm. Okay. Ito pong banta po na Sir Vincent, meron pong paparating na bagyo, though hindi naman tayo maapektuhan po dito, pero for sure, we have plans for this, Sir Vincent, as we monitor. Ito pong papalapit na dalawang bagyo.
14: Opo, actually, nakita na namin yan. Minomonitor po natin yan. May pit po namin binabantayan yan. Kailangan pong intindihan ng ating mga kababayan na kapag mataas yung heat index po natin, yung init ng panahon na ating naranasan, ano pong ibig sabihin yan? expect po natin na palakas din po ng palakas yung ating mga bagyo na mararamdaman. So imagine nyo po, May pa lang po tayo ngayon at ito na po, merong dalawang medyo pinabantayan po natin. So isipin lang natin how much po pagdating ng habagat season. So baka mapadalas po yung ating mga bagyo.
5: Okay po. Sa panghuli na po siguro, Sir Vincent, sa mga kababayan po natin po na nakikinig, for sure meron po kayong mga first aid na mga tinuturo sa mga ano po natin po ng mga LGU po natin, mga kababayan po natin. Kapag kayo po ay pag ang isang individual po makaramdam ng heat exhaustion and parang heat stroke, parang ganyan. Ano po yung mga ano po dito, parang antidote na paunang lunas na pwedeng gawin po nila?
14: Yes po, pag kayo po ay nakaramdam ng heat exhaustion, usually meron po tayong dizziness, meron pong sweat, heavy sweat, tapos nagka-cramps yung ating mga muscles. Usually po, pagka ganyan, ilusin po yung ating mga damit at agad-agad na pumunta sa isang malamig na lugar. Pero kung ito po ay life-threatening na, yung tinatawag natin na heat stroke, usually ang kanyang, makikita mo ang kanyang skin medyo hot saka dry, at saka confusion pasyente, again, idali nyo po ito sa medyo safe at malamig na lugar at tumawag na po kayo ng 911 or diretso na po kayo sa hospital. Kasi mas delikado po pagka from heat exhaustion, ito ay nag-develop into heat stroke.
5: Okay po. Sir Vincent?
14: Yes sir, yes sir.
5: So anyway po, Sir Vincent, huling pa ano po natin po, mensahe po siguro, syempre yung pinaka-direktiba po dito po ng ating pong gobernador sa PDRRMO para mapanatiling ligtas at maayos po ang ating pong sa ating mga kababayan po sa lalawigan.
14: Yes po, unang-una maraming salamat Sir Mark sa pag-invite po sa amin dahil napakalaking information dissemination po para sa aming opisina po itong mga interviews po na ganito. At sa ating governor, ang ating makabayan po, in-assure naman po ng ating governor na siya po ay updated at naka-monitor sa lahat po ng ating makabayan. Dahil na po kami ay sa aming opisina, in-update po namin siya every now and then. Sa ating makabayan, again, patuloy po namin sinasabi every now and then na tumutok po sa ating mga accredited news agencies, sa aming Facebook page, makikita po ninyo doon yung ating mga paalala, yung mga tips po natin pagdating sa mga bagyo, sa ating mga heat index, sa ating mga monitoring. At kung ito pa yun naman po ay walang importante na pupuntahan, maaari po mag-stay na lang po kayo sa bahay para po sa inyong safety.
5: Sir Vincent Chu, ang operation head po ng Pangasinan PDRRMO, Masantos sa Kabasan, and balbalagi salamat, sir.
14: Yes, Sir Mark. Thank you. Mag-ingat po kayo, Sir Mark.
5: Maraming salamat po.
15: Impormasyon. Intriga. Issue. I for an eye.
16: IFM News Prime Edition.
17: Mga suki, agorder kayon. Kas may isang aglaklako, every peso counts. Awan sa deng nati panaglutloto. Tap no extra tikita.
18: Anay, nasakit ti bagbagik. Agura ilaeng.
19: Agura imanen, adda extra nga panglaban dita. Ti ammo nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. You, alaksan extra.
17: Wow, mas kinalaing pay?
19: One, pina extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus alaksan FR.
20: Ang order nak pay man apo?
17: Daito yan di pakbet. Duo nga order ti nga do
19: di. Extra nga kinalaing, tapno extra kamat. You, alaksan extra.
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol and ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang kilala mong alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
24: Sis, ganda ng hair.
25: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
26: Naka-empress. Nakaka-impress.
25: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
27: Empress Shampoo. For impressive hair.
28: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
29: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
30: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
32: Hello, Washi!
33: Hello, Mommy!
32: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
33: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
32: Mula noon hanggang ngayon!
34: All
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus Alco Plus!
2: Isopropyl alcohol is the generic name of Alka-Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nag-Alka-Plus ka ba? Ako, plus Alka-Plus.
3: Protection?
1: Yaku!
3: With 8 billion live LCS?
1: Yaku!
3: That may reach the intestines alive!
1: Yaku!
3: Helps improve digestion and boost immunity!
1: Yaku!
3: With proper diet and exercise?
1: Yaku!
3: Kaya panalo ka dyan!
4: Yakult! Panalo ka dyan! Yakult every day, okay!
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
7: Ang keratin na may plus.
8: Keratin Plus.
9: Ang keratin na may plus.
5: Oras, alas 7:01.
9: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Hatid ay mga maiinit na balita, patas at serbisyong totoo para sa masang Pilipino. IFM News.
13: Idol Mark Espinosa.
21: Gising na! Balita na!
5: Yung mga kababayan po natin dito sa Dagupan, pakinggan po ninyo ha, mga Dagupenyos. Meron pong ginaganap pa rin po dyan, tuloy-tuloy po yung pamamahagi po ng 20 pesos na bigas. Pwede po kayong makabili po dyan sa May City Plaza ng Dagupan. Sa lahat po ng mga barangay po, magdala lamang po yung mga katulad ng IDs na binanggit po natin. May IDCO, senior citizen, solo parent, PWD, indigent household po natin. Yung mga kabilang sa 4-piece. Or certification po, manggaling po sa DSWD, mga rice farmers, fisher folks, driver po natin ng jeepney, tricycle. Yan, lahat po kayo, welcome po dyan po sa May City Plaza. O, sa public service po, no, na pwede kayo mag-avail po ng 20 pesos na BBM rice po na yan, idol. O, hanggang ano po yan, ha? May supply pa, pwede po kayo makabili. So, tuloy-tuloy yan, malaking tulong na rin po sa mga kababayan po natin. Anyway po, sa mga idol po natin, maraming salamat po sa pagtutok. Tuloy-tuloy lamang po. Mga nagbabagang mga balita sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa iba yung dagat. Susunod na po yan sa RMN Network News. At ang sangalan po ng ating buong pwersa po ng IFM Dagupan, ang ating pong mga reporters, DJs, ang ating digital team, technical team, at ang ating mga OJT po. Maraming salamat sa pagsama, idol. Huwag po kayong bibitiw. Tutok lamang po sa lahat ng programa po ng IFM Dagupan. Ako po ang inyong nakasama, Idol Mark Espinosa. Tatak IFM.
12: IFM News Prime Edition.
34: Basta pag nilalagnat,
35: dapat matik. Ibay, Jessic.
34: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
35: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
34: Dapat matik. Ibay, Jessic.
36: Alagang Unilab yan.
2: Paracetamol is a generic name of Ibigesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
8: Ako Plus Alco Plus.
2: Isopropyl alcohol is the generic name of Alka-Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nag-Alka-Plus ka ba? Ako, plus Alka-Plus.
24: Sis, ganda ng hair.
25: Naka-Empress.
26: Impressively smooth, shiny, and healthy.
27: With regular use.
26: Naka-Empress.
27: Nakaka-impress.
28: Try mo na, sis.
25: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
9: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
7: Ang keratin na may plus.
8: Keratin Plus.
9: Ang keratin na may plus.
8: Kapili nga nito.
6: Ang mahal naman. Ang 20 na lang.
8: Kapili nito.
6: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
37: Rexy!
0: Bilis bonat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTEB-252384, Series of 2026.
15: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na #IdolKoSiNanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack. Munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
5: Alas 7:07.
16: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
17: Yung kasamang tagapagbalita.
18: Network News. Magandang umaga mga kasama. Ngayon ay Mayo 5, 2026. Radyo Manzander Kayabyab.
19: Ako naman ho yung profesor ng bayan, si Ricky Rosales.
18: At narito na ulo ng mga may init na balita. Mahigit 2 pisong taas presyo sa diesel at gasolina. Epektibo na ngayong araw. Ang presyo naman ng LPG tataas ng mahigit piso.
19: Permanent danger zone sa paligid ng bulkang Mayon, planong palawakin sa 7 kilometro. Pagputok ng bulkan, posible pang maulit ayon sa FIVOX.
20: Maring magpatuloy pa po yung ganitong tahimik na paglabas ng lava ng Mayon Volcano.
18: Magnitude 6.1 na lindol tumama sa San Julian, Eastern Samar. Hindi naman nagdulot ng malawak ang pinsala.
19: 2 patay sa sunog sa San Mateo Rizal at sa Cagayan de Oro. Batang naglalaro ng posporo, tinitingnang pinagmulan ng sunog na tumupok ng nasa 50 bahay.
18: 6 na menor de edad na biktima ng online sexual abuse. Nailigtas sa Bislig City, Surigao del Sur.
19: Balikatan Exercise 2026 ay sinagawa sa La Paz, San Dun, Salawag City, Ilocos Norte.
18: Committee report na naglalaman ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, inaprubahan ng 55 miyembro ng House Justice Committee.
22: The chair therefore declares the motion unanimously approved.
19: Grupo ng mga pribadong kolehiyo at universidad nanawagan sa CHED ng patas na pag-review ng tuition hike petition.
18: At sa entertainment news, Beauty Gonzales may artistang ayaw na raw makatrabaho? Sino kaya?
5: Network News.
18: Detali na ating mga balita mga kasama, epektibo na ang dagdag presyo sa diesel at gasolina ngayong araw. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, 2 pesos and 66 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel, 2 pesos and 21 centavos naman sa gasolina. Pero may rollback naman na 3 pesos and 53 centavos sa kada litro ng kerosene. Dahil dito maglalaro o dapat na maglaro sa 79 pesos and 62 pesos o 62 centavos hanggang 107 pesos and 48 centavos ang kada litro ng diesel. 82 hanggang 107 naman sa gasolina, depende sa lugar. Ayon pa sa Kalihim, nakaapekto ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar sa galaw ng presyo ng petrolyo.
2: For all the products, that there hasn't been any significant increase or decrease on the prices of diesel and gasoline. There has been an adjustment of increase of $8, but there has been a decrease of 7 pesos on the premium dollars, $7. However, the changes in the peso exchange rate has also added to the increase ng price.
18: Bukod dito, tataas din ng 1 peso and 22 centavos ang kada kilo ng presyo ng liquefied petroleum gas o LPG.
2: An adjustment of 1 peso and 22 centavos per kilogram. And then for an 11 kilogram cylinder, that will be 13.42 pesos. This is still big, pero it's substantially lower than the previous adjustments ng mga 300 pesos.
18: Si Energy Secretary Sharon Garin. Samantala, pagdating naman sa inventaryo ng langis sa bansa, sinabi ng DOE na mayroon pang 53 araw na buffer stock ng diesel at gasolina, habang 167 days pa sa kerosene, 71 days naman sa jet fuel, 62 days sa fuel.

0: pesos naman mula sa dating 5,000 ang magiging buwan ng sahod ng mga kasambahay sa iba pang bayan sa rehiyon. Sa klaw ng wage hike, ang mga lungsod ng Dapitan, Dipolog, Isabela, Pagadian, Zamboanga at mga lalawigan ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Zamboanga, Sibugay.
1: Senado iimbestigahan na ang mga patong-patong na reklamo sa napakataas na singil sa kuryente. Kasama natin sa Balita Radyo Mancunde, Batak.
2: Nababahala si Energy Committee Chairman Pia Cayetano sa biglang pagdami ng mga consumers na nagre-reklamo sa napakataas na singil sa kanilang kuryente mula nang pumasok ang tag-init at sumiklab ang giyera sa Middle East. Tinukoy ng senadora na binubuo ang electricity bill ng iba't ibang singil tulad ng generation transmission, distribution, systems loss at iba pang charges tulad ng lifeline subsidy, senior citizen discount at feed-in tariff para sa renewable energy. Sinabi niya ng mga distribution utilities at maging ng ERC na legal ang mga singil na ito batay sa umiiral na batas at buwis. Pero iginiti sa Senator Pia na hindi sapat na legal lamang ang mga singil kundi ito ay dapat nakabubuti rin sa interes ng taong bayan.
3: Bakit ganun daw kalaki ang bayarin sa kuryente? Across households, we are hearing the same story. Consumers suddenly facing unusually high charges in their electricity bill. For many families, these increases have prompted questions and a desire for clearer information on how electricity costs are determined. These are valid questions, Mr. President, and they deserve clear, transparent, and timely answers.
2: Sa susunod na linggo naman, itatakdang investigasyon sa problemang ito na layong makapaglatag ng reforma sa sektor ng enerhiya. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak RMN.
0: Samantala, viral social media post ng Peking Electricity Bill para palabasing mataas ang singil sa kuryente, pinaiimbestigahan sa kamera. Kasama natin sa kamera si Rajman Grace Mariano.
4: Pinapaimbestigahan ni House Committee on Public Accounts sa Chairperson at Bicol Saro Party List, Representative Terry Ridon sa House Committee on Public Information ang nag-viral na social media post ng Peking Electricity Bill na layuning palabasin na sobrang mataas ang singil sa kuryente sa bansa. Nakasa dito sa House Resolution number 980 na inihain ni Ridon kung saan tinukoy ang Peanut Gallery Media Network na umano'y nagpakalat ng maling impormasyon tungkol sa napakataas na singil sa kuryente. Ayon kay Ridon, makikita sa post ang isang individual na nagrereklamo sa malaking itinaas ng kanyang bayarin sa kuryente. Pero diin ni Ridon kapansin-pansin ang magkaibang customer account numbers ng dalawang bill na ipinapakita na indikasyon na maaaring inedit o peke ang nakasaad sa electricity bill. Target ng isinusulong na investigasyon ni Ridon na matukoy kung sino ang nagpupondo sa pagpapakalat ng naturang maling impormasyon at kung ito ba ay isang organisado at sistematikong disinformation operation. Ahakbang ni Ridon ay tugon din sa panawagan na labanan ng fake news at siguraduhin na tama ang impormasyong nakakarating sa mga consumers. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
5: RMN Network News. RMN Tutok Bulkan.
1: Puspusan ang isinasagawang clearing operation sa mga kalsadang apektado ng pagbagsak ng abo ng Bulkang Mayon. Ayon sa DPWH, gumamit na sila ng mga backhoe, street sweeper truck at fire truck para linisin ang makapal na abo. Namahagi rin ng relief goods at ayuda ang DSWD para sa mga residenteng naapektuhan ng ashfall. Sa datos ng ahensya, halos 200,000 individual ang apektado ng pag-alboroto ng bulkan. Sa panig naman ng FIVOX, patuloy naman nilang binabantayan ang mga aktibidad ng Bulkang Mayon. Sa interview ng DZXL RMN Manila, kay FIVOX Supervising Science Research Specialist Dr. Paul Alanis, pinag-aaralan na nilang i-extend hanggang sa 7 kilometers ang permanent danger zone sa paligid ng Mayon.
6: Kung magkaroon po ng may possibility or may danger kami nakita na lumagpas yung mga uson sa, or umabot or lumagpas dun sa 6 kilometer permanent danger zone, yung linya dyan, yung pinaka minimum na distansya, maring taasan po namin or lakihan yung area na kailangan evacuate. Pero sa ngayon po, based on our assessment nung nangyari nung Sabado, yung pinakamalayo na inabot po ay nasa lagpas lamang po ng 5 kilometers. So still within the 6 kilometer permanent danger.
1: Kaugnay nito, patuloy pa rin ang bantang masundan ang pagbuga ng makapal na usok at abo ng bulkan. Subalit sinabi ni Alanis na normal itong aktibidad ng bulkan, kaya wala pa silang nakikitang indikasyon

0: na itataas ang alert level.
1: Wala pong pagputok na nangyari nung Saturday. Yun nga po, pinapaliwanag namin na may isang malaking bahagi po nung lava flow ang natipak. At ito po nga po yung pinanggalingan nitong pyroclastic density current or uson na nagdulot ng pagbagsak ng abo dun sa mga bayan ng Albay. Kung ano po yung nakita natin noong January 2026 nung tinaas natin to alert level 3, ganun pa rin po yung nakikita natin na date. Based po dun sa mga data na nakukuha namin, maaaring magpatuloy pa po yung ganitong tahimik na paglabas ng lava ng Mayon Volcano.
0: Si FIVOC Supervising Science Research Specialist Dr. Paul Alani.
2: Ito naman ang Bulkang Canlaon, nakapagtala ng mahigit 20 volcanic earthquakes at 5 volcanic tremors. Kasama natin sa balita si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
3: Inaabisuhan ang publiko sa posibleng masamang epekto ng abo mula sa Bulkang Canlaon kasunod na itala ang sunod-sunod na araw na pagbugan nito ng abo. Pinakauli nito ang naitala pasado alas 5 nitong umaga, Mayo 5, na itala rin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOST PBOX ang 22 volcanic earthquakes at 5 volcanic tremors, Mayo 3 at Mayo 4 nang naitala ang volcanic earthquakes at halos 3,000 tulinada ng abo na ibinuga ng bulkan na umabot sa 1,500 meters ang taas ng plume na ibinuga nito sa direksyon na west-south and southeast, habang naitala rin ang ground deformation o pamamaga sa paligid ng bulkan. Mahigpit naman na pinairal ang 4-kilometer radius permanent danger zone habang nanatiling nasa alert level 2 ang bulkan. Para sa Tutok Bulkan, kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Rajuman Albert Hiner, Tatak RMN.
4: RMN Tutok Lindol.
0: Wala sa mga balitang may kinalaman sa bulkan, magtungo naman tayo sa ating Tutok Lindol.
4: RMN Tutok Lindol.
0: Walang napaulat na malawakang pinsala ang magnitude 6.1 na lindol sa San Julian Eastern Samar kahapon. Sinabi ni San Julian Police Chief Police Lieutenant Eduardo Sande. Tanging mga maliliit na bitak ang napansin sa mga istruktura sa bayan, pero dahil sa takot ng mga residente, may gitisang oras na nananatili ang mga ito sa labas ng kanilang mga bahay. Patuloy namang bineberipika ng Eastern Samar Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga nakolektang ulat patungkol sa pinsala dulot ng lindol. Sa datos ng FIVOC, nasa 29 na bayan at lungsod sa Eastern Visayas ang lantad sa lindol dahil nasa Philippine Fault Zone. 2:09 ng hapon kahapon ang niyanig ng magnitude 6.9 na lindol, kung saan naramdaman ang intensity 5 sa mga bayan ng Canavid, Dulag na nasa Eastern Samar, Alang-Alang sa Leyte at Gandara sa Samar.
4: RMN Network News.
2: Samantala, unanimous o lahat ng 55 miyembro ng House Justice Committee dumalo ang bumoto para suportahan ang report na naglalaman ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ay kay House Justice Committee Chairperson Gervil Luistro, sinunod nila ang konstitusyon at hindi sila nagmadali at isinortcut upang mabuo ang isusumiting ulat. Sa mga nagdaang pagdinig, naungkat ang ilang anomaliyang nagdidiin kay Duterte, katulad ng pahayag ng self-confessed bagman na si Ramil Madriaga na hindi 11 araw kundi wala pang 24 oras na naipadala ang 125 million pesos na halaga ng confidential fund ng Office of the Vice President sa 3 lokasyon. Nabunyag din ng Anti-Money Laundering Council ang 6.7 billion pesos na halaga ng bank transactions na mag-asawang Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Habang na-verify rin ng National Bureau of Investigation ang video ng press conference ng Vice kung saan ginawa ang pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at Donay House Speaker Martin Romualdez.
5: Let it be placed on the record that 55 out of 55 justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved.
2: Isusumiti na po ang committee report sa plenaryo ng Kamara para may kalendaryo sa loob ng 10 session days. Kinakailangan lamang ng 1/3 o 106 na boto ng mga kongresista bago opisyal na... May transmit po ang Articles of Impeachment sa Senado.
0: Haharangin ng Minority Bloc sa Senado ang pag-convene ng Impeachment Court sakaling iakyat na ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Robin Padilla, trabaho ng minoryang tumutol o kumontra hindi lang sa usapin ng impeachment kundi sa lahat ng mga tinatalakay sa Senado. Dagdag pa niya, dahil ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho sa oposisyon, hindi sila dapat pagbintangan na may kinikilingan sa pag-convene ng Senate Impeachment Court.
6: Di ba ang papel naman ng minority to oppose?
7: Mm-mm.
6: Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito,
7: mm-mm,
6: ang trabaho namin ay i-oppose.
7: So
6: sana huwag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, huwag kaming sabihan na kami ay bias. Trabaho po ng minority yon. Yan po ang parliamentary procedure na dapat naming sundin. Yan po ang sinasabi ng demokrasya. Eh, natural lang yun. Natural niya yun. Eh, yun ang parliamentaryong ano eh, kauga. Oh. Kayo naman, tagal yun na dito. Basta minority yan ang papel.
0: Pero sa konstitusyon, ang kanilang papel mag-convene as an impeachment court. Sa impeachment proceedings.
2: Hindi mag-oppose lang.
0: Sige po. Samantala, sinabi naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senador Jinggoy Estrada at Senador Amy Marcos na wala silang napag-uusapan sa pulong ng minorya kahapon tungkol sa pagharang ng oposisyon sa pag-convene ng impeachment court. Kinontra din ni Cayetano ang naunang pahayag ni Padilla at sinabing maraming abogado sa minorya at kung ano ang tama at hindi. Lumalabag sa rules at sa konstitusyon ay ito ang kanilang susundin.
2: Samantala, pinalagan ng isang veteranong abogado, yun nga, yung naging pahayag ni Senador Robin Hood Padilla na haharangin ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Sa interview ng DZXL Aramid Manila kay Attorney Lorna Kapunan, iginit nitong nanumpa si Padilla para manilbihan sa publiko. Nagpaalala rin si Kapunan na kapag nanumpa ang mga senador bilang impeachment judges, kasama sa kanilang tungkulin ang maging impartial judge o walang kinikilingan.
8: If he was elected by the people, so he's accountable to the people. Pangalawa, yung oath ng ano, sa Senate Impeachment Court, bago sila mag-assume ng office as impeachment judges, meron silang oath of office. Yung oath of office nila, ang sinasabi dyan is impartial justice. They take an oath of impartial justice to defend the Constitution and to execute the laws fairly.
2: Punto pa ng abogado ay hindi rin po pwede na maging balakid ang kanilang kinabibilangang partido sa politika at dapat pagbatayan lamang ang mga ebidensyang ihahain ng prosekusyon.
8: Nakalagay sa Senate impeachment rules, bawal yung politics, no?
7: Uh-huh.
8: You should vote according to the evidence. At bawal daw ang discrimination on account of what your political party is. In other words, political neutrality ang kailangan.
2: Samantala, nilinaw rin po ni Attorney Kapunan na tuloy pa rin ang impeachment proceedings laban sa pangalawang pangulo kahit pa ito ay mag-resign. Isa kasi sa mga parusa kapag nahatulang guilty sa impeachment ay yung perpetual disqualification o habang buhay na pagbabawalang tumakbo sa anuang posisyon sa gobyerno. Nitong Pebrero ay buong lakas na naideklara ni VP Sara ang intensyong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections.
0: Balita sa mga lalawigan, dalawa patay sa sunog sa San Mateo, Rizal. Kasama natin sa balita sa Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
9: Pinanayan na sa 6 na kabahayan na natupok ng sunog sa Daang Tubo, Barangay Malanday, San Mateo, Rizal nitong nakarang Lunes. Mayroon naman ng 10 pamilya ang naapektuhan ng sunog na tinulungan naman ng local government unit. Nag-iwan naman ng 2 patay ang nasabing insidente na nagsimula lamang sa isang bahay na mabilis na kumalat sa mga katabi nito. Napula nga po ng BFP San Mateo katuwang ang MDRRMO at ilang ahensya patuloy sa investigasyon ng mga pamatay sunog kung ano ang naging sanhi ng sunog at kung magkano halaga ng ari-arian ang natupok. Kasama mo sa Haraman Kalabasoan at 106.3 IFM Lucena Idol Edgardo Maceda, Tatak Haraman.
2: Batang naglaro ng posporo. Isa raw po sa tinitingang sanhi ng sunog na tumupok ng nasa 50 bahay dyan sa Cagayan de Oro. Kasama natin sa balita ang Radyoman Menzi Montes ng Armen Cagayan de Oro.
10: Patuloy pang iniimbestigahan ng Carmen Fire Station ang sanhi ng sunog na naganap sa Zone 1 Villarin Bakahan, Barangay Carmen ng Lungsod. Tinatayang umabot sa 750,000 pesos ang halaga ng pinsala sa istruktura habang nasa 40 hanggang 50 kabahayan ang napiktuhan. Ayon kay Fire Officer 3 Kevin Carl Vallejos, ang investigador ng Carmen Fire Station, iba't ibang anggulo ang kasalukuyang sinusuri ng Bureau of Fire Protection, kabilang ang ulat tungkol sa isang batang naglalaro ng posporo at ang posibleng electrical short circuit mula sa mga flying connection.
11: Dapat lagi tay alamag fire education, fire safety nga paragid sa kanan. Kay sao na lang kung gamay pa na kung kabalo mo unsang pagpalong, dili gid siya mokalat ng kalayo. This na importante nga educated ta maski mga bata, ikuan gyud po nato, i-share gyud po nato sila.
10: Sa ngayon pansamantalang tinutuluyan sa West City Central School ang mga pamilyang naapektuhan ng sunog na umaabot sa 109 at may 378 na individual. Mula rito sa IFM at DXCC, Armen Cagayan de Oro, Rajuman, Menzi Montes, Tatak, Armen!
0: At abangan sa aming pagbabalik, pagtatayo ng bagong branch ng Philippine General Hospital sa Cavite, pasisinayaan na ngayong buwan.
2: At yun daw crime rate, bumaba ng 34% ayon sa Philippine National Police.
4: Network News.
2: Buntag Pilipinas sa Idupos.
0: Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
2: Commission on Elections. Dangangampan. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
12: Ako si Xander Cayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
13: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
2: Apat ang arestado sa paihi modus.
14: Impeachment complaint.
15: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
13: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Cayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sa samahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga, dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Rajuman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng pilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube RMN Network News.
4: RMN Network News.
0: Balita mula sa mga lalawigan, 6 na minor de edad na biktima ng online sexual abuse na rescue sa Bislig City, Surigao del Sur. Kasama natin sa balita Radyoman Prince de las Marias ng RMN Butuan.
16: Nasa gip na National Bureau of Investigation kon NBI sa Bislig City, Surigao del Sur ang 6 na minor de edad na biktima ng online sexual abuse. Ang pinakabata sa mga nabiktima ay 8 taong gulang habang arestado naman ang isang Pilipinang umano'y nagsisilbing facilitator at nagbibinta ng child sexual abuse at exploitation materials sa mga dayuhang kliyente dahil sa paglabag sa anti-USAIC at CISAIM law sa Republic Act 11930. Natuntun ng mga otoridad ang mga biktima sa isang liblib na lugar tapos ang operasyon kaugnay ng online sexual exploitation na kinasasangkutan ng isang Pilipina at banyagang suspect. Sa ngayon ay napapatuloy pa ang investigasyon ng NBI hinggil sa iba pang sangkot sa parihong barangay. Kasama mo sa DXBC, Armin Butuan, Radyoman Prince de las Marias, Tatak, Armen.
4: Network News.
2: Balikatan Exercise 2026 ay sinagawa sa La Paz, San Dunes, sa Lawag City, Ilocos Norte. Kasama natin sa balitang ito si Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
14: Sinimulan na ang US Philippines Balikatan Exercise 2026 sa Karagatan at Darampasigan ng Lapas Lawag City, Ilocos Norte. Lumahap dito ang hari ng Armed Forces of the Philippines at ng US Army, pati na rin ang mga Japanese Army. Nakita natin ang pagbagsak ng mga drones na pinalipad ng mga sundalo, pati na rin ang mga unmanned ships.
17: Part of the annual Balikatan activities, it intends to promote interoperability not just inside the Armed Forces of the Philippines, but of course working with allied countries like the United States and Japan. So this is a joint and combined training exercise. We are simulating an exercise that has been part of the pre-planned activities that will not only deal with internal concerns or internal combat, of course, it anticipates anticipation of any force that might come from the shore, but not, and I would like to emphasize that it is not directed towards any particular country.
14: Sa Balikatan Exercise ay sinubukan ng mga sundalo ang mga unmanned system ng tatlong bansa, kaya naman garantisado na maganda ang pagsasanay na ito.
18: The training that we're conducting as part of Exercise Balikatan is becoming more complex across all domains, air, sea, and the land. And so we have to, in our modernization of our militaries, we look to modernize our capabilities with unmanned systems, not only in the air, but also in the sea. And you got to see that on display today. It's important to note that this is not just a U.S. Capability. This is a Philippines capability, Japanese capability. All of our like-minded nations are working towards having more capability that we can use unmanned systems to support our defense and our activities and our training.
14: Ang Balikatan Exercise ay magtatapos sa 6 ng Mayo 2026. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez, Totok, RMN, Network News.
2: Sa iba pang mga balita, nagpasaklolo na sa pamahalaan ang mga magsasaka kasunod ng posibleng pagsampa sa 60 hanggang 62 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas sa merkado. Batay kasi sa pagtaya ng Department of Agriculture, tataas ang presyo ng bigas dahil sa pagmahal ng imported na pataba o abono, sanhi ng krisis sa Middle East. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni Federation of Free Farmers National Chairperson Leonardo Montemayor na dumoble ang presyo ng abono at nakadagdag pa ang mataas na presyo ng langis. Kailanan niya ito kaya nagmahal ang production cost ng mga magsasaka sa pagtatanim.
19: Magmamahal talaga ang production cost ng ating magsasaka kung gagamit pa rin sila yung desired level po ng fertilizer at saka yung fuel. Ngunit nagdoble po yung sa original price. Ang nakita po namin in terms sa production cost sa bawat kilo po ng palay ngayon o sa parating ng mga buwan, pakaabot po ng mga 25 pesos per kilo. Ang kalan po, cost of producing isang kilo ng palay. Mm-hmm. Ang katabas po niya na presyo po ng bigas sa palengke, halos mag-ano po yan, mag 60 pesos po.
2: Nakikitang solusyon ni Montemayor para matulungan at mapagaan ang gastusin sa sektor ng mga magsasaka ay ang pagsubsidiya ng gobyerno sa pataba at sa petrolyo.
19: Pag hindi po natin tutulungan yung ating mga farmers para masalubong nila yung sobrang pagmahal ng kanilang inputs, ang presyo po ng bigas ay posible po akat po yan ng 60 to 62 pesos. Dapat isubsidize po o punduhan po ng ating gobyerno yung tagtag po na ginagastos po ng ating farmers sa pataba at saka sa fuel products.
2: Si Federation of Free Farmers National Chairperson Leonardo Montemayor sa panayam ng RMN. Bukas na sa publiko ang subsection 3 ng Cavite Laguna Expressway kaninang madaling araw. Saklaw niyan ang 5.9 kilometers na bagong bukas na daan mula sa Silang Aguinaldo Interchange hanggang sa Santa Rosa Tagaytay Interchange. Kaugnay po niyan, may enjoy ng mga motorista ang isang buwan na libreng toll kapag kaya kayo ay dadaan sa Natura kilometrong bahagi ng expressway. Sa pamamagitan ng Calax, layo nitong paigsiin ng isang oras na biyahe mula Binyan City, Laguna hanggang General Trias City, Cavite sa 26 minutes lamang. Aminado naman ang ating pamahalaan na naging balakid sa pagbuo ng expressway ang right-of-way kaya medyo natagalan ang konstruksyon ng kalsada.
20: This is 10 years in the making. At pahirapan kasi, as usual, yung nagiging problema natin sa lahat ng construction ng mga kalsada, yung right-of-way, yung pinahandahan. Yung the then Governor John Vick was the one of the main movers of all of this. Kaya mabuti naman at ngayon nabubuksan na natin.
2: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Magkakaroon ng bagong branch ang PGH sa labas po ng Metro Manila.
2: Uy,
0: Philippine General Hospital.
2: Oo.
0: Ito ang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan ngayong buwan pasisinayaan na po ang pagtatayo ng bagong sangay ng PGH sa Carmona, Cavite. Kinatayang nasa 200 ng bed capacity ng paggamutan na maghahatid ng dekalidad na serbisyong medikal sa Cavite at mga karatig na lalawigan. Paliwanag ng Pangulo, tutugunan ng bagong ospital ang lumalaking populasyon sa Cavite at ang pangangailangang palakasin ang access sa mga public hospital. Matatagpuan sa Maynila naman ang main ng PGH na takbuhan ng maraming Pilipinong hindi kayang magpagamot sa pribadong ospital.
2: Nagbabala po ang Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA sa naging anunsyo ng Commission on Higher Education na wala muna silang aaprobahang taasingil sa matrikula sa mga kolehiyo at universidad. Sinabi ng COCOPEA na posibleng maapektuhan rin ang mga estudyanteng pinoprotektahan ng CHED dahil nakararanas din ng financial strain ng mga pribadong kolehiyo at universidad dahil sa epekto rin ng oil crisis. Pinunto ng grupo, dumedepende ang mga private higher education institutions sa tuition at iba pang singilin na inilalaan sa maintenance, sahod at benepisyo para sa kanilang mga tauhan. Pati daw ng grupo ang hangarin ng CHED na bigyan ng ginhawa mga estudyante at pamilya nila, ngunit dapat gumamit ang komisyon ng isang calibrated approach sa mga hirit na tuition fee increase. Ilan kasi aanila sa mga hirit na taasingil ay hindi akma sa posibilidad na may umusbong na geopolitical crisis kaya hindi makatwiran ang blanket denial o yung pagbawalan agad ang lahat ng pribadong kolehiyo at universidad na magtaas ng tuition fee. Sa huli, giniit po ng COCOPEA, malaki ang papel ng private higher education sa bansa kaya mas makapipinsala raw sa sektor kapag napilitan ang mga ito na magbawas o di kaya ay magtigil operasyon kapag hindi na makasabay sa tumataas na gastusin.
0: Pangulong Bongbong Marcos pinulong ang mga opisyal para sa ASEAN Summit preparation. Kasama natin mula Malacanang, Radyo Man Chanel sa Lazat.
21: Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga senior government officials para sa paghahanda ng bansa sa 48th ASEAN Summit at mga kaugnay na pulo na gaganapin sa May 6 hanggang May 8, 2026. Tinalakay ang pangunahing agenda ng Pilipinas bilang host kabilang ang energy security, food security at protection na mga mamamayan ng ASEAN. Binigyan din ng Pangulo ang whole of government approach para matiyak ang maayos at epektibong pamumuno ng bansa sa summit. Idaraos ang ASEAN Leaders Summit sa Cebu sa May 7 hanggang May 8 kung saan inaasahang dadalo ang mga pinuno at delegado ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, RMN.
2: Samantala, yun daw crime rate ay bumaba ng 34% ayon sa Philippine National Police. Pambuong bansa ba ito? Kasama natin sa balita si Rajuman Marjo Domingo.
22: Bumaba ang naitalang focus crime sa buong bansa para sa period ng April 1 to 30 sa loob ng tatlong magkakasunod na mga taon. Sa ulat ng PNP noong 2024, nasa halos 4,000 ang naitalang insidente ng focus crimes. Bumaba ito noong 2025 na nasa 3,000 insidente at nitong 2026, mas lumaki ang binaba nito kung saan ito ay nasa 2,000 na lamang. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Ratatas Jr., may mga focus crimes na tumaas pero generally, kung pagsamasamahin mo no, ay may kita na bumaba ang nasabing mga kaso kumpara noong 2024 at 2025.
23: There are focus crime na masasabi naman natin tumaas. But the point here is generally, all of the focus crimes, pag pinagsama-sama mo, and that is the picture of our crime situation, pag pinag-compare mo, it is 30% of compared to 2024 and 2025.
22: Nabatid ng mga focus crimes sa kinabibilangan ng murder, homicide, rape at carnapping. Ayon sa PNP, malaking tulong sa pagbaba ng krimen ang isinagawang Safer Cities Initiatives na sinimulan nitong April. Tiniyak naman ng pambansang pulisya na patuloy ang kanilang pagkapatrolya at iba pang mga operasyon para masugpo ang krimen sa bansa. Kasama mo sa DZXLR in Manila, Rajuman Marjo Domingo, The Talk RMN.
0: Gumugulong na sa Senado ang panukalang baguhin ang rules ng Senado pagdating sa absenteeism o yung pag-absent ng absent sa trabaho. Partikular na gustong baguhin dito ang pulisiya sa no work, no pay. Ayon po kay Senate Ethics Committee Chairman J.B. Ejercito, pinagkukomento na nila si Senador Bato de la Rosa patungkol dito.
1: Committee already asked Senator de la Rosa to comment on the proposal to amend the rules. So, inaantay lang ng committee yung response for Senator de la Rosa because of the issues, there is a proposal to amend the rules of the Senate already.
0: Paliwanag naman ni Ehersito, kailangan pagbutuhan ng Senado ang anumang pagbabago sa pulisiya patungkol sa attendance at compensation at kinakailangan ding isagawa ito sa plenaryo. Pero kung tatanungin naman ang personal na opinyon ng senador, nararapat lamang na parehas ang pamantayan ng mga mambabatas at mga ordinaryong manggagawa pagdating sa attendance. Samantala, ibinasura naman ang apat na iba pang ethics complaint dahil sa kakulangan ng batayan.
2: Kabinsya muna tayo, ang Philippine National Police sa Camarines Sur naka-alerto daw ngayon laban sa New People's Army kasunod na nag-iinkwentro sa bahay ng Ragay. Kasama natin sa balita, Radyoman Manny Basa ng RMN Naga.
3: Dahil na rin sa statement ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na walang gagawing hakbang sa posibleng peace talks, ang gobyerno laban sa NPA ay inalerto na rin ng kapulisan ng Camarines Sur ang lahat ng hanay nito, lalo na ang Special Force na counterpart ng Armed Forces of the Philippines. Ito ang kanilang First and Second Provincial Mobile Force Company. Ayon sa Public Information Officer ng CSPPO, Police Lieutenant Colonel Jose Paselvia Sape at Chief ng Community Affairs and Development Unit ng PNP Camarines Sur Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Colonel Virgilio Ulalia Jr. dahil na rin sa huling encounter na nangyari sa hanay ng AFP laban sa mga rebuilding NPA sa area ng Barangay Apali, Ragay, Camarines Sur, dapat mas maging maigting ang seguridad ng kapulisan at alerto rin ang pangangalaga ng katahimikan ng lahat ng bayan sa probinsya kabilang ang Camp Defense Plan ng mga kampo o ang mga municipal police stations na nasa sistema o regular naman na programa sa security preparation ng hanay ng PNP. Sa area ng bayan ng Ragay, siniguro naman ng kapulisan na nasa ligtas na evacuation area at pangangalaga ang apektadong mamamayan na naalarma sa palitan ng putok o encounter nitong nakaraang Linggo, Mayo 3, taon 2026. Kasama mo sa DWNX RMN Naga, Rajuman Manny Basa, Tatak RMN.
0: Kinay tennis ace Alex Ayala pasok po sa WTA Top 42. Kasama natin sa balita, Niel Santua.
5: Sumampa sa career high na WTA number 42 si Filipina tennis sensation Alex Ayala bilang paghahanda niya sa kanyang pagbabalik aksyon sa 2026 Italian Open sa Rome. Umakyat ng 2 pwesto si Ayala sa world rankings matapos ang impresibong kampanya sa clay court swing kung saan nagpakita siya ng matinding baseline game at composure laban sa matitinding karibal sa women's circuit. Target ng 20 anyos na Pinay netter na makabuo ng malalim na retsyada sa prestigyosong WTA 1000 tournament upang lalong mapatatag ang kanyang pwesto. Polish standout si Magdalena Frech sa isang torneo na gaganapin sa Forio Italico sa Roma. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua, Tatak, RMN!
2: Ito, Kuya Sander, kilala ko to. Si Beauty Gonzalez,
0: mm-hmm.
2: Abay, meron daw co-star na ayaw makatrabaho?
0: Bakit kaya?
2: Sino
0: kaya
2: at sino? Eh, si Peter kasi kailangan malaman niya to eh kung sino ayaw makatrabaho. Entertainment news tayo mula kay Myra Jane Nasayaw.
6: Ni-reveal ng actress na si Beauty Gonzalez na may isang co-actress daw siya na ayaw na niyang makatrabaho. Sa isang vlog, bagamat hindi pinangalanan ni Beauty ang naturang actress, tinawag niya itong Lucaret dahil sa mga weird na preparations nito tuwing crying scenes. Kabilang daw rito ang pagkanta habang nag-walling o nakaluhod at nakahawak sa kamay ni Beauty. Inamin din ni Beauty na may pagkakataon daw na tinutuon ng naturang aktres ang pagsampal nito sa kanya sa isa nilang eksena matapos na ma-offend ng tawanan ni Beauty ang ginagawa nito. Gayunman, nilinaw ng aktres na nagkausap na sila ng dating co-star matapos ang nangyari at nagkapatawaran din. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung sino ang mystery actress na binanggit ni Beauty, pero kanya-kanyang hula na ang netizens tungkol dito na nakasama umano ni Beauty sa ilang teleserye noong 2017 at 2018. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra J. Nasayaw, The Talk RMN.
2: Clue. Tinatanong namin si Peter kung sino yung alam niya eh.
7: Sino?
2: Mamaya daw.
7: Naka-off naman yung mic.
2: Tayo-tayo lang naman kakausap.
0: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
2: Ako naman po yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
0: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Magandang umaga, mga kasama.
8: The latest news.
9: All of those officers should resign immediately.
11: 70 plus million of our population had been vaccinated.
8: The hottest hits.